0: Tidak, mau naik kita sang naik suan sana traffic safety sun tiket ngang bayu licinnya isa on road parking no baga ara manya naga ano ya naga nugin na impound no because na discovery anaton nga wala sila sa mga pertinent na papers.
1: Okay. So, kabaypas na itong Dan Guro Colonel. Ah. So, long kita lang sa simo na ara ka man na Guro karon sa opisina mo. Pwede na may hingagaw to kag pangayuan. Pasensya, Guro Colonel Garbanzos. Ah.
0: We're not affected sa duty scheme, no?
1: Mm-hmm.
0: So, by Friday, tigay nga to na duty there sa opisina. We are calling no, sa aton sa sinang nagpayulit, no? Of course, napanawakan kita sa mga road users sa diri sa Sudan na on 10% o 5% o mas mayo with 50% ang aton ng mga road users na follow mas mayo wala sang disgrasya pag safe po kapag abot sa ilang kalakuan ang aton ng mga motorista.
1: Okay. Ulayhon ko lang na Colonel Garbanzos kay ning sa flyover tabla Colonel ning mga prohibition ginaprohibit lang masalakyan to pass through our flyover. We do understand we have this existing ordinance no 2023 enacted in 2023 sponsored by former Vice Mayor Jeffrey Ganson. Ini natabo ini kay diri sa buhang inubos karado diri sang mga trucks ba lang ato sining vertical clearance bala 3.1 meters mga 10 feet high. Ano ining city ordinance naton Colonel Garbanzos is in effect sa tanan tanga mga flyovers o kon ang mga flyovers na lang along General Luna area Colonel Garbanzos.
0: Ano ini no effect ini sa of course sa tanan naton nga flyover no. To include ng portion sang flyover because that is under sa atong jurisdiction.
1: Mm.
0: Ang sa PIA kabina, yata na yan sang PIA NPO, pero muna, over na yan sa kaya na isipin kita ng ordinance nga 260.
1: Mm.
0: Ang ano abe na ito, pagka hindi ko na daw tinapawar yan for siklo, ato ning pa-flyover dira sa C1 because nakita sang aton na DPWH nga ang daw may public safety nga concern kung ang motosiklo pa sa kao na dira ang mga simbol din ng motor slide or baga mga kada manodra no maka ti amuna no doka dogit no pero ti sa aton yang ordinansa wala ma mention diraya ang single nga motor and so the same no bawal ang mga truck nga more than 3 axle bawal ang pedestrian bawal ang tricycle bawal ang tricycle bawal ang e-trike no sa sina nga aton nga mga flyover.
1: No. Colonel, even though we have an ordinance, but with due respect to the DPWH, tani, no? We don't know kung paano initadlungon sa DPWH iya. Kaya may ordinance kita dari siyudad mo. Ang aton DPWH, may department order as of 2016 number 53, stating among others, nga mga flyovers nga ginaput up should be 4.88 meters mga 15 to 16 feet high na supposed to be. We don't know kung paano nato nini makomprehend because the way we look at it, Colonel Garbanzos, bisan ikaw guro mag-agree sa aton nga it doesn't serve the purpose kung nga ginbutangan ta flyover nga alin diri iya pa sa coastal area pakadto diri iya sa takas no. Kaya ang purpose naton diri is to decongest the traffic downward labi na gid ang mga trucks nga nagaagi Colonel because the way we look at it ang iya sining original plan is to accommodate even big trucks mo Colonel Garbanzos para hindi na sila mag mag-congest pa si dalom sang flyover Colonel.
0: I think siguro makasabat sina no ang DPWH.
1: Mm.
0: For now ang ibawan ang buwang flyover because nga may finance na ang finance nila. So I think within month pa ina nga within their jurisdiction.
1: Mm-hmm.
0: No? So ang wisdom dira, I think sila na ang makasapat.
1: Oh.
0: And di palaan na nila may we have a regulation ordinance there is a city and ti ang prohibition, no? Hindi temporary ina sa iban, but sa aton niya may ordinance sa gimakita na diri. Particularly motorsiklo kasi temporary malaki na right after nga mag makita naman nag ang mga gimbusam dira ang mga asphalt overlay, no, na di na download, di allow naman nila later on ang mga single na motor.
1: This is just hypothetical, Colonel Garbanzos, no. If in case nga makaya sa ato sa mga flyovers diri ang mga big trucks, sabi for example, especially ang empty trucks ya, Colonel, ning way unod la mag-an ma lang na. Even though nga tiiban sina taga 3 axles, tag 4 axles, pero kon empty mamag-an ina siya. If i-allow sa ato sining DPW sa makaya ni sa ato sining flyover, ang kamo sa CTM yung will abide also mambal nga tagaan tabi chansay ni even do nga kun sundon tagid strictly nga ato sining existing ordinance hindi pwede abi Colonel Garbanzos, pero katulad sina kun ang DPWH will agree pwede na ton na ma-implement na with leniency abi Colonel Garbanzos.
0: May ano kita, no, may binatawag kita ng existing na mga ordinance kami sa truck ban. Kira bina-describe or may sa definition of terms bina-describe, bina-draft na ito ang considered na truck.
1: Oo.
0: May classification din nabi, no? May isang una, may mga mid-lorry, may mga medium, may mga small. Pero based on that ordinance, basta more than 4,500 ang imong weight, you are considered as the truck.
1: Mm-hmm.
0: So I think this is really an eye-opener together with the PWH so that ang city, no, also will amend sang iyang mga existing ordinance in kumaiban na no, sa mga ano man, sa mga prohibition na gina-import ang DPWH sa aton na national highway.
1: Right now, Colonel, may nagabantay dito, for example, sa Buhang, no? May nagabantay di subong taga DPWH job hires nga sinya sa tanan sining mga approaching vehicles kung pwede sila kasaka o kung hindi. After them, we don't understand, hindi ma-sustain sa DPWH, laban-aban sini, ma-continue sini sa pag-enforce ang sa ato city ordinance, taga city traffic management unit, will you be deploying na and mag-panakop sini Colonel Garbanzos if in case?
0: Subong, matingnan na natin ang realignment sang personnel. Ever since, amo gimana, no, kay may dapat mabantayan ni ng atong flyover na sa C1. Dito sa Ibawan, kaya ng Buwang flyover na. And parang ang prohibition ng existing ordinance naton, mamonitor, mawala sa may mag-violate dira, for sure mag-employ kami sa personnel na muna dira. Tupong iyain na sa DPWH, balokati gin advance ang opening kasi ito po si Dean dia within this month pa ina nga ila nga program of works, no, so sa ila mga putrin gin advance na so that magamit, but with the certain provision nga gina prohibit sa mga plus sang atong mga
1: now, in short, sini, once ma-turn over na sa city government somehow ining mga projects ngayon from the DPWH, Colonel Garbanzos, you will be taking over ang city traffic management unit sa pag-enforce ni isang city ordinance pertaining to the limitation sa size sa mga vehicles nga makaagi sa mga flyovers, ta, Colonel?
0: Yes, balik na sa amon ang management function, ang enforcement function based sa regulation ordinance. Si DPWH, no, the maintenance, design, and other nga mga program of works, no, para ina sa mga flyovers na national highway natin.
1: Mm-hmm. So with that, we would like to thank you, Colonel. At least naklaruhan kita. Colonel, salamat gid sa tiempo ng ini ha. Pero pasensya gid sa abala na mon sa imo sining schedule. Colonel Garbanzo, salamat gid.
0: Salamat man sa trupang Jusel, no. Mayong aga sa pumuluyo sa pudad sang iloy.
1: There you are, si retired Police Colonel Oldarico Garbanzos, ang head sa ato sa City Traffic Management Unit sa idalom ini sang Posmoy. Public Order Safety Management Office ngang Chief of Office da mo si Colonel Garbanzos. Actually, City IMU is just part of the Posmo Public Order Safety and Management Office. It's already 8:12 in the morning. Amo mula nang ato sa nga concern. Now, next stop, ang ato sining city ordinance. Ang ato sining city ordinance, ladies and gentlemen, why nadalay ang motor sa prohibition? Sa tanan sining mga flyovers, pwede kaging motor. So, mga bagay ining kung magaging motor. For example, ang ato sining city ordinance, enacted in 2023, nagasiling niya ang mga salakyan dira should be ang speed is 40 kilometers per hour. In short, sini, dapat hindi ka magsubra sa 40 kilometers per hour. With that speed ang pamangkot sini, makaya sa tricycle, hindi. Makaya sa bicycle, maybe pero bira-bira na na. So, pwede nga dari lang sila sa dalom. Makaya bala ina sa motor? O, siyempre. Ha? Ang mga motor yang adan subong pinakanubo subong ang nagaglinuwa nga motor 155 ang iya sining speed ya could reach up to mga 100 to 120 kilometers per hour. Dasig pa na kun kaysa sa pagalpalon ng mga salakyan mo. So ang pamangkot sini nga agi na prohibit ang motor. And that's question number one. Ha? Now, we, in terms of adhering sa kagpag tawag nato sa Unify sang DPWH Department Order Number 53 Series of 2016 and ang ginahimo karon diri sa aton syudad sang DPWH mismo in setting up vertical clearance, that is something, ha, that is something. Hindi man ta magsiling nga waay kahibalo ang taga DPWH ini because this is already, and this is their department order. Maghambal ka department order, order covering sang tanan sini nga mga opisina sang Department of Public Works and Highways, Luzon, Visayas, Mindanao, NCR, and the rest of the regions. We have 18 regions right now. Ha? Mangkot ka mo, anong ika-18? Negros Island Region. Dose ang aton established regions, regions 1 to 12, diba? May Caraga kita, may CAR, may NCR, Region 4A, ha? Region 4B, naimo nang Region 4, abi nga A kag B mo. May Cordillera Administrative Region kita, ha? And that's 17 plus ang ika-18, so Negros Island Region. It covers the entire DPWH because it's a department order. And abutang dari, ladies and gentlemen, is that clearance for flyovers, bridges, and overhead structures on national highways is 4.88 meters as mandated by DPWH Department Order Number 53, Series of 2016. Ti ginadugang-dugangan pag ina yung mga 0.15 meters due to, tawag na to sa ni, road reserve facing. Magamaka road reserve facing, inangin na pawan balakon kaisa sang asfalto ang simento. So dapat, minimum is 4.88 meters. That is equivalent to around 16 feet. Ang vertical clearance, again, butang sa ungka, kagbuhang flyover is only 3.1 meters and that is 10 feet. Di wala nagsunod ang DPWH sa department order nila. Nga dapat ang ibutang vertical clearance is 4.88 meters or 16 feet. Kabos. Ha? Ang pihak, 10 feet. Ang pihak, 16 feet. Ang guwayo sinay kung maglakat ka kung stawo pa, 5'3", 5'4". Ha? Ti mismong di

ang more than 3 axles. Panguna, pangulihi, and sa iya sini nga trailer. Ha? Kalabanan sini ang pangulihi trailer, may ara man sa 10 wheelers nga setup nga 3 axles gid ya. Panguna and then duha ka axles sa pangulihi inang nagatuhog sa duha bala ka karito sa panguna, pangulihi, abla, and so on and so forth. Axle ang tawag sina. So ang ordinaryo nga mga vehicles sa Subong, for example, modernized jeepneys and traditional jeepneys, 2 axles lang na, panguna kag pangulihi, even though double tire ang iban sini nga buli. Ha? Ang ila sini nga guma sa secondary axle niya sa likod at the rear part. So magsubra dira, ini na pwede makaagi. Diba? In terms of height, ladies and gentlemen, kay pareho sini, makarga ikaw karon 4-wheelers ang imong salakyan. Ang imong salakyan is ELF, for example, which is pwede kaagi sa flyover. Ang ELF, kay 2 axles lang na mo. May karga ikaw karon. Ah, naghakot ikaw sang gamit sa balay, hindi ba may hakot for rent na subong ang mga salakyan? Ah, transfer house and boarding house for rent nga mga salakyan? Di makarga kada damo-damo nga gamit. Pagkatapos 3.1 meters na 10 feet lang ang clearance, may karga ka to karon nga lamisa. Oh, di ba? May karga ka mga gamit which is more than 10 feet ang iya sini nga clearance pa ibabaw, sanggab siya. Kay ang mga national highways, kag ang mga flyovers and bridges, kon may ara sang overhead vertical clearance, tawag ta, ha? Dapat 16 feet ang height. Tiway nag-conform? In short, ladies and gentlemen, substandard, kaya standard is 16, ginihimo mo lang 10. Ang pamangkot sini, why kinchindi ang nagbutang sini? Kaya nagbutang da DPWH eh. Ha? So dapat DPWH people, abi hindi man kita kung kaysa hambal sang nanay, kasi niya, klase ka bata ka, why ka kinchindi, kapulo ko na hambalan niya, daw hangag ka. Mga kigbalang nanay, tas ang una, kag tatay, ta kung di naging kagwantabla. Ha? Why man ka pamuyayaw, pero nang sobra-sobra, dagid bala. Nang balik-balik, kag pabalik-balik, bala nga, siya kapulo ka doon hambalan, why kapagid ka inchindi niya daw hangag ka klase bata. Diba? Why, hindi kita ka, hindi man kita magsiling, nga why ka inchindi ang taga DPWH sini? Oo. Oh. Nga ko ng mga pamuyayaw pa sa mga ginikanan, rasundon ta, kamunla na hambal ko na no na. As far as the DPWH people are concerned, ang problema pagid naton is this. Ang prohibition nga ini is based on ordinance dari sa ato sa siyudad. We have an existing ordinance. May problema kita, kag problematic kita nga flyover mo ning ungka, sang utod siyudad, sang utod Pavia. Tang pamangkot sini, kung magagi ka dis Pavia, what's your violation? Nothing. Ha? Siya ay nothing eh. Sawan tayo in check. Tiyo ko. Ti nothing. Ha? Pag abot mo to iya sa may ungka, dari iya sa kopya sang city, may baral. Ha? You're liable sa violation sang city regulation ordinance ta pertaining to regulation of vehicles passing flyover. Ha? So dapat ini, ladies and gentlemen, maharmonize. Example, outside of Iloilo City, Tagum, yun ikakak ya, ladies and gentlemen. Ang Tagum, lapit lang to sa XFM Tagum City, sa Uluunhan lang, that extends more than a kilometer long flyover. Ginaagyan sang mga truckings, kay ang Tagum is alagyan sa mga trucks. Kung maglibot ikaw, pakadto gani din katropang Alex, Cotabato. North Cotabato, malibot ikaw. Pakadto sa North Cotabato. Tidra magi ang mga trucks, delivery trucks, wing vans, ha? 10-wheelers, 16-wheelers, dira gagi. Ti, why man niya problema ya? Ha? Gauya-uya man to yung 16-wheeler ya sa Tagum flyover dito ya sa Davao. Ti nga, why man niya problema ha? Dari sa aton nga, butangan ta sa amo na ha? Kung si katropang Alex pa, EDSA, Ortigas flyover, pwede man kagi ang truck.

0: nga diri saton indi. Ha? Nga diri saton indi. What's the difference of flyover and purpose of setting up flyover sa Tagum, sa EDSA, and the rest of Manila than our flyovers diri sa siyudad sa Iloilo? Ang difference dira, ladies and gentlemen, ang kalidad sang trabaho. Base ang ila dito iya di kalidad. Ang aton iya, ha? Di lang wala kalidad, di. Ha? Tamo lang magsugpon na, di kalidad ilam. Ang aton iya di lang, dula ang kalidad. That's the problem? We don't know. Nagkalahulog ang running surface sa idalom sang buhang flyover. Never been tested. Natestingan ina sa DPWH to ascertain nga ang running surface ang standard ang iya mix klada sang simento balas kag bato. Why tak bati? So that somebody must be held responsible kay ina deterrent factor ngang DPWH ta makaintindi ka isa lang hambalan. One word is enough for a wise person. Kon ang ginikanan, tamo mo yayaw kag hindi ka kinchendi sa unang hambal, ikaduang hambal, ikatatlong hambal, niya kapulo ko na sulito niya daw hangag ka. Ti hindi tanda pagpalabuton sa ikalima hasta sa ikanapulo. Ha? Sa taga DPWH. Amo ng problema tay. Ha? Kay mga kung saan pala matinan kag komprehensyon pa mga batinggila ng ibanta mga tao sa gobyerno. They're not wise enough to understand first-time instructions. DPWH Department Orders ang 2016, panipulo do katuig niya existing. Why gapon kinyan din ang ibang tanga taga DPWH na? Ladies and gentlemen, because ang flyovers were set up hindi gid kuya malipat, ladies and gentlemen. Ano ang justification sang DPWH nga amabutang kita sang ungka flyover, sang hibawan flyover, sang buhang flyover, kag-aganan flyover sa Pavia to decongest the traffic. Diriya sa buhang flyover to decongest the traffic so that pwede ma-divert ang mga trucks nga hindi na magsagabal diri sa idalom. That's why ginpadurog ini from area diri sa coastal pagkadto ikaw way to Pavia para ng mga truckings hindi magbalabag sa idalom kay busy ang crossing dira kay madamong salakyan nga nagahalin sa Liganes area kay Arada nagadungka sa terminal sa buhang kagtagbak ang mga taga Capiz, ang mga taga Aklan, ang mga taga Northern Iloilo kag Northern Central Iloilo. Diin nga lugar kag terminal area ang may pinakadamo nga pasahiro kag salakyan nga nagadungka nga gahakot sa pasahero, ha, pakadto sa siyudad sa Iloilo dira nagagi sa buhang. So para hindi maggutok hindi magcongest ang traffic sa idalom, kaya nagapa-congest sa traffic sa idalom amo ang mga trucking sambal sa DPWH ang una butangan ta flyover dito ta pagyon sa babaw para hindi na magbalabag diri si Dalom ka makasagabal sa normal flow sa traffic sa mga vehicles carrying passengers or mga public transport vehicles. Towards the logic right now of the thing of being implemented sa buhang flyover, nada, allows. Ha? Amo na nga, lain bi ang sugid ta Lunes, lain man ang Martes. Para sa kay sino ini karon ng sistema ginahimo. The way we look at it, if they open that, most likely after the tawag nato sini period ba lang may salabton ng kontraktor, 1 year ina yung warranty period mo. After the warranty period, laban-laban mambal di PWS, sige apagyeda, para why not salabton si Felix Guriada nga kontraktor. Kay tapos ng warranty period, kay kung pagyan ina, base kung substandard ina, kag magkalahulog pagid ang running surface si Dalom sa labton kag pierde ni Felix Guria Construction na. You see? Sino ginaproteksyonan sang DPWH with the system? Pumuloyo? Commuters? Praetors? Negosyo? Negosyo! Pero hindi sang kadamaan. Ha? Negosyo lang iya sang kontraktor. And that's very sad, ladies and gentlemen. Correct us if we're wrong, DPWH people. Ha? Amo nang ginahambal na ton niya, sa sobra kainit, daw ay manguro gamala ang utok ta. Kaya hambal sang ato si Rayman na turopath practitioner, ang utok taya basta supplyan mo lang sang mga vitamina kag minerals. Ha? Maandar na iya. Ha? Maandar na iya. Amo na nga, siling naton katropang Alex, whitey tao, gidman nga mango mo. There are only people who refuse to learn because they refuse to study. Ha? Why sila gatuon la? May mga tao man yang maalam pero batinggilan. Ha? May mga maalam pero perdubal la. Bertuldo. And may mga maalam nga ginagamit nila kung kaisang alam nila katropang Alex para lang ma-defeat ang purpose nga maka-function mayadman ng mga pariusin nga projects, ladies and gentlemen. Then ini katropang Alex, tagom ne, o tanawan yung tagom la, dano kalawig na. Ang mga salakyan niya nagalagi, tanawan niyo la, kumplito. Ha? Tinga kung mahimo in isang tagom nga hindi ta mahimo dari sa ato sa siyudad sa Iloilo. Hmm? Why? Espesyal gid ang mga salakyan ta diri. Ano dapat mag-agi da Land Cruiser? Ano dapat mag-agi dira? Ha? BMW? Ano dapat mag-agi dira? Ha? Because that area again, suno sa DPWH ang gina-conceive, ginapanamkon pa lang na kaginabusong ang proyekto, madi-congest ang traffic si Dalom kay dira nag-agi ang mga trackings halin iya sa International Port, halin iya diri sa Dumangas Port, Roro Port, pagkadto diri iya sa Southern and Central Iloilo. Amo na ganigin butangan tada sang circumferential road. Ha? Amo ina ang nagkapon sa malawig nga ruta dapat circumferential mo palibot. Ha? Gin shortcut ta. Tina di congest nato ng traffic. Nakuha naton ang mga trackings nga ini. For example, kung wala karga, iniya sa city naman nga side. Ha? Sa city nga side, dapat ang ordinansa ta nga ini mag-compromise man sa ginatawag nga issuances of the DPWH. Amo na ganing pamangkota sa proponents ini. Nabasa nila ini because our city ordinance was enacted lang sa nagligad lang 3 years ago pertaining to regulation ang mga prohibition sa mga type of vehicles sa pwede kagi sa flyover. This DPWH Department Order No. 53 is way back 2016 pa. But nabasahan nila na yan. Di ba may gin-imbitar mga taga-DPWH to help craft this ordinance ta dari sa siyudad si Iloilo? Gin-brought up in isang Department of Public Works and Highways people, ha? Na remind nila ko galingo nila sina, or nobody reminded you. Pero ti dapat hindi na kamo pag-i-remind because this is already Department Order No. 53 way back in 2016. Kung sa maginikanan pa, kapulo na kamo ginambalan, alaus gyapon. Abuli, yawon sa una sang, ha? Amo gani, sa mga ginikanan, sa nanay sa una, sa tuntuk la si bata siya, nga kapulo na siya hambalan, huay gyapon, salawayon gyapon niya daw hangag. Alas 8.31 sa ato siya nga pagparagad rin gihapon sa palatuntunan Bullseye. Good morning kay Ria Lial. Ray, good morning kag sa pamilya Lial darasani way kag sa tanan niya Fuerza Assault Team members, good morning. Bullseye! Sa kay Apple Tabanda, good morning kay Apple. Sa kay Paterno, si Tarpak Libar III niya, good morning katropa Josil and katropa Romel. Greet ko lang happy 92nd birthday sa kay Tatay Mike Sanyonte. Ha? Bow, happy birthday, 92nd birthday. Walo na lang ang salaparon ba? God bless you always, katropan Josel and katropa Romel. Salamat, gid. Sa kay Sherwin Marco Wee, good morning. Ay, hindi kita maurat-urat. Kaya ginatamdan niya, pakita ni katropa Alex, sinapaira-ira, yagid niya ang tagom flyover oh, sa pagkalawig-lawig. Pagkatapos, tanan niya sa lakyan na to man dito, eh, palapit-lapit pa kay katropa Alex, bala para makita sa nga to si Matag Palamati, bala. Kung ano nga sa isa sa lakyan na nag-agi dito ya sa tagom flyover. Kaya mabasa ako ni greetings, pa-zoom-zoom pa gid bala. Buhang versus Tagong flyover kay balikan na nadugay-dugay. Sa kay Sherwin Marcoway, good morning. Gid kay Ma'am Aloha Bueco, good morning. Sa kay Neil Gonzales Lapasaran. Siya, good morning, Katropa Josil. God bless you always. From Neil Gonzales Lapasaran sang Purok Tres Pavia. Good morning sa mga taga Purok Tres Pavia da. Sa kay Ma'am Aloha Bueco, selinge good morning na kay Miga Eunice Gumban kag kay Ma'am Kizona Ramen. Sa kay Tristan Wayat Gulay, good morning kag kay Ma'am Idna Puray. Thank you for listening. Diri sa XFM 100.7 Iloilo, ha? Ti amoni nga do hindi kita maurat-urat. Sa kay Ma'am Lucille Capio Gulay, good morning. How are you, Ma'am? Dara iya sa Hong Kong. Bullseye! Hindi kita maurat-urat ka katropang Alex mo. Ha? Tanawabla dito. Motor gagi, yas babo, sa flyover dito, yas tago mo. Ha? Inasunod sang... Oh, araw, motor, oh, gagi sa flyover. Ika diri sa ato niya, hindi kaging motor, ha? Ano niya? Konhang balon tanagin man. Mas maalam niya mga taga-tagom. Tor, mas mango yung taga-tagom. Katropang Alex? Mango sila, kaya ginpagi nilang motor sa flyover. Katropang Alex? Diri sa aton may ordinansa kita. Ha? Ngayon tukod diri. Ta ano, nagminango yan taga Tagum to, Katropang Alex. Tagum City niya, ha? Ang mga city councilors na Tagum City to. Oh. Mayor nila to, kilala ni Congressman Jamjam Barundana. Ta ano, nagminango sila dito, ya, Katropang Alex? Mambal nga mong maango yung taga Tagum yo. Pagi nila yung motor ya sa may flyover, oh. Nakita diri ya malam kay mambal nga oh hindi pwede niya siya kay hinay na diyang flyover oh tanaw nga oh daw i-trike man na gani gagi man sa babaw flyover katropang Alex debla dito ya waay paya crossing diri sa ato niya may crossing binutangan ta flyover. What's the difference, ladies and gentlemen? Ha? Tido hindi kita kenchende sini. Amo ni gani nga kon kaysa sa natalupang dantay ni upon enactment of our city ordinance regulating vehicles passing flyover, nagapamangkot ako sa akon ko galingon. Ako lang nakakita sini. Kami lang dari sa XFM nakakita sini that we have this regulation set by DPWH as far as the height is concerned. Why ni makitan sa taga DPWH? Why ni makitan sa ato sa nga konsihal ka mga konsihal nga nagbuluto pabor sa passage sa pag-inact sang ordinansa ta regulating sa mga types of vehicles passing sa ato sa mga flyover and setting up of mga tawag nato sa ni overhead barrier. Why sila ya kakita sining kagkabasa sini? Nila conduct man bala public hearing kag? Conduct man bala committee hearing before enactment of this ordinance kag? Nobody, as in wala gid. Nobody and nobody, but si Jerry lang kakitas ni. Morning lang na kay Mayor Trenias. Iyan na balaan na slogan niyang nobody, nobody but Jerry. Ha? May libro sina si Mayor Jerry Trenias and it's a, good to read. Sang libro, Nobody but Jerry. Ha? Libro ni former Mayor Jerry Trenias. Tiano, nobody and nobody. Ang nakakita sining katropang Alex? Ha? Hindi kita kuro magpati sining why ti may nakakita sini ah? Tinga why kita maghamalay ek? Ha? Oh? Ha? Hindi ganun? Oh! Mambal nga. Ay, may department order galing ni PWS da 16 feet ang katasun sina. Why kita may nag oh? Why kita may nag oh? Ha? Mambal nga. Oops. 16 feet ah? Hindi kay 10 feet ah? Why kita may nag oh? Why gid manag oh? Why gid ti manag oh yes oh no? Ha? Why gid? Ha? So nobody and nobody ang naka-intindi sini kag nakakita sini. Oh come on ladies and gentlemen. Ha? Ti amo nang inasiling ta. Kon ang balon ta nagid man between mango kag alam, sinong mango? Sinong alam? Taga Tagum, Tagum City Council or Iloilo City? Ha? Council. Kay motor ginpaagi nila yung flyover 1 kilometer long. Kita diriya way ta ginpaagi. Ha? Amo nang hambal nilang consumer magagi da kaya ipungga ng ginhawaya pagpasaka hasta nga magpanaog. Ha? Kung kaysa labaw pa mo, tila lang metro sa ito ni flyover tapos hindi na pagpaagi yung motor. Tagom niya pwede kaagi. EDSA flyover pwede kaagi. Flyovers Metro Manila pwede kaagi, Katropang Alex. Pati delivery van, pati wing van. Madeliver to sa Bulacan. Madeliver dito sa Cavite. Madeliver dito sa Luzon. Ah, pwede kagi sa ato siri sa mga flyovers dito is Manila, diri sa ato niya hindi. It's already 8:37 in the morning. Ma post kita na commercials. Kaya mainom kita na Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santon Vitamin C. Amuning ultimate trio sa Yes Health Incorporated to maintain good health. May sources kita sa vitamins and minerals. May pangdepensa kita pang away sa mga bacteria, viruses, and fungi. Amuning VCO sa Premium D3, malunggay oil sa Premium D3. May vitamin D pa kita nga makuha nga makabulig agud to nga magpag-onaton tulan, may vitamin D3, agud to mapabalik ang insulin sensitivity sa may type 2 diabetes. Babakal ini sa mga branches sa Mercury Drugstore, Ross Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, Watson's, even sa TikTok Shop kag sa Shopee. Pwede nyo na mabakal sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa iyang building Yellow Street atubang sa Midtown Hotel. Libre ang konsultasyon. Arada si Dr. Empinado with assistance of Ma'am China and Ma'am Isen. Kadto lang kamo dira, bukas na, 9 o'clock in the morning, ato si ninyo clinic. Libre dira ang konsultasyon. Oras sa XFM 100.7 Iloilo. It's already 8:39 in the morning.
1: XFM. XFM.
2: Yes to Health.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
5: Supple Plus Gold.
6: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomend sa akin ng Santon Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magaanang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
1: The Secret of Health.
4: Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalil-cysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Santon Plus Gold ay pinaniniwala ang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease. Isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalil-cysteine na masusumpungan sa Santon Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyon ng isang tao.
5: The secret of health.
4: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyon ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda ng paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: The Secret of Health.
4: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Santon Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
5: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
4: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santon Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyon ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pagtake ng mga product na may suya tulad ng Santon Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santon Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan. Para alta presyon ay maiwasan at masolusyonan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
4: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Yes to Health.
9: XFM.
5: Santon Plus Gold.
10: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi nalang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
11: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
9: XFM.
13: Naidaw sa kaluya sa imuhaw.
14: Kalain abiyang pamatsyagan ko na. Kasakit ang ulo ko. Kag daw malipong ako.
13: Ay, wait ako naanad nga daw. Wait mo energy. Di ba sige busong ka?
14: Hindi naka. Nabughat ko kag isa pa. Anemic ako.
13: Nalipat ka haw nga may ara nga Evergreen Herbal Capsule. Amo bala nang ginatumar ko adlaw-adlaw. Kaysa Evergreen Herbal Capsule, ang kulang iya tugangan. Ang sobra iya buhinan.
15: Evergreen Herbal Capsule, healthy body, happy life.
16: Evergreen Herbal Capsule, mabakal sa inyong mga suking butika.
17: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3,
18: para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huasca, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
19: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
20: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
19: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
21: O si Bethany Estrid Siliero, sang Kalinong Iloilo, nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Revelito Uy, sa akon nga nadagaan yung 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
22: Kung mamati ka sa XFM.
23: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
22: Kung mamati ka sa XFM.
23: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello! Oh, ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
24: Yeehaw!
25: XFM.
26: Patropa mo!
23: Exciting!

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 8:53. Bullseye. Padayon sa ato siring pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. Good morning kay Ma'am Idna Puray, kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso, kay Glenn Amoroso. Glenn, good morning. Sa kay Monica Sumagaysay Galarpi. Ma'am, how are you? Long time no see. Good morning, gida. Sa blessed morning, Sir Josil. Damo na lang mga kalamiti na nag-abot dari sa aton. Kaya nga aton pungsod, wala gid maayo nga naubra. Puro na lang kalautan, inaway, panghingabot, kurakot, patyanay, kawatay. Ginakorsta na lang sa Ginoo. Like sa story ni Noah, na kigang Ginoo, sa mga gintugaya kay wala na kadumdum sa iya. Tigin sugo iya si Noah nga maghimo sang arka para ang tanan laglagon pagi sang anaw or great flood. Tiara subong aton mga mataas nga opisyal, sige lang inaway kag kinawatay. Sa inaway guro ang iban sini kay inaway na lang gid para bangod kay gapauna-una, guros kalawaton na Ma'am Monica Sumagaysay mo. Ma'am Monica Sumagaysay, galarpebla. Sa kay Ma'am Lucille Capio, good morning. Sa kay Jerry Rodicor, siya mayung aga, katropan Josil. Ang mga taytay nila mayad, di kalidad. Ang aton dariya sa Iloilo, kalamidad. Amo gani ni ta ka-intyende sa taga Department of Public Works and Highways eh. Sa kay Glenn sila sa Iloilo abigin una pa. Una pa kuno tangkaw mo. Ambal ni Jerry Rodicor, along permi ka tropan Josil and team. God bless, salamat. Sa kay Migota William Dakinan, good morning and thank you for listening. There is XFM 100.7 Iloilo. Ay, hugin. I-check tabi si Matideon, si Katropa Romel Paklibar with Katropang Jack. Katrupang Jansen Crisostomo. Kay we have 3 flyovers during within the city. Ang isa ka flyover ta santo nga iya ka Pavia, kag ang isa ka flyover is in Pavia right now, ongoing ang construction. Andriya sa unka flyover, ang ato sining height limit is around 10 feet lang. Amo man ini dari sa buhang flyover, 3.1 meters or 10 feet. I-check tabi sa may Hibawan flyover. Ang Hibawan flyover, nagadurog ini siya. Dara kablamagi sa Centro Verde nga subdivision. Palapos ka dito sa may Hibawan, nada mo? Ano nada, Bangga 5? Dito sunhan niya Bangga 5, no? Bangga 13. Dito nas Barutak yung Bangga 13 mo. Barutak Viho, nas tubang kay ano blah ka Ileco, opisina kay Ileco 3. So pag agi mo dira, pag tangko mo to sa pihak, sa unhan niya Uton Vista Mall. Dira kasi ibabaw sang Hibawan flyover, makita mo niyang Vista Mall. I-check ta kon pila ang vertical clearance kag man nagaragi didto nga mga slakyan be. May tanker gani gagi dito ya sa Ibawan flyover kag be. Katropang Romel, katropang Jansen sa report from Ibawan flyover ha, katropang Romel.
1: Katropang Josel, 4.88 meters ang vertical clearance. Pwede makaagi dire.
0: Butang balon may buot.
1: Standard.
0: May buot tanang nagbutang ka flyover ka vertical clearance da.
1: Goro. Tapos maximum of 3 axle.
0: Magambal ka 3 axle, tatlo ka tuhog na guma.
1: Oo, 10 wheelers ah, pwede yan. So may nakita ka nakita kami, pwede motor diri, 10 wheelers, tanker, hindi lang trailer truck. Masubra sa 3 axle katrapang Josel. So tapos agi namon sa ibabaw, pagpakato namon diri, gin-check namon kung may mga nagabuluho-buho, bla?
0: Oo.
1: Pero doon wala man kami minakita. Magluwas lang sa approach sa sinugpunan, bala sang flyover, kagsang approach sang taytay.
0: Andi, may clearance kid man yung sinugpunan, bala may clearance kid na ya?
1: Oo, may ara.
0: Oo.
1: Amo lang na, doon ay kami minakita nga doon nagbuho-buho sa babaw katropang Joseph.
0: So, maximum of 3 axle only. Para ni sa masalakyan.
1: Yes.
0: Vertical clearance, 4.88 meters.
1: Yes.
0: That is in conformity sa vertical clearance stated ya sa Department Order Number 53 Series of 2016 sa DPWH. Why kita sa why gali diya sa hibawan flyover? Kaya pati tanker pwede ya kagis babaw, motor pwede ya kagis babaw.
1: Pwede motor.
0: Tingnan, hindi pwede kagis sa ungka kag dari ya sa ano ha? Sa buhang ha? Ang motor kag ang tanker?
1: Amo lang pamangkot kun ang explanation.
0: Oo. Oh. No, ari tanker na gagi oh, bago lang kainan na shoot nyo ni tanker na gagi.
1: Oo.
0: Pila na ka tankers na gagi da niya, water tankers and managakarga fuel ah.
1: Yes. Oo.
0: Mm.
1: Na mo arami ka padulong lang siya, van.
0: Mm-hmm.
1: May ari nga gin prohibit man diri ka trapang Josel ang tricycle kag e-trike
0: mm-hmm.
1: kag e-bike hindi pwede diri sa ibabaw.
0: Oo. Kaya ti, that is in conformity man sa safety. Kaya mahinay, gid man niyang e-trike.
1: Yes.
0: Ang, kung motor dasig na ya.
1: Yes.
0: Makakatch up na ya sa speed sa ibabaw. Pero ang tricycle kag e-trike, e-bike, basi hindi ka catch up bala. Oo, kag magpugok.
1: May mabuylo, kaginabi ka trapang yusel kung diri ka eh.
0: Mm-hmm.
1: So, dapat. So, ari may imagi ka niyo, 10 wheelers. So,
0: mm-hmm.
1: Bugat-bugat pa na, do, hindi pa naka...
0: Oh, ti oh, grabe ho, 10 wheelers to do, car guys ni guro. Isa lang ka 30 to nila da. Pero ti agi man da.
1: 30 or 50 tinulada sa kanya. Oh.
0: Mm.
1: Motor pwede ah, pwede diri ka trapang Josel.
0: Mm. So ay ti minagabantay da ya, ay ti ano da, way konsorte, Rainan lang kulang diri sa buhang mo.
1: Oh, ay may ari diri ka bantay ma traffic aids nga nagapanakop sa truck ban.
0: Mm-hmm.
1: So buong kayang schedule sa truck ban diri 7 to 9.
0: Mm-hmm.
1: So may nagtapos ka sa may ginapangparahan sila ng mga overload nga sa mga truck.
0: Na... Actually, contract ban ka Tropa Romel. Amo nang purpose ganis ang flyover ta. Para nga kung may truck ban, dira sila agi sa circumferential road. Passing that flyover para hindi na sila kasagabal diri si Dalom kay ang priority diri si Dalom dapat mga passenger jeepneys yep. and vehicles tapos ang inaya ang flyover ta malusot inaya to pa southern Iloilo pa uton ka Tropa Romel which is dapat unhampered ang mga trucks that's the purpose dapat eh tingala kita gani pruti so far ha. Ang pinaka-liberal ya sa operation, hibawan flyover?
1: Oo. Gin-check ko man, gin-katuan ko, na kung may mag-aagay nga dag ko nga sarakyan, bala kung mag-uyog, may kakahulog, bala nga debris, katapang Josel.
0: Mm-hmm.
1: Pero do, wala ko may nakita nga nag-katak-tak.
0: Hindi na diya substandard?
1: I don't know lang pero ti bot silingon kay ti pwede ka agid lagko nga salakyan
0: mm.
1: kagbogat nga sa salakyan bot silingon nga hindi siya delikado marumpag
0: oo ti bago lang nagagi to wing van pwede man niya kagi wing van dahaw
1: araw may ka pa dulong pwede ano iya ka UA
0: oo tracking man
1: track oo 10 wheelers
0: oo amo nang kapadulhog
1: oo.
0: Oh, ti pwede man kagi daw o makon wing van man na ho.
1: Oh, 8 wheelers nga wing van.
0: Oh, ti yung karga is na kon mabuta na ka Tropa Romel kargahan mo na humay guro sobra na 20 toneladas.
1: Oo, oh, ga karga ni taga 3 to 400 sacks mo.
0: Mhm.
1: Sang humay.
0: Oo.
1: Oh. Magamunikan lang ko nga salakyan.
0: Kaya ti ang mga 3 axles nga ninatawag na ton, 10 wheelers ina ka Tropa Romel mo.
1: Yes.
0: 3 axles. Pero ang 10 wheeler nga ina, kundari mo na pagyon sa buhang, kag dito mo na pagyon sa may ungka flyover.
1: Bunggo na.
0: Ha?
1: Bunggo.
0: Ay. May ano guro, may dwarf. May dwarf. May dwarf kita yung 10 wheelers guro. Kag wing van
1: base
0: oh
1: kwan ang gin low profile tawag nila
0: low profile to do gin panubuan gin ano gani tawag sina nang karinaron mo bala tawag
1: gin modified
0: titama ka bastante yang clearance dira ho this is somehow in conformity sa ato sininga DPWH guidelines good kay amo na daya sa no sa hibawan flyover would know kung anong kinalain sa hibawan kagang uhong-uhong di Basi kon may naga star guro nga ano kapreders babawya ka uhong-uhong flyover no pagabugat.
1: Nagabot lang. Di ba si kon wala pa ma-pick ang curing period sa timinto?
0: Ha?
1: Wala pa malabot.
0: Tati ang ano gani ang ungka flyover dugay-dugay wasdak na na pila nagtuig inigapon kagi. Ang aton diri is the vertical clearance. Ang vertical clearance should be 4.88 meters and that's the standard and mandated by DPWH Department Order number 53. Ti in conformity in sakto na daya sa ano sa hibawan flyover. Tinga dari sa uhong-uhong gis lang how gis PS lang 3.1 meters lang dira sa ungka flyover amo man. Ay anong kinalain sang ungka kag sang buhang flyover? Lugar in oh katropang Robel?
1: Oh, lugar eh oh, bali.
0: Hindi abi hibaw-an ang buhang mo.
1: Po part sang pabiya kag uto na dire ang hibaw-an mo.
0: Kamango, flyover. Kamango sa aton no. Mamangkot pa kita ko ano kinalain sang buhang kag sang hibaw-an. Lugar siyempre kag spelling.
1: Oh. Kag ang kon ako lang niya ang kwan eh ang kinalaen ang gakahulog
0: ang kontraktor
1: wala gakahulog
0: ti daw guriya man na dang kontraktor
1: oo pareho lang na di guriya man na di ang hibawan
0: buta mo lang minawin lang ganan siya nila disbuha hindi man guro
1: hindi ba si ang hibawan flyover under sa provincial engineering office ang sa uhong-uhong City Engineering Office.
0: Ah, hindi. City Manadaya. City, ah.
1: Ang iyang approach is uton ang entya, pabiya.
0: Tida mo, amo man dari, approach mo kung dari ka magaling sa syudad sa Ungka, City man, ang...
1: Ate mo lang nang dira, eh.
0: Approach sa pihak to, Ungka, naman, ang pero ano naman, pabiya.
1: IBC na dia, ang Guriya dito sa pihak, ang uhong-uhong buhang.
0: Ti
1: same contractor
0: galing kon sa contractor hindi man contractor sina nagdetermine sang height kay dapat ang... ta ma-determine sang height sang barrier overhead barrier ang DPWH
1: kay hambal sang kilala ko niya niya balan mo ang sa uhong-uhong iya ka syudad na ang sa hibaw-an almost province na da pabiya kaguton. Diba mo ang percentage ang lagay pala dako ginman niya ang iya kasyudad.
0: Sa bagay ang lagay hindi ginman pala rihos na katropa Romel.
1: Ang unang bal sa kilala ko.
0: May lagay ko nung agamay kag may lagay nga dako mo.
1: Sigo sino naghambal? Niya basta.
0: Oo. Hindi ang why man niya sa lagay katropa Romel? Naghambal ka lagay, bikon sa lalaki, pa itlog na eh. Ti why man niya sa itlog? Why man niya sa lagay? Because mandated by Department Order number 53, ang vertical clearance is supposed to be 4.88 meters. Tinga 3.1 lang dari sa ungka. Kahit national highway man na, flyover man na.
1: Amo lang na. So, ang explanation sang taga-DPWS, sang contractor, ang taga-DPWS ko nga, ang hindi, lain niya ang buhang kaysa sa hibawan flyover katropang Joseph.
0: Tinga nag-supervise siya sang hibawan flyover da summa cum laude pag-graduate siya sa engineering ang nag-supervise dariya sa may buhang niya pasang awa sa board.
1: Amo lang ka. Kete may kinalain di katropang Joseph.
0: To araw nagagi naman
1: motor, no. Walo na ganit ka motor ang nagsundanay.
0: Oo, oh, pati guro ganit taga Traffic Management Engineering Unit or City Traffic Management Unit gagiday.
1: Eh, isip ko guro mga anom na kabilog Bombay nagagiay.
0: Tote.
1: So, muna ang sitwasyon dere katropang Josel. So, wala iya gawas ang problema sa surface ang
0: in short, ang nagagi lang dere ya si Dalom katropa Romel.
1: Ang halin lang niya.
0: Ang halin diri sa may ano sa main highway dahil sa crossing sa Binigno kag Corazon Aquino Avenue Agi Centro Verde ang maliko sa tuo pagkadto ka San Miguel or maliko ka sa wala pabalik ka sa city.
1: Yes.
0: Amo na nagagida.
1: Oo.
0: Or Madrid. Oh, kalabanan sa Madrid so pagkadto sa Vista Mall sa Uton.
1: Diri gid Agi sa Babaw.
0: Tras Babaw gagi. Oh.
1: So dasig lang.
0: Why gawa ano dito sa Dalom? Sa crossing, hindi tama, ka-congested dito. Kay ti ang iban nga masalakyan labi na gid madalagkuan ni masalakyan nga madiri sus uton diri na sa babaw gagi.
1: Oo, oh, kay amo ning isa sa mga nagakost sang traffic at pang diesel mo ang mga lagwig, mga lagba ba lang at salakyan
0: mm-hmm.
1: na nagapugok sang traffic. Kon sa dalom sila maagi bangod nga may crossing.
0: Basi hadlok sila kay attorney danda sa Pulupunta lang na to. Oh. Sa Oyster Point la ni Trinidad Cartagena.
1: Base. kay kun lagko nga salakyan nga dito halin sa Pabia going to Uton, diri kagid maagi sa babaw.
0: Mm-hmm.
1: Mas mahapos ka tapang Joseph.
0: Oo. Ah, pwede ya kagi motor tracking motor, pwede kagi da.
1: Oo. Tricycle lang gid kag e-bike o kun e-trike ang gin
0: kag bicycle ha?
1: Oo.
0: Kaga, siyempre tawo, hindi pwede kaagida, hindi pwede kalakat, dali kasi dalong gidiyagi.
1: Hindi pwede.
0: Hmm.
1: Pero basta, dalag ko ang salakyan, basta, three-axle lang imong salakyan, pwede kagid kaagid, dali katropang
0: Diyos. Kaya mga four axles nga mga salakyan, na talagsa mo na nakatropa ro, may mga 16-wheelers na nai.
1: Oo, ang mga kalabanan nga mga nag-aagid, dali nga kita ko, nga four axle ang kwan, ang trailer truck.
0: Yan ang inakargahan, mga 40-footer nga mga container vans, Black?
1: Yes, kag may mga, tawag ni Howler, wala ka tropang Jusel.
0: Kaya 10-wheelers na, o? Oh.
1: Di nakalaban maliko niya, Guro, or base diri lang ni Sapiak.
0: No, pagkanto, Guro, na sa San Miguel, ya?
1: Oo.
0: Kiti may, ano to, Pepsi, ato dito, siya. Eh.
1: Oo.
0: Pagkatapos may mga tracking na gaagi, kiti may dressing plant, dira, iya sa, ano mo, na unhan pa San Miguel bla may dressing plant da palay hawan manok so there is dalums lagagi if in case
1: mga dump truck nga may ga-construct there is a Vista Mall sonhan sang Alegre ani wag ni ang may Stravita
0: ti gamay pa nagagi subong kay ti may truck ban kon matapos sa truck truck ban da guro basi damo pag ginadamaging nga tracking mas babaw
1: na ang taga traffic management kay asta lang sila 9 o'clock
0: Kati truck ban is after 9 o'clock, why na truck ban, no?
1: Wala na. 7 to 9 ang schedule based sa pagpamangkot ka dali sa traffic aid, katropang Joseph.
0: Tikon mag-amun na katag-as ang managalagid ang mga trackings, katropang Romel, wing van, delivery trucks, kung dali mag-agi sa ungka, kung dali mag-agi sa buhang, katropang Romel, laban-laban lalason niya gid ang overhead clearance ay.
1: Ti kagabi, dugin sangit naman tong pihak.
0: Ati ubos, ubos na gani, why na bilin? Oh, bilin dito, iya prinsipe na lang mo. Ang Reyna, oh, ginakapaabot na pagani, nabutangan sa DPWs Reyna, da prinsipe na lang bilin to. Ah, oh, why kita diya sa mga job hires ang ano, ha, DPWH, ha? Tito mga prinsipe sila to katropa Romel, pero mo ang itsura nila pag pauli nila itong pakunos tumandok mo.
1: Ginasampulan, ginahampulan gani ang bilog nga guyas ang towel.
0: Ah, para nga para hindi na lang mainitan.
1: Hindi mainitan.
0: Ti mahakog sa clear adlaw. Skin gag sa Santon plus herbal soap na.
1: Bilog nga adlaw pa init nila tong adwa.
0: Mhm. Ti ano kani inabutangan lasto nga sa pulungkuan daw mga prinsipe. Kulang na lang ganing ray na para himuon nga ginharian o ginharian sa uhong-uhong.
1: Oo, di naman na ba?
0: Kaya ano, dayawon, tangi mo ginharian, ray na lang ang kulang. Oo. Para istaran sang tanan niya hindi makitan sa kalibutan. Ayun ni kakak ya. Gawa naman ni pagkapuitik na karon.
1: So, muna yung katropang Josel, ang sitwasyon diri sa Hibawaan flyover. So, may kinalain. So, may mga truck nga nag-aagi sa dalom. Nga kita nila nga, kung di may karga ng daan, mga similar sa katropang Josel. Pagkita nila ang open, abalang hindi siya wing pan. Pagkita nila nga doon taas sa 4.88 meters ang ilang kataason sa karga, wala na gitman sila naga padaso-daso pagi sa babaw.
0: Kaya ba mo kung standard ka, Tropa Romel? Kung standard na 4.88 meters, bisan diin pa nga party ka-Pilipinas na maghalin, kung makaagi na dito sa Manila, makaagi sa Tago, makaagi sa Cebu, makaagi kung din man itong lugar, pariyo sabi sa mga truckings, kaya hindi nga delivery trucks. Buta malun, kung pasar sila ito sa Manila, pasar sila dito sa Iloilo in terms of height eh.
1: Yes.
0: Oh.
1: Kagin takos man nila ang salakyan, katropang Jusel, kung anong kataason.
0: Tiantis na maglakat, basta gani, taas, gaumbok, ay mo karga, ginatakos mo na kung pila na ang kataason ng karga mo.
1: Yes.
0: Kiti magi na timo to sa EDSA flyover karon magsubra sa 4.88 meters di timo kagi to sa EDSA kundi traffic timo sa dalom kung sa dalom ka magagi ni ka magagi sa flyover?
1: Oo.
0: Ay, mabot na lang o ugit. Te,
1: sige, kaya mo lang na eh, amo lang yung kinalain niya.
0: Oo.
1: Pwede sa Hibawan, hindi pwede sa Buhang.
0: Nga mo, nagani nga, pwede magyan pero hindi pwede kagi.
1: Amo lang na. So mga katropang Jansen, lo po direk katropang Era Espinosa, katropang Jansen, Kristus Tumay, ini nga balita, ginadalong sinyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Visionix Plus, Premium D3, Kagturbo, Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7, Radio Patrol, Iloilo, ako sa katropang Romel Paclibar, XFM News.
0: Bullseye! Bullseye! So there you are, ladies and gentlemen, pwede man dito iya sa Hibawan flyover, makaagi ang matag-as ng mga vehicles, pati ang mga three-axle vehicles, ang mga truckings. Nga diriya sa Buhang flyover, hindi pwede. Nga ang height dito is 4.88 meters sang vertical clearance or overhead clearance. Nga diriya sa Buhang flyover nagligad is 3.1 meters lang, 10 feet lang dito ya sa Hibawan, 16 feet. Ti kondisyon na lakay ito ya sang three-axle vehicle. Three-axle man ito nagagin, di ba? Kay nubo siya. Ha? In short, siniare, may ruro kita subungan very progressive ang ruro. Para nga magkakinot, hindi ka na mag-agi sa barko kang mag-arkila sang container van. Para nga mag-transport sang imo sininga goods from Manila to Iloilo and vice versa. From Iloilo to Bacolod and vice versa. From Iloilo to Cebu and vice versa, and Iloilo to any point of the Philippines and vice versa. So ang standard nga vertical clearance, ang kataason is 4.88 meters. So nakaagi ka dito sa Manila, sa EDSA, nakapasar ka. Sa mga flyover sus Manila, ginagyan mo pa Batangas, nakapasar ka. Pag-abot mo diri sa Panay, pagdungka mo dito iya sa Aklan, sa Katiklan, nakapasar ka. Paglabot mo sa Capiz, kung may arada vertical clearance sa Taytay, kapasar ka. Paghalin sa Capiz, pagkadto ka dari sa may Tagbak, kapasar ka kung may vertical clearance ka damag yan. Pagabot mo sa Buhang flyover, hindi ka kapasar kay 10 feet lang ang clearance na courtesy sa Department of Public Works and Highways. Hindi ka maagi, ladies and gentlemen. You see? Sa amo nang kinalain, nga pwede kaaging tracking dito iya sa Hibawan flyover, hindi kaaging tracking dari sa Buhang flyover. Nga ang vertical clearance sa Hibawan flyover, 4.88 meters, 16 feet. Nga ang vertical clearance dari sa Buhang flyover is only 3.1 meters and that is 10 feet. Di ang standard. Ang standard is 4.88 meters according to DPWH Department Order number 53. Series of 2016. Sang 2016 pa inigin issue. Ha? Nga DPWH Department Order. Ay, tiambot na lang, ah? Hmm? So, with this, gapamangkot kita sa DPWH. Ha? Anong prestada man? Ang supervising engineer sa Hibawan flyover pag set up sang vertical clearance, ano? Summa cum laude, magna cum laude, or cum laude? Ha? Pagkatapos, ano? Top 10 sa board exam? Kay naintindihan niya ang butang balon sang 4.88 meters nga vertical clearance sa mga flyovers, bridges, and overhead structures sa national highways? 16 feet na, ha? Ang diriya nag-supervise, diriya sa Buhang flyover, ano? Pasang awa? Isa man lang ka ahinsa sang gobyerno nag-implement siya ni. Ngang iban 4.88 meters ang nag-adhere iya sa guidelines sa Department Order number 53 sa DPWS. Nga ang diriya sa Buhang flyover, wala. Sino yung maestro da? Ha? Pakawian nyo ko rin maestro nyo sa College of Engineering, ah.

or according to the order, it should be 4.88 meters. Bullseye! Ay, Diyos ko na lang ah. Ha? Nga ah, why oh why? Isama lang ka, director, ang nag-direct sini. Isama lang ka, district engineer, ang nag-supervise sini. Nga, nag-supervise diriya sa DPWH. Ha? City or regional office. Sang o pagbutang sang vertical clearance sa buhang flyover. Diintinyo nag-report nga Republikao sa ha? Iran. Ha? Sino gamando sa inyo ya kag din kamo ya kwa mando sa IRGC? Iran Revolutionary Guard Corps. Ngang diri iya sa Hibawan flyover nag-report sila ya sa Republic of the Philippines, RP. Hay ang RP, Republic of the Philippines, vertical clearance is 4.88 meters. Pero kung dito nyo sa Iran inabutang, ang 3.1 meters, ang 10 feet nga vertical clearance, ubuso na kahuros to sa mga oil tankers. Tingahaw. Why? Pwede kagi truck, motor diri sa Ibawan, nga hindi pwede kagi diri sa buhang kag sa ungka. Nga, anong kinalain? Mega star nga tamawo diri sa buhang, kag sa ungka, nga kung magaging motor ka disgrasya, kaginabanggaan sang tamawo kag duwende, o hindi gani, may kapre ga pungko to, nga para hindi kage ang tracking, hindi kage ang motorcycle, hindi, ay Diyos, kuhuugid. Ha? Ano na paburahan niya kay Kapsusing yung Hibawan ang buhang niya kag ang ungkaw ay mapaburahan kay Kapsusing? Nila mga kigs Kapsusing, pero si Kapsusing nagpangubrani sa mga kunob la may sawid. Mambal nga, may ara balan, mga construction. Tingala sila ga kaguba ilang mga equipment. Na? Isa na sa mga construction niya naguba ang equipment kag wala na nilagin padayon kay tanan niya bakho nila, grader, bulldozer nila nagkalaguba. Kagwa ay gidya makakasa sa subong, hay kuno mariit, ang ara da sa lakturan sa San Rafael pakadto ikaw sa ano gani na pasibla ni may lakturan da sa San Rafael lagi ka sa bukid lapos ka na sa San Enrique ha nan may bato da sa babaw lipat lang ho nanong barangay may bato na da sa ibabaw sa tunga giya karsada ang tanan ni equipment yung gamit dira, nila dira bakho grader bulldozer para nga bulldozon para nga bakuhon. Para nga gridon, ubos ka laguba. Binayaan na lang nila. Ginbuka nila. Ang karsada dahil kuno mariit. Ti, gapangubras na dras, Kapsusing. Ti, ano dari naman niya sa ungka flyover? Kasi ba one flyover, may mariit manada? Nga, nagutek sa inyong tamawa mambal nga, witi, idipidi kaging motor. Ha? Katropang Alex? Witi, hindi kagi ang mga trackings nga sobra sa 10 feet. May naghambal amo na. May nagwiti-witi da. Daw drama sa unang magnon ba? No pag ganito, itlog Nicolas. Nga may duwende kang tamawag lang, witi, babarug ang imo nga tuhas ang imo hita. May tamawo. Ang daray si Bawaan ano na paubrahan, nagbalakwit ang tamawo dari nag-star sa ungka kag sa hibaw sa buhang flyover. Ha? O ko nagbanog ang itlog iya sang taga DPWH nga nag-supervise dito iya si Bawaan ano pagin panubuan nila dari sa may ha buhang kag ungka flyover kay naghambal ang tamawo nga itwi dapat 10 feet lang ang vertical clearance. It's already 9:22 in the morning sa ato sining pagparaga dari gihapon sa Palatuntunan Bullseye. Good morning kay Nick Espinosa sa pagpamati. Thank you, ha. Sa kay Ma'am Mary Ricabar, sila blessed Friday morning. Take care, stay healthy. God bless you and your family. Salamat, gid Ma'am Mary. Ha? Good morning, gid. And thank you for listening. There is a XFM 100.7 Iloilo. We'll be pausing for some commercials. May inombla kita na isang Vision X Plus para mag-sanag pag-inang ato sa mata. Na? Kaya ba siya ay kainom Goro Vision X Plus sa taga DPWA siya ay supervise di sa buhang kagungka flyover sa pagbutang sang vertical clearance. Abi nila 4.88 meters na galimot 3.1 meters pa lang. Bullseye!

0: Vision X Plus may lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Ini ang mga vitamina kag minerals kag gina-demand sa ato sininga mata para mapabilin ta ang inatawag sininga good eyesight. Quality product sang Yes to Health Incorporated and mabakal sa mga butikang suki ninyo kag diri sa siyudad sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa Yule Street atubang sa Midtown Hotel. May libre dira nga konsultasyon. May ara kita dira konsultat. May mga food supplementation program da. Ha? May ara sang dietary program nga gina-offer depende sa inyo sininga masakit. Muna gani nga kung magpakonsulta ka mo dito, kung nakagi na ka mo pakonsulta kag may mga laboratory result, dalun ninyo ina para magiyahan ka mo at mayad ni Dr. Ray Pinado as far as program of supplementation or dietary supplementation is concerned. Usay! Good morning kay B-Boy. Yeah, good morning, Atropan Josel. Hindi na ko mamuyayaw ah. Hindi na ko manamyaw ah. Always good ko diya nagapamati sa imo sa Bullseye sa XFM. Thank you sa kay B-Boy. Ha? Sa kay RV Chris Caceres Darastubungan, good morning. Kay Arvin Guyo Salyara, good morning. Sila yung pagkabuaya sa mga opisyal sa gobyerno. Hindi tanan, ha? Amuna ang cost sa mga palpak na flyover sa Buhang, sa Ungka. Ha? Alangan basulon tang kapre kama-kama kag talunanon? Talunanon, ha? Oo. Ano, butanghan na daw nung hunong? May sapal kag may itlog? Yeah, good morning lang sa tanan, ha? Halin sa kay Arvin Guyo Salyara. Sa kay Chong Fer Villaseran. Yeah, good morning, Katropan Josel. Always watching live sa program mo. Sa kay Shiki, sa kay Suchi, kay Tucci, and sa kay Mama Lin. God bless you and always. Salamat gid sa kay Chong Fer Villaseran. Thank you for listening. There is XFM 100.7 Iloilo. Oras alas 9:26.
1: XFM.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
4: Ako si Joy Javier. Nabudayan gig kusang una kay Dopermi lang maluya ako lawas. Dopermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakalman ko kanami gid bala kay batyag gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon ubra. Tiluin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar balance, mag Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: XFM. Isa ka certified user sang Evergreen Herbal Capsule.
9: Ako si Kevin Gascon, taga New Anyway Mlang Cotabato, 29 anyos. Damo ako na batyag sa akon kalawasan pero sukad naka-take ako sang Evergreen Herbal Capsule, mas nangin maayo ang akon kalawasan kag dawala nang akon sakit nga rayuma. Madamo gid nya salamat sa Evergreen Herbal Capsule.
8: Evergreen Herbal Capsule, mabakal sa inyong mga suking butika.
6: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
10: Mag-Sunfall Plus
6: Herbal Oil, garantisado
10: maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
10: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
6: Mag-Sunfall Plus
10: Herbal Oil,
6: ang pamahid na all-in-one
10: sa presyong magaan.
6: Sunfall Plus Herbal Oil.
11: Kumpletuhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sunzone Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
12: Sister Pain.
13: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad lang ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nadating ko akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Sa mga butika.
15: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
16: Pusiling yan ar buhat tang Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito Oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ganit kang human. Mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Salamat din.
15: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
17: College na ko!
12: XFM!
17: Katropa mo!
18: Exciting!
19: Mga katropa, exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
0: Plus pinalakas, Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gig, may free collagen. Ang guta tayong kapa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
8: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 9.38. Bullseye! Bullseye! Padayon sa ito sa ring pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Good morning kay Alfred sang Bulilaw Mandoriao. Ha? Mayala pagmanihon sa imo sininga e-bike. Ah. Sa kay Alfred sang Bulilaw Mandoriao, thank you for listening. Ha? That is sa XFM 100.7 Iloilo. Kamusta na katropang Alfred? Mayad lang pagbiyahe kag kabay pa nga mayad lang ang pamasahiro. Ah. Bullseye! 9:38, sa ito sa ring pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. Well, ang mga kauturan tagalingan nagapinamangkot dari kay kadamo kita sa nabaton sa ring mga queries. Sa ito sa ring Santo na Next FM, libo-libong papremyo. Kaya ang drop box na ito is the race station. Ari kami na relocated sa 13 and 20 Villa Consolacion, Barangay Tabok, Subaharo. Okay, para nga mas malapit-lapit sa inyo, kaya damo nag-kanto sa clinic. Well, put up a drop box dira sa clinic. Pwede mahulugan ina next week. I-finalize damo ni Doc Ray with Ma'am Ezen and Ma'am Gina. Nga pwede dira kamu kahulog sa clinic sa Yes to Health Wellness Center. Sa A Young Building sa Yulo Street at Tubang sa Midtown Hotel. And you have the chance to win 3,000 pesos weekly. Ba? Yadi, pagkagdako na ning 3,000 pesos weekly. Ang inyong nga puto sa Santon na plus gold capsule, bla pulo na ka blisters, isa ka banig tawag na ton, bala pulo ka suludlan niya. Kung nautod-utod nyo man, why problema, isipon nyo lang pulo lang kasuludlan sa Santon plus gold capsule, isa na naka-entry. Amo man pulo kasuludlan, sang capsule, sang premium D3 soft gel capsule, isa man naka-entry. Lima ka empty sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Lima lang ha, empty sachet. Basi dalon yung unod bo, kanugon sina. Imnan nyo. Ha? Kay makabulig ina pagpanami sa inyo sa ninyo skin, supat, kag makapaperform sa skin, makahatag dugang vitamins and minerals inyo. Da kay ti may mangustin ang palaya mo, gay garlic, spirulina, ang kape mo. Ha? Amo ning Santon Gold Coffee Mix, may glutathione pa kag collagen. So lima sinasang empty sachet sa Santon Gold Coffee Mix, isa ka entry. Kag duha ka blisters sang Turbo Supplement for Men. Ang Turbo Supplement for Men, duha lang ha, kay ti nakapack ina sa twin capsule ina kon magbakal ka. Duha ka blisters, isa na ka entry. Hapos lang katawin, sulod nyo lang sa white long-sized envelope pagkatapos butangan yung alan, address, perma, contact number kung may ara, and the proof of purchase yung gamit ninyo, solve na. Hihulog ninyo, there is a studio sa lot 13 and 20 Villa Consolacion, Barangay Tabok, Subaharo, or hindi gani, next week, ihulog ninyo dira sa Yes to Health Wellness Center. Butangan tada drop box sa A Young Building sa Yulo Street, para mas malapit-lapit sa inyo kay kadamo diri. May mga taga city proper sini, wow, siling niya rayo-rayo ba butangan ta para magrapit kaninyo diyan, ha? Ang makakadto bala sa downtown Iloilo, kadto na lang kamo ihulog dira sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Pero bukas ina 9 o'clock in the morning, ha? Alas 9 hasta na mag alas 4, alas 5 sa hapon pwede kamo da kahulog. Alas 9:41 sa ato sininga pagparagad. Are-are, kundi are na ang impeachment ni Vice President Sara Duterte, inog report na sa plenary, inog deliberate na sa plenary. Right now, buong sugiray mo sa mga congressmen. Nga. Balan mo gandiyan mga congressmen nga atat na atat gandiyan sa i-impeach ang Vice Presidente. No? For the reasons, ti may rason ka mo, may rason man ang iban. Ti sa dreadlock sila magpungko si Sara, kaya ti magpungko si Duterte. Karon laban-laban. Oh, amo nang hambal nila, matalas. Ika mo sobra pa sa talon nun nga manok. Na matalas gid. Oh, kaya nga, ti may mananagot mo. Now, with that, may ara man niya, balaan mo na ginya, bisan ano pang ebidensya, ya, mahambal nga hindi taken niya. Hmm. Hindi ta na pabor sa impeachment. Right now, ang information na kuha ta, ginasugid niya sang pro-impeachment nga may 215 na kuno ka mga congressmen nga nag-signify agud to mag-endorse sang articles of impeachment. Kiti, 206 man ang kinanglan mo, 106. Ti 215 kuno nagpirma. O galing, ladies and gentlemen, si Congressman Igay Erese sang Caloocan, nag-privilege speech. Hambalya pera-pera lang ba to? Duha ko no subong ang magic word. Number one, FLR. Number two, OMB. Anong FLR? Promises niyang imo sining mga projects will be funded but for later release after sang binutuhay. In short, kung magbuto ka pabor sa impeachment, bahugan ikaw ya kagang imo proyekto. In short, sini, all of your promises to your constituents, mapatindog ikaw taytay bisan way suba, butangan sang pundo. Sa uli, eh, paghambal nila niya, daw gabaha, butangan ta suba siya kami taytay. Ah, pwede FLR for later release. Ano ya ang OMB? Kabalok ako na nung OMB katropang Alex. Ang OMB, siya tiko hindi ka madala siling niya for later release, hindi ka gidya magperma. Yara pa man ombudsman. Sino nga congressman ang wala sala? Ha? Number one, ang implementation sa projects. Number two, reported being kickback. Number three, substandard yung mga projects. Diba? Sino ang congressman nga wala nagahimo sina? Ha? Tiduha ko nung subong magic word. Kung hindi ka madala sa bahog for later release, madala ka gidyas pamahog. Ombudsman ang matubang si mo. Isa na sinong subongin pa ombudsman now? Number one sa mga senador, Senator Joel Villanueva. Nga ang ginapa-ombudsman, permi, ang mga nagakontra lang gidya sa administrasyon, waya ginapa-ombudsman, ito ang mahambal nga, may AX dahil kay Speaker! Ha? May taytay dahil kay Speaker! Tingawa ito yung ginapa-ombudsman, ha? Katro pang Alex? Diba? May ayuda dahil kay Speaker! Hindi dahil sa inyo, dahil sa lahat ng mga Pilipino, may ayuda. Ari mga abyan, ang privilege piece ni Congressman Igay Erese. Ini mga abyan, ang iyang asiling, yate, pera-pera lang ba ito? Pananakot sa lokasyon ng pundo, si Congressman Igay Erese sang Caloocan.
1: Dahil yung mismong nangunguna sa impeachment process, ang siyang may hawak ng bilyong-bilyong pondo na nawala, nadala sa mga alokasyon, nadala sa mga flood control at anomalous projects. Let us examine the status of the four later release allocations. Let us see if this correlates with how members will be voting in the 20th Congress. Yung bumoto ba ng yes, maririlisan? Yung bang bumoto ng no, at yung mga abstain, maririlisan? Malalaman natin ang katotohanan sooner or later. Ang impeachment na ito ay maliwanag na disenyo ng Marcos administration. Hindi para malaman ang buong katotohanan at para panagutin, kundi upang pabagsakin ang kalaban sa politika.
2: All those against, sine? The ayes have it. The said conference committee report is ratified. Majority leader.
0: Inotod nila mo si Congressman Igay Erese.
3: So that's Mr. it. Speaker,
0: mamatian tam lamin
3: ay sa inyo. Matter of personal and collective privilege to defend my integrity against criticisms on my stand not to participate in this Congress's impeachment process.
2: The gentleman from Caloocan has 10 minutes.
3: Thank you, Mr. Speaker, my dear colleagues. With due respect to the members of the Justice Committee, I cannot in conscience agree that this Congress has the moral ascendancy to claim that the impeachment process is genuinely in pursuit of our constitutional mandate to uphold accountability. Why? Number one, the process beginning The 19th Congress is already tainted. Ito po ay pagpapatuloy lamang ng proseso na naganap ng 19th Congress. It is marked by hundreds of billions in infrastructure allocations and massive ayuda programs to cooperating legislator in the 19th Congress. The allegations of maleta and paper bags of cash during the impeachment process in the 19th Congress, hindi pa po ito naimbestigahan at hindi pa nare-resolve. One of the prime movers of the impeachment in the 19th Congress is Saldico, who resigned and left the country. Nakapagdududa. Dahil yung mismong nangunguna sa impeachment process ang siyang may hawak ng bilyong-bilyong pondo na nawala, nadala sa mga alokasyon, nadala sa mga flood control at anomalous projects. Maraming mga pahayag na nakakabahala, ngunit hindi natin ito iniimbestigahan. Kung susuriin lang natin ang mga allocations sa mga distrito ng mga legislators na aktibo sa impeachment process noong nakaraan, at marami pa rin mga aktibo ito ngayon, in particular in the 2024 and the 2025 national budget, magugulat tayo sa laki nito. Even in my opponent in the last elections, the 2025 elections, publicly admitted that she signed the impeachment of BP Sara Duterte in aid of allocation. Natatakot siya na hindi siya mabibigyan ng pondo kung hindi siya pipirma sa impeachment. These circumstances put serious doubts. Is this accountability or is this about political leverage? After the impeachment vote in the plenary, let us examine the status of the four later release allocations. Let us see if this correlates with how members will be voting in the 20th Congress. Yung bumoto ba ng yes, maririlisan? Yung bang bumoto ng no, at yung mga abstain, maririlisan? Malalaman natin ang katotohanan sooner or later. Ang impeachment na ito ay maliwanag na disenyo ng Marcos administration, hindi para malaman ang buong katotohanan at para panagutin, kundi upang pabagsakin ang kalaban sa politika at upang makalusot sa pinakamalaking nakawan sa kasaysayan ng bansa. Ginagamit ang mga institusyon na dapat ay neutral tulad ng NBI, COA, at AMLAC. This impunity, nakakabahala po. Kailan ito titigil? Paano? Pag ako na, at tulad ko, nabuwabatikos, paano kung gusto kong patahimikin, gagamitin din ba yung mga ahensya na ito? Baka magulat pa tayo, maulit ang kasaysayan, magamit ang mga institusyon para sa pagpapanatili sa kapangyarihan. Naganap na ito. Nagmalabis. Si Pangulong Duterte, maraming inape. Katulad ni Congresswoman Laila De Lima. Ako, dahil ako ang kauna-una ang nagsalita laban sa war on drugs, tinanggal ng Duterte administration ang alokasyon sa aking distrito. Ginipit. Stalit, kung ginawa ito ng administrasyong Duterte sa kanyang mga kritiko, papayagan ba natin na yung mga ahensya na ito sa ganitong sa kasalukuyang administrasyon gawin ito sa mga kalaban niya rin?
1: This is impunity. At nakakatakot. Baka maulit ang kasaysayan. The Committee on Justice, for the first time in the history of Congress, did not allow a member to pose questions to witnesses or resource persons. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon. Tanungin ang mga kadududang pahayag ni Madriaga at iba pa. Dahil hindi ako miyembro. Wala po ako natatandaan sa limang kongreso na dinaluan ko. Kahit hindi ako miyembro, nakakapagtanong ako. Ngayon lang, dito sa Justice Committee. Alam ko po, maraming galit kay Pangulong Duterte sapagkat sa amin po sa Caloocan, ang daming collateral damage ng war on drugs. Nanindigan ako dahil sa pagmamalabis na ito. Pero ngayon, hindi ko naman papayagan na dahil si Duterte lang, eh, magmamalabis tayo para apin siya. Eh kung gagawin natin yun, anong kaibahan natin kay Duterte? Di parang si Duterte din tayo. We cannot be loud against the Duterte, but silent against Marcos. There are clear signs of abuse, of misgovernance, of cover-up, of corruption that cause our country and people economic distress. Today, inflation has reached 7.3%. Habang kumakain tayo sa masarap ng masarap at maraming putahe dyan sa South Lounge, nagdidildil ng asin ang ating mga kababayan. Habang abala ang administrasyon na pagtakpan ang mga kalokohan at supili ng mga kalaban, hirap na ang ating mamamayan. Mr. Speaker, I will not be swayed by allocations, by power or loss of it, by fear or threats. I will stand by the dictates of my conscience, guided by my discernment and prayers, and what I believe is for the betterment of our country. Kasaysayan ang husga kung sino ang umaatras sa laban at kung sino ang nakikipagsabwatan. Ako si Egay Risen ng Caloocan, Nanindigan nung EDSA 1. Nanindigan nung EDSA 2. Lumaban kay Duterte sa war on drugs. 40 taong lumaban sa mga political dynasties. Lumaban para kay Noynoy, para kay Cory, para kay Mar Rojas. Patuloy na lalaban sa administrasyong Marcos hanggang hindi nito masusumpungan ang katinoan. Maraming salamat po.
0: Bullseye! Dario RC, Congressman Egay Risi. Ang point lang natin, Dario, tuwo din eh. Ha? Mabuto because of allocation. Ang buto for impeachment is for FLR ha? And not to OMB. Magambal ka nga for FLR for later release of budget allocations kag hindi ikaw mapa-ombudsman. And that's the point. Kay kon matuod ini ang hambal ni Congressman Egay Risi, this is somehow tawag naton blackmail. Pag blackmail sa mga congressmen ta, nga ah, kon tuod ini kag may ara tuod nga nagbuto pabor sa impeachment because they are sort of being blackmailed. Tingaw, may sala gid man sila haw. May inog pa ombudsman gid man sa ginhimo nila haw. Sa performance nila from day one they were elected as congressmen and congresswomen. May inog pa ombudsman gid man sila dapat ha. Galing naway na ta tiyempo sa ato sa ring pagparagan. Thank you for joining us dari sa XFM 100.7 Iloilo. Sa kay Randy Lusada, good morning sa ring sa Lusada family sa Barangay San Gregorio, Lambunao. Kag sa Lambutuda Tricycle Association sa Lambunao, kag sa Tupad Balay Namon kay Jose Nono Loreno and family. Good morning and thank you for listening dari sa XFM 100.7 Iloilo. Ay na ta tiyempo sa ato sa ring pagparagan. It's Turbo Time, Turbo Dietary Supplement for Men. 30 minutes before loving, mag-Turbo Dietary Supplement for Men. sa kinanglan ninyo sining lugar para magtinipon-tipon bala? Or hindi ganin magpa-cater, may fiesta, may celebration sa inyo dara, gusto niyo magpa-cater? Pakigangot ka mo sa The Crib Kitchen Cafe, pangitaan nyo si Mrs. Divina Divine Katibayan. Di gani, kung gusto ninyo, luwas sa catering, may venue. Nambal nga ti, Budlay, Dias, Balay, Damo, Hilimson. Dito na lang bisa lugar nga pwede kita kahiwat. Dito sa The Crib Kitchen Cafe, may lugar sila dito, 100, 200 katao. Pwede ah. Sa The Crib Kitchen Cafe, sa Don Francisco Village, MS Del Pilar Haro. Ang The Crib Kitchen Cafe is being owned and operated by Ship Captain Sael and Mrs. Divina Katibayan. Kung car wash naman kinanglano ninyo, ara da ang quick and clean car wash, kilid sa Alta Chera Church. Ara da si Mr. Franz Fuentes Gabaton, sila interior kag exterior detailing sa quick and clean car wash. Pero kung gusto nyo maghigop sa manamit sininga Pansit Mulo, kung si Cap Boots Florentine pa sa Barangay Katrupa, kapian sa Mulo Plaza, Biyernes ka kuno magkaon, Sabado ka gutumon. Now, ang Cup Ising Pansit Mulo. Ang Cup Ising Pansit Mulo available sa GT Mall Molo, GT Mall Pavia, sa Atria, kag sa SM City. Why not at siyempre sa ato sa ringa pagparagad sa technical side, upunta si Katrupang Alex Saspa. Para sa XFM, by the way, ginapaybalo lang sa tanan sininga mga pamilya, kaparientihan ni Cup Alan Furo. Ha? Si Cap Alan Furo, kapitan sa barangay Manaulan, Badyangan, punong barangay, napatay kag ang lubong yabwas. Ang misa is 10:30 in the morning, alas 10:30 sa aga. Sa Badyangan Catholic Church, kag ang lubong sa Haniway Catholic Cemetery. Sa mga nakakilala, ha, kagway pakaibalo, si Cap Alan napatay sa Manaulan, Badyangan, Alan Furo. And ang lubong niya is tomorrow, 10:30 ang misa dara sa Badyangan Catholic Church kag ang lubong sa Haniway Catholic Cemetery. Sa again sa technical side upunta si Katrupang Alex Saspa para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si Katrupang Josil Banias. XFM News.
4: XFM.
5: Mga katropa, exciting dito.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tuition mo.
4: Oh, gali, diriyo.
5: Ah, dali na.
6: X FM.
7: Mga katupa, exciting!

0: Sa tagsak abagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong! Kag wala sa makapugong sa akon! Wala!
2: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo. Samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy! Kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo talan, na ginatiguluhan. Oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib, siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Cellphone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
5: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya uminom ako sa Cellphone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Cellphone Vitamin C.
4: Cellphone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
6: Gary, sa service ko, may harap sa chronic back pain. Ako ginangako salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa inyo. But jag ko dahil yun, wala nagsakit ang akong likod.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor.
4: Mabibili sa mga butika.

0: Pila ka pasong na sampugas ang dinbakal ko para nga ipanagtag sa ila. Man, wala na sila sa kalanon mo.
1: Wala pa to nila na bawing kwarta nila sa pastor ka pao.
0: Wala nang pastor. Ang ila alalay nga si Gunyong nadula man sa hinali.
1: Ay, alo.
0: Kagsubong, ginapangita na sila sa mga pulis. Tagang malain pa, kami nakita ang mga pulis sang gendrain ang balay nila. May nakita dito nga mga syabo. Kag iban pa nga para pernalyas.
1: Amo galikam?
0: Oo! Oh, mga animal, manog tonto, mga scammer!

0: Baldur, mano na lang kita siniman. Mano na lang kita. Ari lang kita gihapon nag-star sa aton jutay nga tulda.
1: Ipos Risa! Kinuga talaga karon. Kay sino ni Salaho? Nangalo ako pa yung karon ang basulon mo? Doon sa gaga ka bala mo? Ginbaligya mo nga aton balay. 4,000 lang. Gani karon nagwanta kita diya. Sa tulda kita may star tumtum san o. Mayo na. Kino mga Indian kita.
0: Kag paano, Bi? Kung nag-inaway maturon China kag Amerika? Paano na lang kita? Malain bala? Kung manda kita nga daan sa malain nga matabo? Sa din kita manago kung magula na isang bumba?
1: Ginasilingan ka na, Gid, nga wala sang inaway nga matabo. Kadlok na nila sila. Kay nakahibalo sila nga maubos sila kalamatay. Pabain na sila kung mag-inanaway na sila.
0: Kung mag-intra pag ginayang Korea, sa aton ginayang matupang ila Bombay, ha?
1: Isa pa na. Halosun gani sila makakaon, mangita pa sila away. Hasta mo lang na sila sa pagpalupas ng missiles.
0: Papang, sa diyan kita yung may Star Waldo.
1: Ah, amo sa imo. Ikaw to pangita sa aton listaran niya balay. Kay imo ni gusto.

0: may ara man katsuri. Tapang kalayan siyang pamatyag ko. Tabog at siyang lawas ko.
1: Uy! Amo gali!
0: Dautang kasuhon ako eh.
1: Kon amo! Paano ini karong Jesus?
0: Ang ano katsuri?

0: Ano?
1: Oo, Jason! Amoy na ang silinsang akon katropa sa kaibig na syudad! Nagpakunok-kunok-kunok nga pastor ang among nga lalaki! At naituan niya ang halos katunga kuno sa pumuloyo o sabo nga barangay! Nagsagit pa ibalo siya sa iyak kakonsabo nga tao dito sa tuyo sa abo nga mga tao! Gilayon sila nga nagpalagyo! Kaupod ang ulo asawa niya, Jason!
0: Amo gali?
1: Kag-amoy na! Ginpalinton sa ngakon katropa sa amon tanan! Sa tanan nga hilid sang probinsya nga ini! Nangin alerto kami! Kag dito sa sur! Dito nagpadulong ang amo nga lalaki! Nagpakilala sa ngalan nga si Pastor Ido! Apang sa ila nga ginsiluhan nga lugar! Lai naman ang ginggamit niya nga ngalan!
0: Oh, amo gali? Sugiri ako sa husto nga direksyon sang ilan hamtangan. Kay manawag ako sa kapulisan. Itugyan ko anay sa ilang pagdakop sang among nga tinuga. Hindi ko gid madalang lawas ko eh. Kag pagkatapos, manawag ako kay boss ko nga maabsenta nay ako. Kay ginahilanat ako.

0: Nay?
1: Oo, anak. Naluoy ako magtulog sa inyo garaga-istala ka mo sa tulda. Gani samtang wala pa ka mo siyang balay ngan masayluhan. Sa balay na lang ka mo anay mag-istar, ah.
0: Salamat, Gidnay. Ikaluoy na sa mga bata. Kung ako lang, wala sa problema sa akon. Man kikabuang gid sa asawa ko nga to. Buang gid!
1: Hindi na napagsulit-sulita pa. Magsugod na lang ka mo siyang bago ninyo ga kabuhi.
2: Paltaw, Meg! Paltaw, Meg!
0: Bah! Oh, Tinok! Ari ka man?
2: Oo, Meg. Gusto ko lang ay ipaybalo sa inyo. Ngang piki ng pastor nga nag-scam sa inyo. Ari na 10% kaging priso. Amo man niya nga ulo asawa. Kagang alalay niya nga si Gunyong.
0: Oh. Ha? Paano siya nadakpan?
2: May misteryoso kuno nga lalaki nga nagtip sa kapulisan kag nagtudlo sa lugar nga ginpanaguan nila. Ya mo to eh. Ah, wala na sila kaluwas. Prisuhan gid to pa nila.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santone Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Santone Plus Coffee Mix.
7: Ako si Delphine. Ito lang masasabi ko. Sa Santone Plus Coffee Mix, the best ang lasa. Tama lang ang tamis at tapang at malalasahan mo ang soya, malunggay at santone na wala sa ibang kape.
8: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
9: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
10: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para

0: Man, berisi. Pastor-pastor, ha? Pastor ngerti ulul gele.
1: Hai.
0: Oi, si kunjuelo.
1: Tay, ari ng kape mo. Mag-inom ka na isang kape. Para nga mainitan man ang sulok-sulok mo.
0: Salamat, kunjuelo.
1: Wow. No ka malipayon si mo aga patay, ha?
0: Nalingaw ako sa pagpamati sa balita sa radyo, ah.
1: Amo gali?
0: Ay, full chance ang imo nga silpon. Malama ko anay, kaya may tawagan ko.
1: Hindi ka pa pwede ka tawag, tay, ah.
0: Kaganga hindi.
1: Wala kulod. Naubusan sang lod si Migak, paseng. Malakat man ko sa banwa, ah. Dito na lang kumapalod. Sino yung tawagan mo, tay, haw?
0: Secret.

0: Okay na, Katsuri.
1: Oo, Jiyun. Nabatihan ko sa cellphone sa tabiyas ang balay na kinatayunan mo. Nagapamati siya sa balita. Pagi sa iyan, cellphone. Kagsunong sa balita, Jisun. Ginsulong ko no sa mga tao ang among lalaki sa presinto. Kagkun wala lang ginsaway sa mga pulis ang mga pumuloyo. Naging tonto niya. Hindi gid siya makilala. Hindi makilala ang itsura niya sang kastigo.
0: Oh. Kag sa gihapon, Katsuri, nakabuli kita. Agud mapabayad ang among lalaki sa iya sala. Kag pareho sang kinandan, ang imo mga abyan ang nakabulig sang dako sa aton.

0: Ote, ano ko no?
1: Sa nasa katropa ko, Jason? Nagpaabot ko no sa impormasyon ng amon katropa sa Mindanao. Matukod man sila sa ilang grupo dito.
0: Mm.
1: Para maging handa man sila sa pag-abot ko no sa eleksyon.
0: Oo,

0: Ay, Mira, maayo kay ari ka na.
1: Ah, nga anay?
0: Ari diri kay ina si Luseng, kaginapangita kaniya.
1: Ay, nga amanay?
0: Nagapangita siya sang kabulig ah.
1: Kabulig?
0: Mm-mm. Kay baloka, naglakat gani sa ibang nga pungsod si Olivia. Amo na nga nagapangita sa sang kabulig na makabulig siya sa sunod sang balay. Ti, ikaw ang gusto ni Luseng akuhaon, kay ti, hindi man kita maglayo sa ila mo. Ina akong gusto mo ko, no?
1: Aba, oo, nay. Gusto ko, Ged,

0: Kaya matuod gani. Nagaplano gin man ako nga mangita sang obra sa syudad. Wala mo ko sang obra dire mo. Ahaw na galibang man lang ko sang akon mga hinablos.
1: Ate kun amo, sugot ka nga mag-upod sa iya sa syudad?
0: Aba oo nay, sugot gid ko.
1: Ako na mo, ihandang imo mga bayo. Kay mapauli siya kuno dayon sa hapon.
0: Ah, oo nay ah. Ara, may obra na ko.

0: Amo edegabot balay bera.
1: Oy, kanami ginisang inyo balay chay no? Bisan hindi gimanda ko, apang katahom tulukon.
0: Tungod bag-o lang inapinta. Aghiugali. Nakahibalo na si Olivia nga ikaw ag akod kaupo diri sa balay.
1: Ay, amo gali. Ay, sa diya si Chuy Manuel chay?
0: Ato pa sa opisina diya.
1: Nag-aubra pagali siya gihapon?
0: Aba, oo. Pero dali na lang man siya ma-retire, ah. Ay, dali lang gali, ha? Kay tawgon kong akon, apo. Ang anak bala ni Olivia, ipakilala ko ikaw sa iya.

0: Mira, amoy nag-akod apo si Justin. Grade 6 na ina siya. Kag 13 anyos na.
1: Ay, amo gali, Chay. Kalabwaks ang lawas niya ba? Daw solterito na siya. Kagkagwapo pa.
0: Mangani. Oh, Justin. Siya si tita mo, Mira.
2: Mayong adlaw, tita.
0: Dire na siya maistar sa aton sugod-subog.
2: Kamusta ka, tita?
1: Mayo man, ah.
2: Sige, tita, ha. Matuo na ako. Sangakon mga leksyon. Mabilhin ko na kamo.
1: Ah, sige, Justin.
2: Bye.
1: Kabuot nga bata ba?
0: Gusto ka, Mira. Aga pa ina siya nagalakad sa eskwilahan. Gagusto ko, gaanti siya maglakad. Makakao na siya. Makapamahaw siya.
1: Hindi ka magkabalaka, Chay, ah. Akong bahala. Mabugta ako temprano para nga malutuan ko sang pamahaw si Justin.
0: Oy, madabogin ka salamat, Mira. Nagkahibalo ka naman na nagaidad na ako. Kag nagapala na kitag akod kalawasan. Kag hindi na maayo ang tulong ko. Kadi, nagdesisyon si Olivia nga makuha na lang sang kabulig diri sa akod balay.
1: Mag-relax ka na lang, Chay, ah. Ako nang mahibalo.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
5: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape pero naguntat ko kay tas taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Mga butika.
6: Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong na sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Gloves. Diri lang sa inyong paboritong estasyon, XFM!
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magkaan. Santon Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
9: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasi maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
10: Pharmacy.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Sister Pain.
13: Ako galis Elisa. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
12: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
14: Makalage na ko!
12: XFM.
15: Katropa mo!
14: Exciting!
16: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Samson and XFM, libu-libong papremyo.
17: Ako si Winston Husa, sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
16: O, ikaw man katropa, may chance na kapang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Premio, intra na. Purdue CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
18: Mga katropa, exciting dito. XFM, katropa mo.

0: Philippine Standard Time, ang oras sa XFM Philippines. Last just 34 na sa aga, kagiling oras ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Proteksyon na ng aton nga mata batok sa mga balatian, kasubong sang katarata, glaucoma, kag pterygium. Kung nagaburo na ng aton nga pananawan, kinanglanon na aton nga proteksyonan, bangod nga aton sili nga mata ang nagaserbing nga bintana sang aton nga lawas, gani magtumar kita adlaw-adlaw sang Vision X Plus. Ang Vision X Plus ang mayara sang kombinasyon sang vitamina kag minerales para nga mangin masalag ang aton pananawan kag magapabilin nga hilway sa mga balatian. Ini ang mayaras ang lutein, beta-carotene, vitamin E and zeaxanthin, 500 mg of gel capsule, ang produkto nga aprobado sang Food and Drugs Administration, di kalidad nga produkto sang Yes to Health Incorporated, mabakal sa mga butika kag sa Yes to Health Wellness Center sa iyang building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo, atubang lang sang Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, pangita lang ang official store sang Yes to Health 2011. Tandaan, para magapabilin nga mangin masanag ang aton pananawan, kagahilway sa mga balatian, magtumar kita adlaw-adlaw sang Vision X Plus.
1: Sentro! Sentro! Ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa kareklamo, may sentro nga solusyon. Sentro! Sentro! Sentro sa balita, sentro sa komentaryo, sentro sa serbisyo publiko, sentro sa sentro diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo.

0: Exciting aga, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na sa pagpalagad sa sentro sa Biyernes ng edisyon. Petsa 8 na sa bulan sa Mayo. Ikaduha sa lima tanan ka mga Biyernes sa TGIF. Thanks God, it's Friday. Kamusta nga aton nga aga? Kamusta nga aton nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 na fans club? Sa aton sige mga drivers, nga padayon nga nagalaray sa mga dalanon diri sa aton sa syudad kag sa probinsya sang Iloilo. Sa aton sige nga mga XFM taxi patrollers, kamusta nga aton sige nga biyahe? Sa mga drivers na to, hinahinay lang sa pagmaneho sang inyo sa mga salakyan kay wala sang spare parts para sa lawas ng tawo nga ginabaligya sa merkado. Ang panahon diri sa aton sa syudad sang Iloilo, masingkal ang init. Sa aton sa mga katropa, mayo ni sa mga nakapanglaba kahapon or kagabi or subong aga, kay sigurado magamon ni kasingkal sa nga init. Sigurado timprano pa mamala ang aton sa nga mga linabhan. Liwat kita nga magapangalagad, datup-tup kita sa takna nga alas 12 sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang doon nga mga balita kag impormasyon, mga pagtalakay sa mga issues nga inyo padayon nga ginasundan diri sa XFM 100.7 na Iloilo. Sa mga nagaselebrar sang birthday, happy, happy, happy birthday! And sa mga nagaselebrar sang anibersaryo, happy, happy anniversary! And sa mga nagaselebrar kag nagahiwat sang kafiestahan subong adlaw, happy, happy fiesta. Yung pamangkot da, kung si katropang beya pa, te, wala gita da. Ate, mayara man ah. Doga, preparar si katropang Jan Ray di, atigang kiti birthday ba isang nagligad ng adlaw ni katropang Jan Ray. Kag ni katropang era, ti do may libre ko nung igma di gya. Ate, ma... Di ba katropang Alex? Manyaga kita eh. Oh, sige, sa aton sa nga pagpangalagad sa mga nagapamati sa aton sa radio, mabatian kita sa frequency nga 100.7 megahertz sa dial sa inyo sa nga radio. Yara kita sa FM band. Nga makita-makita kag mabatian mga katropa, pinagi sa aton sa nga mga social media platform sa Facebook, i-like, i-share, kag i-follow. Ang duwa na ton ka mga Facebook pages, ang XFM Iloilo 100.7 kagang XFM Radio Patrol Iloilo. Bow, by the way, sa ton sila nga mga followers, thank you, thank you. Kaya nga, ma sobra 203,000 na kita katropang Alex. And padayon nga naga adugang ang aton sa nga mga followers, no? Ang importante na nga, please like, share, and follow sa mga Facebook post sang XFM Radio Patrol Iloilo para updated ka mo sa mga balita kag impormasyon mga katropa. Mabatian man kita sa bilog ng kalibutan, pinagi sa aton sa ring YouTube channel sa XFM Radio Patrol Iloilo, i-like kag i-subscribe. Sa aton sa ring mga overseas Filipino workers nga naga-monitor via XFM Radio Network nga application. Welcome na sa Biyernes nga edisyon sa pagpangalagad sang sentro. Sa mga balita kag impormasyon nga aton sini nga pagatutukan sa subong aga, sa mga drivers, kapit, kapit, ilabi na sa mga may salakyan nga nagagamit sang gasolina. Kay sunod simana, gin-anunsyar sang mga petroleum companies nga magasaka ang presyo sang gasolina. Di ang effectivity sini every Tuesday 6 o'clock in the morning. No? So sa Martes mag-epekto ang pagsaka sini and ang estimate base sa estimated nga presyo ang igataas sa presyo sang gasolina dira sa 160 to 170 pesos, 1 peso and 70 centavos sa kada litro. So So kung pilaso mo ang existing presyo sang gasolina, so magasaka by next week. While ang sa diesel naman, mga katropa, tima yung balita iya sa mga may salakyan nga nagagamit sang diesel, because ang diesel nubo sang 9 pesos. Yudi, 9 pesos. Pilaso bang presyo sang diesel? Tekon pila ang presyo sang diesel, subong mabuhin ina by next week. And sa kerosene, sa aton sidinga mga katropa, ti daw dako-dako gawah, no? Kay 12 pesos gid. So, mixed ang presyo, no? Mataas ang gasolina, manubo ang presyo sang diesel, mga katropa. Sentro. Sa pihak nga bahin, sa aton sidinga nga pagpangalagad, sa iban pa nga mga balita, ang social weather stations o kon SWS nagpagwa sang isa sirik survey result, may kang tanan sa status sang pangabuhi sa aton sa isa pungsod. Sa diin, base sa Marso nga resulta sang SWS survey, mga katropa, nagapakita nga 52% sa mga pamilya nga Pinoy ang nagahambal nga pigado. Atropang Alex, mas mataas ini, no, kung i-compare sa nagligad nga November 2025 nga resulta. Sa diin, mayara lang sang 51%. Kung i-convert naton, mga katropa, sa numero, ang 52% mga dira sa 1.4 million ka mga pamilyang Pilipino ang naghahambal nga pigado. Di kon pasugiron tanga ton sini nga gobyerno, katropang Alex. Madamo man bala sang mga measures nga ginahimo ang aton sini nga gobyerno, lang tawa nyo bla. Oh, kapakiyoso bong mga ang DSWD. Ngati ang nabalaan sa gobyerno, ta doll out. Kita nyo, kita mo to ang balita, katropang Alex, mga poor peace beneficiaries kung naning pantawid pamilyang Pilipino program la. O di miyara na sila kada bulan nga ginabaton nga kantidad. May libre pag-inya nga aircon niya, katropang Alex mo. Sana all eh, no? Mayo pang purpose na lang perme. Pero ang ibang nga mga purpose na present man perme sa madyungan, grabe, papamadyungon. Ang ila sa rin mga cascard na, oh. Iba na prinda, why pa gani mag-abot ang chimpong inog-release ang kantidad na gina-utangan na yung katropang Alex mo. Kita nyo pagkatapos, pagkabaton sang release, sabi katropang Alex, ang ibanda, kung di kapaldo na, hindi nga maparibanta na eh. Hindi, Blood Rex, insakto man. Tisiling sang survey sang social weather station sa mga katropa sang Marso, nagapakita nga 14.5 million ka mga pamilya sa Pilipinas ang nagahambal nga pigado. Why nila mabatsyagan ang mga measures nga ginahimo sa aton sa nga gobyerno, while 35% ang nagahambal nga hindi pigado, and 13% naman ang nagahambal nga ara lang sa borderline o kung insaktuan lang. Pero mas dako ganyan nga percentage, katropang Alex, eh, no? Imagine nun mo bala, sang November, 51% lang. Subong nga Marso 2026, pala lang kabula na kaligad. Nobyembre, Disyembre, Enero, Pebrero, Marso lang ang survey, tinagsaka sa isa ka porsyento. Kung i-convert na to na sa numero, yara sa 14.5 million ka mga pamilya nga Pilipino ang nagahambal nga pigado. Katropang Alex. Okay, sa 14.5 million na bilong na tato. Pila ang total population sa Pilipinas? Mga more than 100? More than 100 million? Could you imagine nga 14.5 million sa mga pamilyas na dira naghambal nga ang gin survey lang Centro. Sa Marso nga period sang Social Weather Station o kon SWS Centro. Sa aton sining nga mga katropa 10:46 sang aton sining nga oras sa diri sa aton sining nga pag pangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Sa lokal nga mga balita, mayo nga balita kay subong adlaw nagsugod na sa pag-distribute sa mga fuel subsidy coupon ang Iloilo City Government para iniiya mga katropa Sento. Sa mga taxi drivers. 1,000 pesos and subong ongoing ang ginahimo nga distribution sa mga fuel subsidy coupon sang Iloilo City Government. Tag 1,000 ni. May mga pictures kaina nga gin-send ang aton sa nga mga XFM taxi patrollers. Kay kahapon, nagsinag-report ganing gapon sa aton si katropang Fernando Kistadyo. Gidaw isa to siya sa mga benepisyaryo sang fuel subsidy, no, from city government. Iklaro ta lang, no, kay sa aton sini nga mga taga Palamati, hindi tanan nga mga local government units sa bilog nga pungsod nagahatag sang fuel subsidy. Ining fuel subsidy nga ginahatag sa mga taxi drivers diri sa aton sa Iloilo, ang pundo sini nagikan sa lokal nga pamunuan sang syudad sang Iloilo. That is why nga ang maka-avail o kon makabinipisyo sinadira amo ang mga residente sang Iloilo City. Just like man kon halimbawa kon ang mga local government units, like for example ang Banwa abi sang San Miguel, Banwa sang Pabia, no, Banwa sang Leganes, or Banwa sang Uton, magahatag man sang fuel subsidy sa mga taxi drivers, ang maka-avail sinadira ang residente lang sa natungdan nga mga banwa, no, like diri sa Iloilo City. So kung taga probinsya ka, hindi kaya maka-avail kay taga probinsya ang imo sining residente, ang imo sining address. So kung city ka, maka-avail ka, pero kung hindi, hindi ka maka-avail kay subject ini sa audit sang commission on audit mga katropa, gina-report ini, no, up to the last centavos nagasubmit ini sila sa mga sang report sa commission on audit nga nagapamatuod nga ang kandidad nga gin-release sang lokal nga pamunuan nagkadto sa mga benepisyaryo mga katropa. So ibaloon ta nang kiron diri sa aton sini nga pagpangalagad kaya ongoing ang distribution sang 1,000 pesos nga fuel subsidy nagikan sa Iloilo City Government. Wala pa na diya labot ang sa national. Kaya ang national nagaagi inaya sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB. So, kon national nga pundo nagaagi ina sa LTFRB kon sa mga taxi kag sa mga jeepney drivers. Pero kon sa tricycle naman iya, kaya nagahatag sang franchise amo ang local government unit sini katropang Alex, nagaagi ina sa Department of Social Welfare and Development Office o kon DSWD. So sila na yan nagadistribute kon sa mga tricycle, pero kon sa mga taxi and sa mga jeepneys mga katropa, LTFRB ina sa aton sini nga mga tagpalamati. Last just 50 ang aton sini nga oras sa diri sa aton sini nga pagpangalagad. Sa pihak nga bahin mga katropa, sa iban pa nga mga balita diri kita sa mga police reports. Kahapon nalapot naton na interview naton ang hepe sang Pasig City Police Station. Madumduman sa aton nga matag palamati sang Mayo 6. May isa ka security guard nga nag-report sa police station sa siyudad sang Pasig kag nagpahayag nga ginhold up ini siya sang duha ka mga suspitsyado na armado sang manubo nga short firearm, no? Lipot nga kasi sang armas. Nagasakay siya, according sa iya, unang aligasyon, nga nagasakay siya sa iya sa ring motorsiklo, pauli na sa isa ka sityo dira sa may taga sityo summit ini siya. Taga sityo summit, barangay Aglalana sa siyudad sang Pasig. Pero samtang, nagasakay siya sa iya sa ring motorsiklo, pauli, off duty niya na. Na-notice niya nga na-flatan ko nung iya sa ring guma. Rason ko nga ang nagadulog siya. Iniuna nga deklarasyon sang security guard katro pang Alex nga nag-report nga gin-hold up, ha? So may nasugata siya nga isa ka motorsiklo nga nagaangkasanay and ginbalikan siya kagintayaan gintaban ng iya sa ring sling bag. Ang iya nga sling bag ato dito ang kwarta ang part sa to sweldo sang iya sa ring bayaw katro pang Alex. 24,000 pesos ang nataban, no, nga kantidad cash kag ang iya sring cellphone. Kahapon sang hapon nag ining security guard nga 32 years old nga taga sityo Summit Aglalana Pasig nagpadulong sa police station sa siyudad sang Pasig katropang Alex, kag nag-ako nga siling niya. Himo-himo lang to ang iya sering deklarasyon nga gin-hold up siya. Sang duwa sering ka mga kalalakinan. Ang matuod-tuod gali ka to pang Alex, wala siya yung gin-hold up, ha? Why siya yung gin-hold up sang duwa ka mga suspitsyado? Kundi nga gin-pierde niya sa scatter ang kwarta. Ati ang scatter nga daan ni ka to pang Alex, addictive niya mo. Makaaladik niya. Kahit panag-o niya kauna. Tapos, amat-amato niya man kapirde. Basta gani panahor, why gid niya sang may nagadaog yas panahor, ha? Sugid lang. Bisa na nung sugid na nga magambal nga nagadaog. Magluwas lang kung pagdaog mo, untat ka na dayon. Hindi ka ginaya mabawian niya katropang Alex. Pero for as long nga nagataya ka ang imo, kung kwentahon mo, ang imo to nga dinagaan, base kung dako pang imo nga pierde kumpara sa dinagaan mo. Kaya ang isa ka masakit, diray katropang Alex, no? Kay siling sang 32 years old ning security guard. Siling nga, why kuya gin-hold up? Why siya gin-hold up? Kundi nga napierde sa scatter. Okay? 24,000! Pierde sa scatter! Tapos, nagimuhimo pa sang istorya. Okay, para siguro nga mahinabunan niya nga ang iya siring kapaltahan naghimo sa isang istorya, nagbinutig siya. So standby ka mo kaya ito ni na igapabati sa dili madugay diri sa aton siring pagpangalagad ang iya siring pagpangayo sang pasaylo sa publiko. Ilabi na sa aton siring makatapos ang pulis kay iti. Sa gusto mo kag sa hindi ka tropang Alex, kung inconsistent ka nga nagadeklarar da, no? Mabalaan ka nagyapon based sa resulta sang investigation. So, before pa man madiskubrihan nga nagbinutig siya, nagadto na sa police station ka nagpangayo sang pasaylo. No? Ang sige nga, why ko ginhulta pa? Ginapierde sa scatter. So standby ka mo kaya to din na igapabati ang tingog sa pagpangayo sang pasaylo sang 32 years old. Courtesy ni Joel Hokson, no? Interview sa ni Joel Hokson. No? So ipabati ta na dugay-dugay diri sa aton sini nga pagpangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Ang pinakaleksyon sina diri. No, sa aton sini nga matag palamati. Okay man na, no? Nga mag draw diversion, throw scatter, pero why gidya sa may gadaog? Ang pinakaleksyon sa diriya, why sa may gadaog sa panahor iya ko pangalix? Bisa na nung asugid. Sa aton sini nga matag palamati. So standby ka mo ha, sa aton sini nga mga katropa, diri sa aton nga pagpangalagad sa sentro sa XFM 100.7 na Iloilo. Sa piyak nga bahin mga katropa, kagabi, sa distrito sang Arevalo, may isa ka delivery boy. Ginbuno sang barangay kagawad. Sa Santa Filomena, sa distrito sang Arevalo, sa aton sini nga mga katropa. Ang barangay kagawad, subong at large. Basi malabot na katropang Alex, si Police Captain Michael Tuboran, ang hepe sang Arevalo sang Arevalo Police Station asto sa latest nga investigation. May kaangtanan sa siring natabo nga insidente involving mga katropa sa biktima nga ginkilala kay John Robert Saino, while ang ginatudlo or ang suspect sini ginkilala sa kay kagawad Melvin Asiboche, no, sang barangay Santa Filomena sa distrito sa Arevalo. Aras sa linya ta si Police Captain Michael Tuboran, ang hepe sang Arevalo Police Station. Sir, good morning. Si Katropang Mario Hilongo, live kita sa XFM Iloilo.
1: Sir, good morning si Mocha. Good morning sa mga katropa nga nagpamati, sir.
0: Salamat, Police Captain Tuboran. Sir, sa ano ang latest investigation naton parte ni sa natabo nga insidente kagabi involving sa delivery boy and ang suspect is barangay kagawad, ginbuno, Police Captain Tuboran?
1: Yes, sir. No. With regards sa update, ginakasubogin naton, sir, nga nagtaliwa ng biktima kahapon. Nag-coordinate naman kita, sir, sa pamilya, sa mga suspect. Apang wala nila gina sa batang tawag sa ila mismo nga pamilya.
0: Ano ginang plastada Police Captain Tuboran man nga naglabot sa punto nga ginbuno ni barangay kagawad Melvin at Asiboche ang biktima ni nga si John Robert Asaino, sir?
1: May pagbinaisay nga tabo, sir, kay according sa mga witness dito may issue ni sila nga duwa regard sa kawat rigidly kay ang atang biktima katrabaho ni siya before kay kagawad sa pagpautang ni kagawad kay gaupo ni siya pagpapanukot mga 6 years na nagkatrabaho kay kagawad para mga 2 years na wala nagkatrabaho.
0: Oh, so meaning ining si John Robert Saino anay empleyado niya or tawo niya nga nagkaupod sa pagpanukot, may negosyo kan mo si kagawad nga lending?
1: Yes, sir. Yes, sir.
0: Oo. So, 6 years nga nagtrabaho ni si Saino sa kay kagawad na si Boche. Pero ano ang reason, sir, nga naghalin siya kung ginpahalin ni kagawad?
1: Wala kita, sir, sang details. Pero nalantaw na itong, sir, ang issue sang pan. Sang natabo nga allegedly nga pangawad.
0: Okay, so may issue gali isang may issue ni si Saino sa iya sa nga trabaho. So mga pila na katuig, sir, siling mo nga why na siya nagtrabaho?
1: Mga 2 years, sir, mga 2 years.
0: Oo, so 2 years. So kagabi, paano nga naglabot sa punto nga nabunan gid or ginbuno ni kagawad ining iya sa nga anay tawo, sir?
1: Dito sila, sir, nagtabo ay kaya nakuha na itong information nga ginasundanan ni siya ni kagawad.
0: Mm-hmm.
1: Tapos may upod pag ini siya si kagawad nga isa nga si Mark Anthony Banyares nga upod siya itong pag-commiter siyang crime.
0: Okay. So, ang pagkatabo sang krimen, sir, o ang krimen, sir, ang pagbuno ni kagawad, ara sa sulod sang balay or sa sagwa?
1: Sa sagwa, nasa sagwa.
0: Oo. Ang natabuan sang insidente ni, sir, ano, balay sang biktima?
1: Ang lugar, sir, kung di nag-deliver sang biktima sang tubig.
0: Hmm. So, bali, nag-deliver sang tubig, ining si Saino, pagkatapos, nasundan na siya galing, ginasundan na siya galing na daan ni kagawad?
1: Yes, sir. Amo to di ka mag may sukmaan na ikaw pabinaisa nga natabo.
0: I see. So may altercation pa nga natabo prior sa pagbuno ni Kagawad?
1: Yes, sir. Mayra.
0: Oo. Din ang igo, sir, ni Saino?
1: May visible siya nga pila, sir, sa nga nawala nga ilok sa may natoong abaga.
0: Mm. So duwa ang pilas niya nga visible?
1: Ang visible, sir, pero i-subject pa for autopsy para mabalan. Takay ko na nung yung mga pilas.
0: Oo. On the spot ni sir, napatay ang biktima?
1: Dala pa sa hospital, sir, pang deklarar nga dead on arrival.
0: Oo. So, DOA siya pag-abot sa hospital. Mga ano, oras gid natabo ka ni sir ang insidente?
1: Mga alas 2 city sa ngapon.
0: Wow. Tihapo, kapunanon, gid gali, no? Yes. Oo. So, pinang edad ni ano, sir, ni Saino?
1: 28 years old, sir.
0: O, may asawa na ni siya? Oo. Residente ni siya, sir, sa Santa Filomena man?
1: Hindi, sir, siya ito nga biktima ay taga Santo Niño, Domingo, Arevalo.
0: Oo, Santo Domingo.
1: Okay. Yes, sir, Santo Domingo.
0: Oo, so si Kagawad, yagali amo ang taga Santa Filomena. So anong status, yes, subong, anong status subong ni Kagawad, sir?
1: At kagito sa subong, sir, nag-ordinate magkatasaya na asawa para tayo magsungka man ni Kagawad para tubangon niya ng inini mo at pati mismo ang asawa ay hindi ma-contact.
0: Oo. Okay. Pero si Banyares, sir, ano ang participation niya ni Banyares?
1: Sa atong, sir, nga, pag-usisa dito, si Banyares niya muna yung nag-uyat sa biktima sa pag-inabunan ni Kagawad.
0: I see. So, kung gali siya, no? Accessories gali siya kasi siya gidang nag-uyat sa pag-inabunan ni Kagawad.
1: Yes, sir.
0: Oo. So, si Banyares at large man, sir?
1: At large man, sir.
0: Oo. Mag-ano si Banyares, sir, kag si Kagawad?
1: Nga muna siya mukhang inaupod ni Kagawad.
0: Okay. So, tinabo? Mm, so tinao na ni amo ning bag-o nga tinao abi ni Kagawad si Buki. Oh. Okay. So at large siya, so daway gid sang kooperasyon abi on the part sang pamilya, sir.
1: Ang pamilya, sir, ga kooperar man pa na suspect is ibang black din ang iya mga pamilya.
0: Oo.
1: Mga hindi siya matawagan.
0: Okay.
1: Taga panawagan na lang siya, sir. Kagawad, kay Mark Anthony na magsungka na lang kung makupera sa investigation.
0: Hmm, okay. May mga recoveries kita, sir, sa area?
1: Wala, sir, wala.
0: Oh, I get. Okay, sige. So, at large si Kagawad. So, lastly, siguro, sir, no? Base ko nagkapamati man si Kagawad, anong aton sa nga mensahe sa iya?
1: Kita, sir, nagapanog yan kay Kagawad, amin din na si Buke, kay Mark Anthony Banyarga. Kung pwede ha, mag-contact sila sa ilang pamilya kag nila din mag-direct ako sa institution para mabatian man nila mag-coopera sa ito ng investigation.
0: Oo. Kahit for as long na nagpalagyo sila, hindi mabatian ang ila sila nga side.
1: Yes, sir.
0: Oo. Anong possible, sir, nga case, if in case nga mag-file ang pamilya o ang Arevalo Police sa against sa siling duha, sa kay Banyares, kay Asibuke?
1: Mag-file kita, sir, sa kaso ng murder matas kayo.
0: Oo, okay. With that, police captain Michael Arevalo, sir, sa time ginatag ni Risaton, or Michael Toboran, sir, no? Ginatag ni Risamon sa XFM Iloilo. Sir, salamat yun, sir, ha? And maayong aga.
1: Sir, madamang salamat sa mayong aga mas mo.
0: Sentro. Nabatian mga katropa si Police Captain Michael Tuboran, ang hepe sa Police Station number 6. Ti at large si Kagawad, ti gapanawagan subong si Police Captain Michael Tuboran nga ti mag-surrender. Para nga mapamatian man ang side, no, sang duha kay ining si Banyares nga amo ning bag-o subong nga ginaupod ni Kagawad sa iya sini nga negosyo, accessories ni katropang Alex, because nga samtang ginabuno ni Kagawad Melvin ang biktima nga si Saino, ginauyatan ni Banyares.
2: Sentro.
0: So duwagin sila, no? Ti may naglawig man nga nagtrabaho si Saino, ang biktima nga nga napatay sa kay kagawad da Melvin. Amakon mo 6 years. O galing, may mga issue nga about pangawat. No? So, why lang o galing madetalyigid kung kasan o naghalin. Pero almost or mga 2 years na, nga, wala na nagaupod sa kay kagawad ining biktima. Kagkagabi or kahapon, nasundan na siya gali nga daan. So, tuyo gidya, no? Sa aton sila nga mga tagpalamatig. Kaginsukmaan pa prior matabo ang insidente.
2: Centro! Centro!
0: So, kay kagawad Melvin Asibuke, kagawad, bukas ang linya sa Arevalo Police Station. Kag diriman sa XFM Iloilo, basta ka pamati ka man kagawad. Mabukas ang linya sa XFM Iloilo para sa pagpamati kung ano gid ang natabo na ang naglabot gid nga ginbuno mo ni ang anay tawo mo. No? Nga ginbuno mo gid. So duwang pilas niya, ang visible niya nga pilas ara sa wala niya nga ilok and sa iya tuong nga abaga. Masubo lang kay dead on arrival pag abot sa ospital ang biktima mga katropa.
2: Centro! Centro!
0: Last 11:07 ang ato nga oras sa direct sa ato nga pagpangalagad para sa inyo nga mga reaksyon, opinion na mensahe 0950-975-6970 or i-comment sa ato nga Facebook Live sa XFM Radyo Patrol Iloilo mga katropa. Mabuhay kita anay sa ato sila nga mga tagpalabati samta nagabuhay kita mga pikita sang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen ang kape nga madamo ka mo sang health benefits nga makuha kag may chance pa ka mo nga mag makapasakop sa aton siling nga promo ang XFM or Santon and XFM libo-libong papremyo. Pero diri kita sa mga health benefits. Ang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen ang mayara sang mga ingredients. May santon o kon mangosteen, may moringa o kon malunggay, may turmeric, may garlic, may spirulina, may real coffee beans, and may gindugang glutathione and collagen. Para nga mangin manami ang aton sili nga pamanit, mangin maapote, mangin mabakod ang aton sili nga mga cartilage da, no? Because sang glutathione and collagen. Magluwas nga madamo na kamo sa mga health benefits nga makuha nga daan niya sa ingredients ang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Ang pinapakamanami sina dire kay ang iya sila nga sweetener stevia mga katropa. So why some tendency nga magtaas ang imo sila nga sugar level sa aton sila nga mga katropa. So Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen ang kape sa mga gwapo kag ang kape sa mga gwapa. Samon nga doon ni Katropang Alex. Katropang Alex ay mayadayan pang itsurahon. Teko nagapangapis si Katropang Alex ang Santon Gold Coffee mix with glutathione and collagen. Ti natural, gadugang ang gwapo niya. magluwas sa Santon Gold Coffee mix with glutathione and collagen, available ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa tanan. May aras ang mangosteen, may moringa, kaga soya. Extract, may isoflavon, ini nga makabulig sa pagbalanse sang body hormone sa aton siling alawas. Amo ini ang kape nga aroma lang sang kape pero wala sang caffeine. Bisan bata, pwede makapangape. And balaan nyo ang soya, isa ina sa mga source sang protein katropang Alex. So, mga bata, pwede, no? Sa Santon Plus Coffee Mix. Nagabulig, agod nga mangin manami ang memorya sa aton sa nga makabataan. Da, again, wala niya sang caffeine kundi nga aroma lang. Pero ang ingredients niya, mangosteen o kung santon, moringa o kung malunggay, and soya extract. Amunin sila nga may kape ka na, may bulong ka pa. Santon Plus Coffee Mix. And another variant sa aton sila nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix, ang mayara sang mangosteen, may real coffee beans, vitamin D3, and sweetener ang stevia. Amunin kape nga na mayara sang vitamin D3. And ang vitamin D3 nga yara sa kape. Magpinangapi ka muna sa mga kape nga nagapalpitate ng inyo sa mga dughan nagasakit ang inyo sila nga ulo nga hindi nyo napag-islan sa mga kape nga produkto sang Yes to Health Incorporated. Tatlo ka mga varians ang kape ta, piliin nyo lang, pwede gid anytime. Mabakal na ton sa mga butika, sa Mercury Drug Store, Rosa Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, kag generika. Kag sa tanan-tanan nga mga butika nationwide. And kung makachansa ka mo, pwede man nga kung makapailuilo City ka mo, pwede ka mo makakadto dira sa Yes to Health Wellness Center sa iyang building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sa Midtown Hotel. Kag dira, may libre nga konsultasyon. Remember ha, ang magpakonsulta subong mahal. Pero kung magpakonsulta ka mo dito sa Yes to Health Wellness Center, libre ang konsultasyon. Da, adlaw-adlaw. Halin Domingo, tubto Biyernes from 9 o'clock in the morning until 5 o'clock sa hapon, except kung Sabado. Diraan nyo man mabakal mga dekalidad, garantisado kag epektibo nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated. May libre nga konsultasyon, arada si Dr. Impinado, ang aton nga Doctor of Alternative Medicine Consultant. Tuduan ka mo sa mga program of supplementation, tuduan ka mo kung paano nga mga epektibong herbal sa aton silinga ikaayong lawas. So, kadto ka mo da, bisita ka mo. No, hindi gani contact ka mo sa cellphone number ni Dr. Impinado sa cellphone number 0917-778-7200, 0930-218-5221 or 329-3396. Tandaan naton, Yes to Health Wellness Center ang giya sa ikaayong lawas. Ara man dira si Ma'am Gina Impinado and si Ma'am Isen Malio Estrera nga mag-assist sa inyo sa inyong silinga pagpadulong or pagkadto sa Yes to Health Wellness Center.
2: Centro! Centro!
0: Last 11:12, magabalik kita sa aton nga pagpangalagad pagkatapos ng aton nga mga commercials. So please stand by.
3: XFM.
4: Catherine po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Zantone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
5: Zantone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zantone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Zantone Gold, Coffee Mix.
7: Ako si Ansang Sumag, isa kang estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Zantone Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog kagkatamis. Maayos sa kalawasan kag may collagen kag glutathione.
6: Zantone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Zantone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
8: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Zantone Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Zantone Plus Coffee Mix.
6: Zantone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
9: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Nalabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
10: XFM. XFM.
11: Hello everybody, welcome sa
12: Edukasyon,
11: Edukasyon
12: para sa ikaayong lawas.
11: Sa Subungat iyon, istorya naman nato ni isa ka sa vlog sa aton sinigalawas, sa vlog sa pagpangita sa kwarta, sa vlog sa aton sinigapaghulag, kag awat sa aton kabuhi. Kabati na kamusang atak siya, kun wala pa kamo kabati, ati pareho kita. Galing wala akong mahimo, kinanglan ko magtuon, kinanglan ko magbasa, agud may ma-share ako sa inyo. Ang pamangkot nga istoryan, tanihaw, simple lang sa bat ko at edukasyon, impormasyon kung paano naton halungan ang aton nga ikayong lawas kag agot hindi kita maduktan dali-dali sa mga balatian. O, storya na ta, ang ataksya. Ataksya is a term for a group of neurological conditions na nag-apekto sa balanse sang lawas ta, ang koordinasyon bala sa nga aton ginhambal kag sa aton hulag, balikawot, gambal kagatudlo ka atuto, pero ang imo kamot, ara pa sa sulod sang bulsa mo.
12: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
11: Ang nag-sufrir sang atak siya, maris sila mga tao nga doon, hindi sila makalakat bala sang tadlong, tapos clumsy sila. Ang ilan sa inyong mga panghambal, though, nag-delay. Doon nag-pisik sila, doon nag-kurok-kurok. Oh, may problema sa eyesight. Kailangan mo lang, makita mo na sila ano, may problema sila sa balanse. Nga doon matumba, nga doon hindi. Man, nga kung ikaw ang maglantaw sa ilado, ikaw yung lang doon matumba. Nga, uy! Ang masakit sa nga kamaturan, kay ini sa inherited, kag halinan si ni genes na ginipass on sa mga ginikanan sa kabataan. May ara man nga hindi inherited, mga severe head injury, mga brain damage, mga side effects sa mga drugs. Kaya taksya, may imo man yung maka-apekto sa aton kung may vitamin deficiency kita, kulang kita sa vitamin E, kag vitamin B12, tamo lang, viral infection, sobrang alcohol sa lawas, cerebral palsy, kadamo lang sang causes. Ang ato naman yung punto nga kung pwede pala nga malikawan ang ining mga klase sa balatian, ikawan ta, ikundamo, ang hindi kwarta ang igasto sa ospital, ala, sige, bahala ka da. Diri kita sa kung anong mabulig sang duha ka produkto ni Dr. Spinhico, ang Evergreen Herbal Capsule na may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, tampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Diri kita sa turmeric na makita sa Evergreen Coffee, kag Evergreen Herbal Capsule na makabulig ni restore sa aton memoria, kag decline cognitive function. Bangot sa curcumin na compound na may anti-inflammatory kag antioxidant na properties. Ang manami sinigay may neuroprotectant properties nga makabulig sa depressive disorders. Ang malunggay, araman sa Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule, makabulig man ini prevent sa nervios kag makaparelax sa nga aton sining mga nerves. Ang mangustin nga puno sang vitamin C nga ara sa Evergreen Coffee, makabulig man sa depressive disorders o kon depression. In short, makabulig ini sa mga neurological conditions nga kun sa din apektado ng aton sininga balanse, koordinasyon sa aton sininga hulag ng aton sininga hambal. Ang ampalaya naman nga ara sa Evergreen Herbal Capsule, makabulig man ini control sang blood sugar, luwas ina blood pressure, makabulig man ini sa mga nag-experience sang anxiety kag napamatud-an man sa pagtuon nga may mga mood boosting properties. So kung daw shaky ka, may posibilidad nga magkulukalma ka.
12: Edukasyon para sa igayong lawas.
11: Ari naman ang wheatgrass nga ra sa Evergreen Herbal Capsule. Ini tested and proven. Ini nga suno sa pagtuon, nagapauswag iniya sang cognitive function, nervous system. Gabulig din siya. May neuroprotectant properties. Ginagapaganhagan ini sa worry, pagkahangawa, kamakabulig maninitap na sang depression, anxiety, Alzheimer's disease, kagiban pa nga mga balatian ukon neurological conditions. Nagapulo pangalihid lang ang barley grass pero may abilidad maninig, may kasarang maninig ang magpasanyog sang panginuino o kung cognitive function kag para man sa healthy nervous system. Lipatan kung mangustin nga ra sa Evergreen Coffee, may neuroprotection man gali ini, no? Ang pericarb sini nag-contain sa santons compounds na may neuroprotective effects, potential nga makasafeguard sa brain cells from damage. Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon para sa igayong lawas.

0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: 7 Plus Herbal Soap.
5: Norma Oda, Kagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Bili na! Santon Plus Herbal Soap.
6: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
7: Ako si Ricardo Miagar Jr., kakagabaran ng Bacau, Binabista, Guimaras. Nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Milito Oy, sa akong mga nalagaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
6: O, ikaw man, katropa, may chance sa kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
9: Oh.
8: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: Sentro. Las 11:23 sa aton oras, sa aton nga pag paralaga di agawon ta si katropang Jimuel Dilit kay may pasayro siya, no? Katropang Jimuel, exact location, kamusta ang biyahe ta, katropang Jimuel?
1: Good morning man sa katropang Mario.
0: Oh, good morning. Kamusta ang aton siling biyahe? Exact location mo, by the way, katropang Jimuel, subong din?
1: Ari ko sa Mulo Supermart.
0: Okay, Mulo Supermart. Why ka to ya madala sa kan sa fuel subsidy nga 1,000?
1: Ang dala ko to katropang Mario.
0: Ate Mayo, at least antay nakuha mo na imo.
1: Katropang Mario nakuha na.
0: Okay. So, kamusta ang biyahe ta katropang Jimuel?
1: Okay, pagdi ko ka pet trip katropang Mario. Kusog sa pag-ito sa ano? Fuel subsidy.
0: Ano oras ka to nagpila sa ano kintinsalas katropang Jimuel?
1: Alas otso.
0: Bago ka lang kagwa?
1: mga 30 minutes.
0: Ate, okay. Do, hindi mangyad tama gid kalawig?
1: Oh, hindi gid man.
0: Oh, sa Hydra Taxi katropang Jimuel, mga pila ka mo ang nadala?
1: Hindi, ang ako niya katropang Maria subong yung nadala. Sabi.
0: Ah, okay. Hindi na gali, ano, no? Hindi na gali... Hydra, no?
1: Oo.
0: Ito sa inyong...

0: kakampanay? Pila? Pila ka bilog?
1: Apat.
0: Apat ka mo? Ate, at least may awat pa ng 1,000 nga fuel subsidy. Ito, nakatugong ka na?
1: Karoon pa to mga alasotso, masugod.
0: Alasotso pa? Ah, so, yeah. so meaning, pagkwa mo sang imo nga coupon, tapos, hindi mo pa insigida matugong?
1: Hindi pa sa Tropang Maria sa gabi pa.
0: Ay, okay.
1: Ito, 12 p.m.
0: Ah, lasotso pagili ba? Uti, din kaya nakaschedule nga matugong?
1: Ito sa Phoenix, sa Tagbak.
0: At Tagbak ka? Okay. Oh, okay. So, at least may dugang-dugang katropang Jimuela, no?
1: Oh, dako man nga bulig.
0: Oh, pero sa imo siling nga pagbiyahe alin kay na siling mo ay kapagid first trip mo pala ni Subong?
1: Oh, Katropang Maria.
0: Oh, ti din ang destinasyon sa imong pasayro?
1: Going to Paris Lake kami.
0: Ah, okay. Oh, ti sige kay balaan ko ara na naka-onboard na imong pasayro?
1: Onboard going to Paris Lake.
0: Ah, okay. So regards nanda sa imong pasayro Katropang Jimuel, dira isa sa mga maayo nga mga kamot naga ano Subong, naga maniho sa taxi. So regards nanda sa imo siling pasayro ah, no? So and halong-halong sa pagbiyahe Katropang Jimuel.
1: Thank you,
0: Katropang Jimuel. Sige. Thank you, good. Katropang Jimuel. Dito na pag-iawaton si Katropang Jimuel Dilet. Kaya may pasayro siya, no? So, thank you, good. Kay Katropang Jimuel Dilet. Ang aton siling XFM taxi patroller. May pasayro sa Subong, no? Isa si Katropang Jimuel sa mga naka-avail sa 1,000 pesos fuel subsidy nga nagikan sa Iloilo City Government. So sa ilang kumpanya, apat sila, no? Apat ya sa ila. At ikakon pa ito matughong si Katropang Jimuel. Tiawat pa na Katropang Alex, hindi pala? O, oh, 1,000 pesos to gasolina. So, at least, no? So, sige, pasubong ang distribution o kunang pagpanagtag sang fuel subsidy para sa mga drivers nga taga Iloilo City. Last 11:27 ang aton oras sa Derisaton Silinga Pag Pangalagad. Mga mensahe anay sa aton silinga mga taga Palamati kay katropang Renan Tehechanova. Nan, good morning. Happy listening. Duty masubong nan kay katropa Renan Tehechanova kay Arnold Tingson. Pa-shoutout po from Montinlupa City kay Kagawad Ruben Darolio. Kagawad! Good morning, happy listening. Nakabalik ka na Kagawad alin sa Davao?
2: Centro.
0: Gawad si Kagawad Ruben Darolio. Ti si Kagawad Ruben Darolio sa unang biyahe man eh, no? Silingya kun mga sige pa ko biyahe, silingya laban-laban ma-join gid siya sa taxi patroller. Sa bisan waay na sa aga biyahe Kagawad, pwede gapon na, pwede ka join na, no?
2: Centro.
0: Sa aton siling ang katropa listeners and solid supporters. Kagawad Ruben Darolio, good morning. Kay Betty Siribo, good morning. Kay Ma'am Aloha Bueco, good morning. Kay Apple Tabanda, gapamati sa aton. Kay Nong Fred Belbao, Nong Fred! Sa imo nga taxi, pilaya ang nadala Nong Fred, no? May taxi unit man si Nong Fred Belbao mo.
2: Centro.
0: Good morning, happy listening lang no kay Nong Fred Belbao. Good morning man sa mga katropa listeners and solid supporters naton sa mga district coordinators naton kay Kagawad Rodrigo Montaño sang Kalaparan Arevalo. Sumuman kay Kagawad Alan Ilanggos, kay Kagawad Tony Iturriaga sa presidente sang senior citizen da sa Kalaparan kay Sir Busayong. Sir, kamusta landa? Kay Ronel Daroca, Nel, good morning, happy listening. Subong man kay Gabi Gabo ang aton nga district coordinator sa class sa mga PWDs and senior citizens sa Mandurriao district.
2: Centro.
0: Kay Michelle and Romel Abugadel no sa Mandurriao district. Sa aton sa ding mga katropa listeners and solid supporters and kay Kagawad Arnel Edesma and kay Kagawad Arlene Ibanghilista no sang Demokrasya Haro. Gawad, wow, ti long time ma message lang ko sa imo Kagawad Arlene. Si Kagawad Arlene di kanan sa may demokrasya ako, no? Nga ton sa ning kilalagin. So, makachimpo, no? Masyari ko na si Kagawad. So, man kay Kagawad Helen Mortel, kay Paring Boy, ha? Dira sa Vince Barbershop. Kamusta Kagawad? Do preparado ng kasal sa bata sa Pizza 23? good morning and happy listening nanda. Kay Jules Espinosa Hinlo, kay Mrs. Donna Hinlo dira sa Barangay San Vicente sa Distrito Sangharo. Good morning and also sa kay Junjun Lisada. Pamati kay Mrs. niya da. Sa San Miguel, Iloilo. Salamat sa pag-monitor diri sa aton sila pag-pangalagan. Sa Dikamay, Iteris, Atro Pangalex, and sa Maymay sa Bukuhan. No? Kamusta nanda? Sa 3A sa Iteri and sa Caltex Gasoline Station daw. No? Sa Tabok Suba, sa Petron Gasoline Station, dira sa Quintin Salas. Last 11:31 ang aton oras sa diri sa aton sila pag-pangalagan. Ipabati tabla ka tropang Alex ang tingog sang security guard nga una nag-aligar nga ginhold up siya kuno sang duha sila ka mga kalalakinan sa Barangay Aglalana sa siyudad sang Pasay sadtong nagligad nga Miyerkules sang aga. Miyerkules sang aga kay natabo mga 7. Igo siya gani mag-report siya do mga last jest na sa aga sa police station. Kagang aligasyon niya nga gin-hold up siya sang duha sila ka mga kalalakinan nga nagasakay sa motorsiklo sa Sitio Barin, Banwas o sa syudad sang Pasay sa aton nga mga katropa. Pero kahapon, sang hapon, pagkatapos ng gid nga naka-interview kita kay sa hepe sang Pasay City Police Station, nagkadto si security guard sa police station kag nag-ako. Sige nga, himo-himo ko lang tong istorya nga gin-hold up ko. Kag nataban ang 24,000 pesos nga ang kabahin sa to, sang 24,000 pesos, sweldo sang iya, sige nga bayaw. Kag ang cellphone. Ang natabo, gali mga katropa, nga hindi hold up ah. Hindi hold up pa natabo, kundi ng kantidad nga gin-deklarar niya na pierde sa scatter. Pierde sa scatter! Ha? Diba di 4,000 na pierde sa scatter? Tiyan mo nangambal ko gani nga why gid sa may gadaog sa panahor. So, gid lang bisa na nung sugid, kag bisa na nung atikal nga nagadaog sang linibo. Base kung tutalon mo, dako pa ya pierde mo ikumpara sa gindaog mo. Aray bala ang interview mga katropa, courtesy ini ni Joel Hokson, no? Sa siyudad sang Pasay. Aray ang pag-ako sang security guard ang nagpadulong kahapon sa police station.
3: Ako pala si alias Nonoy, nagpangayaw sang pasahilo sa tanan tungkol sa akong ginhimo nga sala. Nag-report ako na gino-hold up alas 7 isang aga pizza sa isang Mayo sa lugar sa Barangay Aglalana Pasay City. Sa pagkamatood nga naitabo ang isang bet ni Korta na ubos ko sa sa tawag nga scatter. Sa gustuhan ko tani nga magdamo pa kay mga problema gid ako sa mga utang na dapat bayaran. Utang sa baylo na ubos lang. Hindi gali nakabulig ang scatter ng bisyo sa sugal sa isa ka tao. Nag-inanlan sang bulig. Gani, sa mga nagamitir pa lang kaglulong na sa cascatter paliyaw kong tati nyo na kay hindi manami sa solusyon sa isa ka problema.
4: Okay.
3: Kundi makapauna-una pa sa malain kung nabigyaso ka na. Sa pagamatood pagid kapaminsara ko na ng hold up upang ako man nakapuna-una nga
4: hindi mayo
3: mas dako pagid ang dalit sini nga sa akon kik sa akong pamilya.
4: Okay, go ahead, Loy.
3: Gabay nga ini akong magyan naging leksyon sa tanan. Saluwat ako raga pangayo sang pasinsya sa tanan una sa Ginoo kaya nagbinutig kag nakasala ako. Kaya sa ato mga kapulisan na naguyang sa isang oras tungod sa ginimo ko na tapos sa amon moment sa ano sa ipisang Chining Police Station. Kaya kon nakatugagid sa isang dako nga bala sa mga tuod sa mga utod ko tagpamilya tagkilala ko pasinsagid isang dako alin sa akong kasing-kasing sa luwat alin sa akong kapaturan sa akong kasing-kasing nagkapangayogid ako sa pasaylo sa tanan.
4: Okay, Noy. Subong na sa politika. So, ano ang imus yung naipinsar? Magpukos kaya lang sa imus ng pagpangabuhi. Kaga, si Mrs. Nimo ang mag-aubay man sa imo. Iti ko na nakita ko kaysa sa isang kabagay. Ang ato na sa away ni
2: Sentro.
0: Nabatian mga katropa si alias Nonoy nga security guard. Ti, hambalya. Namintehan niyang kwarta pati ang sweldo sang bayaw niya. Kay nagalaom siya, nagahandom siya nga kon magtaya siya sa scatter, dako pang basi pa lang kon magdako man ang kwarta katropang Alex. Tikaron kay na disgrasya, naubos sa scatter. Kundi nagdugang ang problema niya. Oh, imbes isa lang problema niya, nadugangan ang problema niya. Kag magluwas dira, nakahimo pa siya sang huol sa aton sa nga makatapos ang pulis. Kaya makon, mabatian mo to, ang interview sa iya. Sa nga nagapaminsar na lang gani kung siya iya nga magpang-hold up. Kung magpang-hold up ka, dugang pagid nga sakit sa ulo mo na. Kaya nga, imbes nga isa lang ang imo nga sala, kung magpang-hold up ka pagid, dugangan mo pagid niya sala mo. Ha? Sa atong sa mga taga palamati, teleksyon ini, no? Di kabay pa sa pinagi sa pag-ako ni alias Nonoy nga security guard. Tanida mo man makabugtaw sa kamaturan, no? Nga wala sang siguro ti tama ka na gini mo kadibuinas katropang Alex kon kada adlaw gascatter ka magdaog ka. Ang iban may naga scatter pang lingaw-lingaw ti normal man na, no? Normal man lang pero nato na extend nga magaginasto kay mo dasang makon mo 24,000 pesos. Ginmitira niya ang kwarta sang iya sila. Ang sweldo sang bayaw niya nga ginpadala sa iya na mitira niya. Oh, tikaron kay naubos. Kundi, dugang sakit sang ulo niya.
2: Sentro!
0: Paminsang lang gani kuno siya iya nga mag panghold up, Baunoy. Ha? Hindi gid. Hindi ka gid magpanumdom nga magpanghold up ka. Kay manyagi kay ang imo problema isa or duwa lang kung magpanghold up ka dugangan mo pagidya problema mo. Oh, daw pareho lang na nga nagkwa kasang bato kag ipukpok mo sa ulo mo.
2: Sentro.
0: Hindi ka din nagkwa kasang martilyo nga ipukpok mo sa ulo mo, blas.
2: Sentro.
0: No? So, at least sa iya siring parte, nag-ako siya nga why siya yagin hold up? Atong mga istorya, itong gin may nasugata siya nga duwa ka mga lalaki. Ah, tapos na flat ang iyang guma, ginbalikan siya, tapos gintayaan, gindeclare ang hold up, ginkuha ang iyang sling bag nga may unod nga kwarta, nga to man dito ang sweldo sang iyang bayaw. Ato tanan, lunsay, ah, himo-himo, lunsay fabricated nga sa isang statement. Kagtay basta gani fabricated, manghimo-himo ang istorya ka tropang Alex. Magwa kag magwa ginayang kamaturan niya. Sa imbestigasyon sang pulis, kung nang kilala, kung pabla nga sila niya, nagwa kayo ng kamaturan! Kaya muna, no? Direksyon sa mga nag-scatter. Although nga tayo, masilis lang nga tayo, ano yan, abot mo kaya amol mo niya kwarta? Sa bagay, no? Inyo man yung kwarta, pero tayo remember, leksyon para sa tanan. Kapareho sa sining na tabo sa security guard. Naway gisa, why gisa siguro mag-expect, no? Magkunob lang naghandom sa iyang ang kwarta itong ginmitira niya. Base pa lang.
2: Centro.
0: Base pa lang magdako. Base pa lang magdamo. Dumadumduman ko lang ng istorya. Ang istorya, blaka tropang Alex, nagkapataya. May kwarta sa isang kagatos. Tikiron, ang kwarta to, inugbakal na naging lang kadaple. Amo naging lang tong daple. Amo naging lang tong kwarta, yung inugbakal sang daple. Kay, o sudan. Kiti, why sa sudan mo? Tikiron, sila niya, itaya ko ni sa, kwan? Itaya ko ni sa dubol. Uso pa to dubol, usang una. Dubol yan, illegal ni sa una mo. Sige, mataya ko na isa dubol. Kasi nga, base pa lang kung magdaog. Kundi kung magdaog, kundi triple. Di okay lang na kung magdaog. Di what if, abi, kung mapierde. Panugon sang imo isang gato, sinong bakal sang daple. Why ako ti mo inog bakal ka daple dyan? Di ba? Di ko si katropang Alex pa, wala gaisip nga base, mapierde. Gana, ginaisip niya man. Ginaisip niya man, galing kay nadaog siya, sang iya siring pagka-addict sa scatter. Sa atong siring mga katropa, hi. Kay RV Chris Casiris, good morning. Also sa kay Mary Mar Agupitan Alpiche, good morning, watching live sa La Corte Machine Shop, Pastillas sa Candy sa Tansagwa, Rojas City. Thank you. Nag-monitor si Ma'am Mary Mar Agupitan Alpiche. Diyan mula na, no? So, leksyon, number one, te, kung huwag ka kwarta, hindi pag-imitere ang kwarta sang iban para makataya ka lang o makahampang ikaw sang scatter. No? Kag kung naghampang kagin man sang scatter, dapat kabalo ka mag-control. No? Mas better kung huwag ka nagigyag gampang eh. Huwag ka nagigyag scatter eh. No? Para huwag ka libog, huwag ka sakit sa ulo. Te, laban-laban, ang palibugan niya ni katropang Alex, okay lang to kung pasensyaon sa sangbayaw niya. Di naghimo ka timo ka bagina sa relasyon sang imo sila nga pamilya bangod lang sa scatter awalahin pa kaya naghimo imo pa sa istorya, no? Ngayon man sa pasensya, no? Ngayon man sa pasensya o galing kay tiya mula na na tabo na
2: sentro
0: budlay maghimo imo ka istorya ka tropang Alex, no? Kay bisan na no mo ka panago da mabalaan ginagyapon sa aton sila nga mga katropa. Last 11:44 ang aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad. Sa aton sila nga mga katropa, hindi nga bahin sa aton nga pagpangalagad ang buylog ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3, mga suplementong kinanglano na ito na importante nga ito ni kaayong lawas. Health is wealth kuno katropang Alex mo. Anon taman nga ton siring madamo nga kwarta kon balati anon kita. So samtang way pa kita nagkabalatian, dapat mayara kita sang protection, mayara kita sang pambato, kay prevention is better than cure. Ang mga produkto sang Yes to Health Incorporated, ang Santon na Plus Gold Herbal Capsule nga may kombinasyon sang lima ka mga ingredients, ginpabaskog, ginpamaayo agud nga Mangin epektibo para sa aton ikayong lawas, may mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, kag spirulina, kombinasyon sa prutas kag utanon. Initanan may mga health benefits kita nga makuha. Agod malikawan naton ang mga pamalatian kasumong sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes, ang iban pa nga mga klase sang balatian. Tumar kita sang Santon plus Gold Herbal Capsule. Kaya nang pamatundaan na ini sang madamo naton nga mga kauturan, ilabi na ang mga nagahatag sang testimonya nila kung ano ang kaepektibo sang Santon plus Gold Herbal Capsule. There's no need nga usapon mo isa-isa. Kung usapon mo na isa-isa, mag-away labot ka magasto ang nga ma-usap ka sang raw nga ingredients katro pang Alex. Kung na kuya, mas piliyon ko ang ara na sa kapsula. Kaya tima, isa lang kapsula, tanan-tanan nga health benefits, makuha mo na. So, Santon plus Gold Herbal Capsule, ang pinakaman namin isa na kay Certified Halal, no? Sa mga may nabatyag, nakagdamo na sa mga naghahatag sang ilang testimonya, ang ibanda, may mga bukol-bukol, dako ang nabulig sang Santon plus Gold Herbal Capsule. Pero sa pagtumar naton, upda naton sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based kag non-acidic nga Vitamin C. Ang Vitamin C nga nagikan sa Santon, may nagabulig sa pagpabaskog sa aton nga immune system, mga katropa. Santon na plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C, perfect combination. And dugangan naton sang Santon or sang Premium D3. Ang Premium D3, mga katropa, nga may Vitamin D3, ginpabaskog pa sang Virgin Coconut Oil kag Malunggay Oil Extract, may ala antibiotic effect para sa mga bacterial and viral infections. Nagapabakod sang aton nga mga katulanan sa aton siling alawas. So tatlo dapat, no? Dapat tamuning kombinasyon, Santon plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3. Kay siling sang Yes to Health, ano man ang mga pagtilaw nga aton siling masugatan, sarang ina naton malampuasan kung nga aton ikayong lawas sa aton nga ginaamligan. Aprobado sang Food and Drugs Administration, mabakal naton sa mga butika kag sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at ubang lang sang Midtown Hotel. Mabakal ninyo sa mga butika, Mercury Drugstore, sa Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Sa tanan-tanan ng mga butika nationwide. Pwede nyo na, no, mabakal gid sa aton siling mga katropa. And sa mga mister, nga daw, tig-ab na lang ang gatig-a, katropang Alex, don't you worry, kay available ang Turbo Dietary Supplement for Men. Kinanglan mangin malipayon kamo. Hindi lang kamo natural. Dapat mangin malipayon man si misis nyo. Kay base kon ubo na lang bla nagatiga ka tropang Alex. Why na naga standing ovation? Why naga flag ceremony? Centro. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, natural, safe and effective. May maka kag labuwas ka gani baskog ka kon nakaturbo ka. Si katropang Rodolfo Onasi ng aton si Dilapos, no, ng aton siling coordinator sa XFM Taxi Patrollers bla. Siling nga katropang Mario, siling nga sa sunod tanga meeting mabakal kami sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ay problema katropang Rodolfo. Si katropang Cesar nga daan to. May lang kayo si katropang Rolly Rowell. Mga taxi patrollers ta, no? Sige lang kay Dason maturbo. Centro. Sige, sa aton sila nga pangalagad. Basta 30 minutos lang antes ang labing-labing kay Mrs. Magtumaras ang isang kapsula kay sigurado nga mas manami kag mas mabako ang inyong relasyon kung nakaturbo dietary supplementa for men ka. Sa aton sila nga mga katropa, daw lang alam na kita sa oras, katropang Alex, no? Magasunod na ang XFM News sa nationwide sa Dili Madugay. Sa aton sila nga matag palamati. Kita na kita sa Lunes, same time, same station, diri sa XFM 100.7 na Iloilo. Sa pangalan sa aton sila nga technical partner, katropang Alex Saspa. Para sa XFM 100.7 na Iloilo. Ako naman si katropang Mario Hilongo, XFM News.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to health.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
5: The Secret of Health.
4: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Ako po si Rodeline Takuya. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Namuhay ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
4: Isa sa sekreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibis sa mga butika. The Secret of Health Supple Plus Gold.
4: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
8: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
9: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
10: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na may taglay na luti, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
4: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lotin at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating ating mga mata o galiing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. O ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-araw din ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng Healthy Coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes to Health!
5: XFM.
1: XFM.
2: Evergreen Herbal Capsule. Kang subong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
11: Ni si Roberto Prondosa, 48 anyos, sang Lupisaina Norte, La Paz. Sagali ako ka guardia, pulaw bugtaw nga akon nga obra, hindi gi malikawan nga magpagapi. Pagpagapi ko per me nagtaas nga akon acid. Pag tumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na nga akon nga acid.
2: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: Exciting time, Katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaimpapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga pauning headlines, katropa, hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. PBBM, pinangunahan ang pagbukas ng 48th ASEAN Summit sa Cebu.
2: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. namuno sa makasaysayang trilateral meeting sa Cebu. Leader ng Thailand at Cambodia na ngakong ipagpapatuloy ang dialogo ng peace talk sa naganap na ASEAN Summit.
0: Big time rollback sa diesel at kerosene, nasahan po sa susunod na linggo.
2: 60 billion pesos ibinalik sa PhilHealth mula sa National Treasury.
0: Mahigit naman 200 boto nasa makukuha sa plenaryo sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
2: Sa balitang regional, 1,000 pesos na fuel subsidy ng Iloilo City Government para sa mga taxi drivers, inirelease na ngayong araw.
0: International news, mga katropa, mga guro sa Singapore. May kapangyarihan ng mamalo ng estudyante bilang bahagi ng pagdidisiplina.
2: Sa balitang showbiz, Miss Universe Philippines Bea Milan Windersky nilinaw ang citizenship at opportunist issue.
0: At sa sports, San Antonio Spurs pinadapa ang Minnesota Timberwolves sa Game 2 ng NBA Conference Semifinals.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Pananghalian na po tayo ng Friday, Katropa, May 8, 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo na napapahinggan sa mga himpilan ng XFM Nationwide sa XFM Nara, Palawan, 98.5, XFM Brooks Point, 95.3, at XFM Kabangkalan, 106.1.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye na ng balitaan, mga katropa, formal na pong binuksan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 48th ASEAN Summit sa ilalim ng Philippine Chairship. Sa kanyang pambungad na talumpati ay binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng pagkakaisa at mas malalim na kooperasyon ng mga bansa sa Timog Silangang Asya para matugunan ang mahahamon na makabagong panahon.
3: Ladies and gentlemen, our theme of navigating our future together has always held true for ASEAN. But now, more than ever, it is a principle that we must continue to share, an idea we must continue to embrace. If there is one lesson ASEAN has learned over the decades, it is that difficult times do not divide us. Four ASEAN challenges present us with opportunities that have further strengthened our resolve to work more closely, to listen more carefully, and to act more purposefully. This summit gathering is evidence of that commitment. It reflects our shared understanding that especially in moments of difficulty, engagement remains essential. That when circumstances are challenging, partnership is, more than ever, indispensable. And that even when the future appears uncertain, hope remains the responsibility of leadership. It is in that spirit that I warmly welcome all of you, reminded of the significance of our gathering. For ASEAN has always drawn its strength not from uniformity, but from unity. So as we begin our work today, let our discussions be guided by wisdom, openness, and our enduring commitment to one another.
0: Ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. po yan, napabilis lang yung pagsasalita. Oh, Bahagi ng pahag niya sa ginaganap na opening ng 40th ASEAN Summit.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa ilalim ng pamumuno ng Pilipinas bilang ASEAN Chair, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang trilateral meeting sa Cebu para pahupain ang tensyon sa pagitan ng Thailand at Cambodia hinggil sa kanilang matagal ng border dispute.
4: We express our confidence in the ability of both Cambodia and Thailand to resolve the matter amicably and to manage their border differences peacefully in the spirit of ASEAN solidarity and unity. The entire ASEAN family remains ready to continue supporting efforts to promote dialogue, confidence building, and the maintenance of peace and stability in the region. Together, the three of us have reaffirmed that peace and stability are indispensable for ASEAN's continued growth, prosperity, and the well-being of our people.
2: Nagkasundo naman sina Thailand Prime Minister Anutin Charnvirakul at Cambodian Prime Minister Hun Manet na ipagpapatuloy ang dialogo at palalawigin ang mandato ng ASEAN Observer Team hanggang Hulyo. Habang nagpapasalamat naman ang dalawang leader sa naging papel ng Pilipinas sa pagpapanatili ng regional stability.
1: XFM News Nationwide.
0: Binigyang din po ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. sa ginanap ni Special Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East ASEAN Growth Area o yung tinatawag na BIMPIAGA Summit, ang tinatawag na Vision 2035, katropa. Hindi lamang po isang economic roadmap, kundi isang pangakong dapat magresulta sa konkretong pagbabago para sa pangaraw-araw na pamumuhay ng mga tao. Ayon sa Pangulo, ang milestone program sa nasabing kooperasyon ay naglalayong lumikha na mas maraming trabaho, palakasin ang transportasyon at connectivity at magbukas ng mas malawak na oportunidad para sa apat na bansang kasapi.
5: This vision is not merely a roadmap for economic integration. It is a promise to our people that development will be meaningful, sustainable, and felt in their daily lives.
0: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mga katropa.
1: XFM News Nationwide.
2: Nagpulong ang mga foreign at economic ministers ng ASEAN sa 48th ASEAN Summit sa Cebu para palakasin ang pagkakaisa ng rehiyon laban sa banta ng tensyon sa Middle East sa siguridad sa pagkain, supply ng enerhiya at pandaigdigang kalakalan. Binigyan din ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Trade Secretary Cristina Roque ang pangangailangang protektahan ang mga micro, small and medium enterprises at tiyakin ang katatagan ng presyo ng bilihin sa harap ng nagbabagong presyo ng langis at banta ng supply chain. Inaasahang maglalabas ng collective speech ang mga leader ng rehiyon pagkatapos ng summit habang pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtalakay sa mga konkretong solusyon sa krisis sa enerhiya ngayong araw ng Biyernes.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, ang PNP ay handa na pong tumulong sa Department of Agriculture sa pagpapatupad ng price cap sa bigas. Katropa natin sa balita, Earl Saldar, XFM Mega Manila.
1: Live report.
6: Handa ang Philippine National Police o PNP na makipagtulungan sa Department of Agriculture o DA sa pagpapatupad ng itinakdang price cap sa bigas upang mapatatag ang price nito sa mga pampublikong pamilihan. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Ratantes Jr., inatasan niya ang strategic deployment ng mga police sa mga palengke at grocery store para tiyaking nasusunod ang regulasyon ng pamahalaan. Ang hakbang na ito ay tungkol sa kahilingan ng DA na makipagtulungan ang PNP at Department of Trade Industry o DTI sa mga may pit na pagbabantay sa merkado. Alinsunod ito sa direktiba ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapatiling matatag ang presyo ng bigas at maprotektahan ang mga mamimili labas sa epekto ng inflation. Inibok din ni Ratantes ang mga negosyante na sumunod sa pamuntunan ng pamahalaan at binigyan din ang handa ang PNP na ipatupad ang batas sa sinumang lalabag. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Inanunsyo ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad ang posibleng malakihang bawas presyo na abot sa 9 pesos kada litro sa diesel at 12 pesos naman sa kerosene simula sa susunod na linggo. Sa kabilang banda, magiging bad news naman ito para sa mga motoristang gumagamit ng gasolina dahil inaasahang magkakaroon ng taas presyo na 2 pesos kada litro. Anya ang malaking rollback sa presyo ng petrolyo ay dulot ng positibong epekto sa naganap na peace talk sa pagitan ng Amerika at Iran sa pandaigdigang merkado.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, opisyal nang naibalik sa PhilHealth ang 60 billion pesos na pondo mula po sa National Treasury. Alinsunod dyan sa direktiba ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. para matyak ang pagpapalakas ng mga serbisyong pangkalusugan sa bansa. Nagpasalamat po ang PhilHealth sa Pangulo at sa Department of Finance sa agarang remittance na nasabing halaga na gagamitin para sa pagpapahusay pa ng mga benepisyong medikal na inaasahan ng bawat Pilipino. Tinect naman po ng pamunuan ng PhilHealth na bawat piso mula sa pondong ito ay ilalaan sa pagpapabilis ng mga sistema at proseso para ma-check ang mabilis at patas na paghatid ng tulong sa mga nangailangang benepisyaryo.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala mga katropa, kumpiyansa ang House Justice Committee na makakakuha sila ng mahigit 200 boto mula sa mga kongresista para formal na maipasa ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at maiakyat ito sa Senado. Ayon kay Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, malaki ang paniniwala nilang sapat ang bilang na ito upang pagtibayin ang committee report at tuluyang simulan ang paglilitis sa pangalawang pangulo. Sinangayunan din ito ng National Unity Party o NUP matapos kumpirmahin ni Deputy Speaker Ronaldo Puno na nakahandang bumoto ng yes ang malakihang bahagi ng kanilang mga miyembro sa plenaryo.
1: XFM News Nationwide.
0: Senator Lorin Legarda ay sinusulong ang 10K allowance para sa student internship. Katropa natin sa balita, Brian DePaz sa XFM Mega Manila.
1: Live Report.
2: Isinusulong ni Senador Lorin Legarda ang panukalang magbibigay ng one-time 10,000 pesos allowance para sa mga estudyanteng sumasailalim sa internship programs. Ayon kay Legarda, mahalagang bahagi ng tertiary education ang internship dahil dito nasusubukan ng mga estudyante ang kanilang mga natutunan sa aktual na trabaho at industriya. Gayunman, aminado ang senador na dagdag gastusin ito para sa maraming estudyante lalo na sa mga mula low-income households dahil sa pamasahe, pagkain, uniforme, dokumento at iba pang pangangailangan habang nagsasanay. Sa ilalim ng Senate Bill No. 2102 o Student Internship Allowance Act, makatatanggap ng 10,000 pesos allowance ang mga kwalipikadong estudyante mula sa higher education at technical vocational institutions matapos makumpleto ang required internship hours at evaluations. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian DePaz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Naghahanda na ang Italy na kumuha ng libo-libong Filipino nurses sa pamamagitan ng isang bilateral labor agreement upang punan ang kakulangan ng nasa 15,000 hanggang 20,000 health workers sa kanilang bansa. Bukod sa bagong recruitment, pinalawig din ng Italian government ang kontrata ng mga Pinoy nurses na kasalukuyang nagtatrabaho doon ng 2 taon. Kaya mula 2027 ay magtatagal na sila hanggang 2029. Ang mga interesadong aplikante ay kinakailangang may Bachelor of Science in Nursing degree, rehistrado sa mga professional bodies at may sapat na kaalaman sa wikang Italian na abot sa B2 level proficiency. Sa kasalukuyan, malaki ang pagkakaiba ng kita kung saan ang isang entry-level nurse sa Italia ay maaring sumahod ng average na 3,000 euros o mahigit 213,000 pesos kada buwan kumpara sa sahod sa Pilipinas.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, ay sinilalim po sa pagsusuri ni Forensic Pathologist Dr. Raquel Portun ang 5 sa 19 na nasawi sa inkwentro dyan sa Toboso, Negros Occidental, kung saan nadiskubre na 3 sa mga ito ang nagtamo ng mga tama ng bala sa ulo at sa likod. Kinwestiyon din ng forensic pathologist kung bakit sa likod ang mga tama ng bala kung tunay na inkwentro ang naganap. Habang lumitaw din ang isa sa mga bangkay ay hindi pala ang naunang kinilalang si Errol Wendell base sa pisikal na anyo nito. Nanawagan po si Portone sa mga kaanak na iba pang biktima na huwag munang i-cremate ang mga labi at ipasuri ang mga ito kahit ang mga nailibing na upang lumabas daw ang katotohanan sa likod na nasabing insidente.
1: XFM News Nationwide.
2: Iniyak ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak ang tuloy-tuloy na tulong para sa 7 Pilipinong tripulante ng barkong San Antonio na nasugatan matapos ang isang drone attack sa Strait of Hormuz nitong Martes. Kasalukuyang ginagamot sa ospital ang mga biktima kung saan 4 ang nagtamo ng minor injuries habang 3 naman ang nananatili sa intensive care unit ayon sa naging ulat kahapon. Dahil dito sinabi ni Kakdak na nakikipag-ugnayan ng ahensya sa mga ospital at sa pamilya ng mga biktima sa Pilipinas upang masiguro ang kanilang kaligtasan at kapakanan sa gitna ng tumitinding tensyon sa nasabing shipping route.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:16 ang oras sa XFM News Nationwide. Sabayan din po tayo napapahinggan katropa sa iba't iba pang himpila ng XFM. 99.5 sa XFM Zamboanga City, 102.1 sa XFM Cotabato City, at 95.7 Bayugan.
1: XFM News Nationwide. Balitang Regional.
0: Si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay nanguna nga sa pagbubukas ng 48th ASEAN Summit 2026 sa Cebu. At katropa natin sa Balita Almi Mata ng XFM Cebu.
7: Formal nang binuksan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 48th ASEAN Summit ngayong Biyernes sa Mayo 8 sa Lapu-Lapu City, Cebu bilang chair ng ASEAN ngayong taon. Sa kanyang opening message, binigyan din na Pangulo na patuloy na pabago-bago at lumalang sitwasyon sa Middle East ay may direktang epekto sa rehiyon na patuloy na hamon sa kakayahan ng ASEAN na manatiling matatag at handa sa mga krisis. Bilang tagapangulo ng summit, nakatagdang makipagpulong si Pangulong Marcos sa mga leader ng mga bansang kasapi ng ASEAN na kinabibilangan ng Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand, Timor-Leste at Vietnam. Inaasahang tatalakayin sa pulong ang mga mahalagang isyu tulad ng seguridad sa rehiyon, krisis sa enerhiya at pagkain, kaligtasan ng mamamayang ASEAN at pagpapalakas ng kooperasyong pang-ekonomiya. Nakatagda ring magdaos ng press conference si Pangulong Marcos sa International Media Center mamayang alas 4 ng hapon. Magtatapos naman ang summit sa isang state gala dinner na ihandog ng Pangulo at ni First Lady Liza Araneta Marcos. Sa timang Navigating Our Future Together, muli pinagtitibay ng ASEAN ang kahalagan na pagkakaisa at sama-sama ng pagkilos bilang pangunahing prinsipyo sa pagharap sa mga hamon ng rehiyon at ng pandaigdigang komunidad. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almimata XFM News.
2: 1,000 pesos na fuel subsidy ng Iloilo City Government para sa mga taxi drivers inirelease na ngayong araw. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
8: Ngayong araw ng Iloilo City Government ang fuel subsidy coupons para sa mga taxi drivers na residente ng syudad. 1,000 pesos ang halaga ng coupon na natanggap ng 883 na mga qualified taxi drivers. Ginanap ang releasing sa Barangay Quintensalas Haro Gym mula las 8 hanggang las 11 kaninang umaga. Samantalang paggamit naman ito, ang pagpagas gamit ang coupon ay mula las 8 mamayang gabi hanggang las 12 ng madaling araw. Ang mga taxi drivers na qualified ay nagsumite ng photocopy ng kanilang driver's license na may specimen signatures. Matatanda ang una nang nakatanggap ng fuel subsidy mula sa city government ang mga tricycle at jeepney drivers. Layunin na nasabing programa ang makatulong sa mas apektadong sektor sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa. XFM News.
0: Samantala, 12 anyos na babae nilangoy ang 5 kilometrong dagat para makahingi ng tulong. matapos tumawag ang sinasakyang motor bangka sa Kulasi. Katropa natin sa balita, Rich and Joy Alipis, XFM Antique.
9: Isang 12 taong gulang na babae ang nagpakita ng pabihirang katapangan na matapos niyang languyin ang tinatayong 5 kilometro ng dagat upang makahingi ng tulong matapos tumaob ang kanilang sinasakyang motorbangka sa karagatang sakop ng Kulasi Antique. Ang kabayanihang ito ay ginawa ni Cherry Ann Mateo, 12 taong gulang at residente ng isla ng Matmatan, Kulasi Antique. Ayon kay Mr. Meli Gaspi Jr., operations head ng PDRRMO, batay sa investigasyon ng Coast Guard Station Kulasi, 4 na individual ang bumiyay mula sa mainland Kulasi, dala ang kanilang mga pinamili. Pauwi na sanang 4 sakay ng motorbangka ang uneta. Bandang 11 ng tanghali ay sinalubong sila ng malalakas na alon at hangin na dahilan upang tumaob ang kanilang bangka sa pagitan ng Batbatan at Mararison Island. Habang nagpapalutang-lutang sa dagat, hindi nagdalawang isip ang 12 taong gulang na babae na languyin ang halos 5 kilometrong karagatan upang makahingi ng tulong. Matagumpay namang nailigtas kinabukasan ng umaga ang 2 pang sakay na sina Angelita Patricio, 58 taong gulang, at Rose Salvador, 49 na taong gulang, matapos silang makitang nagkakapit sa tumaob na motorbangka na inanod hanggang Municipal Waters ng Libertad. Samantala, si Dante Salvador, 60 taong gulang, ay narescue naman malapit sa bahagi ng Maningning o Manigin.

0: ikinasugat ng isa pa sa sityo Kayuta na Porokdo sa Barangay Cagniog, Surigao City nitong nakalipas na gabi. Kinilala ang nasawing operatiba na si Police Staff Sergeant Charito J. Hipula, 38 taong gulang, habang ang sugatan naman ay si Patrolman John Paul M. Lismuras, 26 na taong gulang. Base sa investigasyon ng mga otoridad, nagsagawa ng bypass operation ang mga tauhan ng Provincial Drug Enforcement Unit laban sa suspect na kinilalang si alias Ronron. Matapos ang transaksyon, agad na pinusasan ng suspect, ngunit nagawa nitong makawala at naagaw ang service firearm ni Police Sergeant Hipula. Agad na namaril ang suspect na naging sanhi ng pagkabaril ni Hipula sa ibabang bahagi ng kanyang tiyan. Bagamat na isugod pa sa Caraga Regional Hospital, idiniklara itong dead on arrival dakong hating gabi. Nagtamo naman ang sugat sa kaliwang tuhod at kanang braso si Patrolman Lismuras habang sinusubukang habulin ang suspect na mabilis nakatakas sa dilim. Sa kasalukuyan, nakadeploy na ang Surigao City Police Station, SWAT, PIU at mga intelligence operatives para sa hot pursuit operation. Naglatag na rin ang mga checkpoint sa lahat ng posibleng labasan o exit routes sa lungsod upang matiyak ang agarang pagkadakip sa naturang suspect. Mga katropa, kapiba na puno ng mga health benefits, mag-Santon Plus Coffee Mix mula dito sa XFM Agusan del Sur para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si katropang CJ Salvan Luy, XFM News.
1: At isa pa, 100 million pesos na pondo katropa inilan po ng Tiesa para sa Agro-Eco-Tourism Park ng Tuguegarao City. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag, XFM Tuguegarao.
2: Nang makatanggap ng 100 million pesos na pondo mula sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA ang Tuguegarao City para sa konstruksyon ng Agro-Eco-Tourism Park sa barangay na Mabalansur. Ito ang kinumpirma matapos ang sinagawang site inspection noong Abril 17 na personal na dinaluhan ni City Mayor Myla Tingke kasama kinatawan ng TIEZA at ang Technical Working Group ng Pamahalang Lungsod. Ayon kay Mayor Myla Tingke, ang paglalaan ng 100 million pesos na pondo sa tulong at suporta ni Cagayan Governor Egay Aglipay na siyang chairman ng Regional Development Council ay gagamitin para sa konstruksyon ng City Eco-Tourism Park na inaasahang maging isa sa mga pangunahing pasyalang maglan sa lungsod. Sa naturang inspeksyon, ipresenta naman ng TWG ng Tuguegarao City Government ang initial na plano ng proyekto kina Engineer Domingo P. Sanchez, Civil Estimator at Architect Jonathan Esquiban ng TIEZA. Bahagi ang Agro-Eco-Tourism Park ng plano ng lokal na pamahalaan na palakasin ang sektor ng turismo sa lungsod at inaasahan na maghahatid ito ng pangmatagalang benepisyo hindi lamang sa mga residente kundi pati na rin sa mga bisita mula sa ibang lugar. At yan ang ulat mula rito sa 95.7 XFM at Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ako ang inyong lingkod, si katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
1: Ang XFM News Nationwide, napapahingan din sa Wow 94.1 FM Canlaon, Solid FM 90.3 Bacolod, Solid FM 104.7 Jensan, at Solid FM 89.1 Davao.
3: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines.
1: Katropang Brian, ngayong Friday, binabantayan natin sa pamagitan ng pag-asa and tropical storm Hagupit na nasa labas pa ng PAR, may layong 1,615 kilometers sa silangan po ng northeastern Mindanao. May lakas siya na aabot sa 75 kilometers per hour.
4: Katropang Buddy, makakaranas naman ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa malaking bahagi ng Caraga, northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Barm, Davao Oriental, Davao Occidental, Sarangani, Sultan Kudarat, Siquijor at Palawan dahil sa easterlies.
1: Tayo po dito sa Metro Manila, mga katropa, at iba pang bahagi ng bansa, magkakaroon ng bahagyang maulap na panahon. May tsansa ng panandaliang pag-ulan dulot ng easterlies.
4: Tatama naman sa 45 degrees Celsius ang heat index sa Aparikagayan habang aabot sa 40 hanggang 41 degrees Celsius sa Metro Manila, partikular na sa Naia, Pasay City at Science Garden.

0: Garden sa Quezon City.
1: Sumikat po araw 5:31 umaga at inasang lulubog bandang alas 6:15 ng gabi.
2: Balitang International.
1: Ang Balita International hatid sa atin ng Santon Gold, mga katropa. Pwede niyo pong subukan to. Biniyagan ng Singapore ang mga teachers na gumamit ng pamalo bilang paraan ng pagdidisiplina sa mga mag-aaral na may edad siyang pataas ayon sa kanilang Education Minister na si Desmond Lee. Binigyan din po ng kagawaran na may mahigpit na panuntunang sinusunod ang mga principal at school administration para ma-check na hindi labis na masasaktan ang mga bata sa ilalim ng palisiya. Kasalukuyan na rin bumabalangkas ng mga bagong batas sa mga mambabatas dyan sa SG upang gawing formal at mas maayos ang pagpapatupad ng tamang disiplina sa mga paaralan mula sa susunod na taon.
2: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Nilinaw ni 2026 Miss Universe Philippines Bea Milan Windorsky na siya isang Filipino citizen simula pa noong isilang siya. Ito ang naging sagot ng beauty queen matapos questionin ng mga netizens ang kanyang paglahok sa Miss Earth USA bago lumaban sa Pilipinas. Inamin ni Bea na ang kanyang ina ang sikretong nag-enroll sa kanya sa pageant sa Amerika, ngunit iginiit niya na ang puso niya ay laging nasa Pilipinas, lalo na sa San Juan, La Union na itinuturing niyang tunay na tahanan. Naging emosyonal ang usapan ng ibahagi ni Bea ang kanyang hirap sa identity bilang Filipino o American, kasabay ng pagdepensa sa sarili laban sa mga basher na tinatawag siyang opportunist, at ipinangakong itutuloy ang kanyang mga advokasya para sa mga OFW at LGBTQIA+ community. Para sa Balitang Showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports.
1: Ang Balitang Sports atin sa atin ng Premium D3. Pinadapa ng San Antonio Spurs ang Minnesota Timberwolves, katropa. Mamahilig dyan sa NBA, ha? Para po sa score na 133-95, kung saan marangkada ang opensa ng buong kupunan sa panguna ng pambato nilang si Victor Wembanyama. Nakapagtala ng double-double performance, so 19 points at 15 rebounds si Wembanyama, habang nilunod ng Spurs ang Wolves sa 29 pass break points at mahigpit na depensa. At dahil po may dito, mga katropa, tabla na sa 1-1 ang standing ng dalawang kupunan at naglalaban muli bukas para sa Game 3.
2: XFL News Nationwide.
1: Alas 12:29 ang oras ngayon pong Friday afternoon. At live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines, sumayin niyo na po XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
0: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang Lunes. Maraming salamat.
0: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.

0: katropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Arlene Uy, sang Mabolo Delgado. Nagapasalamat sa XFM kagkay Dr. Emilito Uy sa akong nadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo. Thank you!
0: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: XFM.
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
6: Bili na!
4: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss...
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
8: Oh, gali. Diriyo.
9: Ay, dali na.
10: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
11: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santon Plus Herbal Oil.
12: Talagang maaasahan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
13: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
14: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
13: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
15: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
13: Sister Pain.
16: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado ka isa. Ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sakit-sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, call your doctor.
13: Mabibili sa mga butika.
8: Madiet na ko buwas ah.
10: XFM.
17: Patropa mo.
18: Exciting.

ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanong lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sa atong lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Maayong adlaw naman sa inyo tanan. Kamusta ang inyo sining adlaw? Lulupod naman kita sa isang edisyon sa ato sining programa The Secrets of Health. Amuning tiyempo nga makakuha kita sa mga leksyon kag mga nagakadapat nato sining himuon para makalikaw kita nga makaagi sa malala sining pamalatian. Actually, ning pamalatian, hindi gid man ini masiling naton nga ma-zero tagid sa ato sining pag sinalayo kag pagpangabuhi. Ang importante sining nga hindi lang maglala. Sometimes sa mga ginabatsyag naton that can be classified as a medical condition o kon pamalatian na or balatian, mga pagpatimaan lang ini sa ato sining lawas. Pag-remind sa aton bala, oops, may ginimo kang hindi mayad sa akon, likawan naton dapat ina. Ina, kung kay balo kita magbasa sa mga sinyalis na ginapagwa sa lawas ta, especially kung may kasubrahan kita nga ginahimo. Pariyo sabi sa mga simple nga hilanat o kontrangkaso, basi kung nasubrahan mo lang ang lawas ni mo bala sa physical work, o hindi gani may nagkulang sa imo sining ginakaon nga sustansya nga kinanglanon sang lawas mo kay may ginakombat o may ginaaway man sa didtong infeksyon sa sulod sa lawas. Ina, kon kaisa makasiling kita nga patimaan sa lawas ta, basi kon naka-ingest ka lang, nakahaklo ka, nakapasulod ka sa lawas mo sa mga bakterya, mga viruses, kay hindi man tanan niya bakterya kag viruses yung nagasulod sa aton lawas. Direct tagid niya makadulot sa aton sang balatian. May mga ginatawag siya na tolerance level nga ginaset man na aton siya ng lawas. Nga may mga levels ang bakterya or viruses yung nagasulod sa lawas ta, nga makaya sa lawas ta iayatap na un, apat yun, ah. Ang problema lo galing, kung kulang kita sa nutrients, amuna nga maluyang ato sa immune system, pagsulod dito sa bakterya, pagsulod sa virus, ati maluko kadayon kag maiga-iga kang itatawag nila bala. Mabalatian kadayon kag magalalaing mo sa nga balatian. Kaya ang lawas na to, nagakinanglan sa dugang, nga nutrients, agud to awayon. Ang mga nagadala infection to, tikaroon kon mahinay or mahina na nga ton immune system. Mahina na nga to sa nga lawas. Bangod kay kulang sa nutrients. So ang guwa niya nga to sa nga ginabatsyag, laban-laban nga maglala. So para makalikaw kita sa malala sininga pamalatian, ari kita diri sa paghatag sa inyo sa mga mapuslanon nga mga health tips and information. Ano gagaling, mostly sa mga ginakaon malang naton ina nagahalin kag ikaduha sa ato sininga lifestyle o kon pangginawi. Ang programa The Secrets of Health live kita mabatian sa tanan ng mga XFM station sa Isla Sang Panay kag Negros Island Region. Siyempre sa ato sa ring pagparagad, as usual, upunta ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant, we have Dr. Leo Amos. Dr. Leo, welcome na sa ato sa ring programa.
1: Thank you, Sir Josil, kag welcome man sa aton sa pagpangalagad. Siyempre, upod na naman sa aton sa mga suki nga mga tagpalamati nga ululupod naman kita, Sir Josil, sa pag talakay sa ni o kung magpartisipar ang ibang sa ila sa pagpadala sa mga questions nila dari may angot sa ikaing lawas, which is ring edisyon isa ka tupiko ang aton sa pag-historyan, Sir Josil, nga hambal sang kilala ko ma-pressure ni sang kadamaan, especially sa unang mga panahon, Sir Josil, kung daw piga-piga ang sitwasyon.
0: Amoning paliwan sa nanta sang una, bangod man kay seasonal man matuod ining pag-istoryahan nato subong tawag nato sa ni unod sang duta, pero amoning ginapangita sang kalabanan, Dok Leo, magluwas sa mga pigado abiso mga paliwan sa nila ini sa mga talagsalang bala nagapauma kag waay makagi-star sa uma, amoning masamin nila sininga ginabilin sa mga taga-uma kon may-ari sila. Actually, pwede naton ini ma-substitute sa staple food naton nga rice, Dok Leo.
1: Correct.
0: Ang pamilya is ini laka naman ni subong, Dok Leo, tamis. Basi ang iban, no, ay pagani kakilala ko na nung tamis, ha. Ginatanom ini vines pagkatapos nagapangunod. Ang iya sininga unod ya puti. Pagkatapos tamis ang alan niya, pero lasay ang sabor ya.
1: Oh, basta lang ita, blas sila, Sir Josel, sa sabor, blas ang tamis.
0: Amor siya, ambal niyo, tamis, lasay man eh.
1: Lasay man?
0: Oo, sila ni sang ginatawag na ito sininga banayan. Ang banayan, actually, medyo mapilit-pilit ini siya. which is nami iniilakot sa tinigang. Ang ginahimo sa una sini sa akon nga lula kag lulo, ginalakot nila ni tinigang nga kunali mo gani hakidon bala. So sa pagkahamot Dok Leo kag kanami kaunon ang kanon nga may kinihad nga manipis sini nga banayan Dok Leo.
1: Correct Sir Josil no kag tilaban-laban na hindi ni Sir Josil may picture out sa mga uling tubo.
0: Oo, way na sila kakilala. Pero ang paghambala naton, pamilya lang ini sang banayan, pamilya lang ini sang tamis, pamilya sang kamote, kamuting kahoy kun natawag nato sini nga balinghoy. Maga focus kita subong sa ginatawag naton sini nga ubi.
1: Okay, ining murado nga color Sir Josil, no?
0: Oo.
1: Ining purple sining ube kita miara man sir.
0: May puti. Josil.
1: Yes, may puti man yung ube mo.
0: Oo.
1: So diri kita sining sa purple nga ube.
0: Actually mo ning ginapangita gid ang kalabanan sini. For those nga gusto magkaon sang ube, gusto nila ning purple kaysa color pa lang Dok Leo. Yam-yam na kunoy.
1: Correct Sir Josil, kag kon hambalon naton sa una paaliwansan ni Sir Josil kon way ka bugas.
0: Mm.
1: Or kung gusto mo lang yun, Sir Josil, nga may ibanda nga source ng carbohydrates. By the way, ang aton to pikaw galisan ni Sir Josil, paigad-higad na ang mga araw bala Sir Josil sa no carbs na regime bala.
0: Mm-hmm.
1: Kung naging yun, sanin nga, kung may mga tinutuyo, goal ka mo sa lawas, sanin nga nagalikaw ka mo sa carbohydrates, paigad-higad na ka mo.
0: Oo.
1: Oh. Okay, dariti ang ube, Sir Josil, may carbohydrates eh. Pero, tanawin naton, kung ano nga klase karon, kung anong binipisyo sa sa lawas, eh, aton na tokibon ang mga, kung Sir Josil, ang mga binipisyo niya sini, yung kung sa una, kung pigado, gin Sir Josil, lang alang sa bugas, kanon mga kalaruton, Sir Josil, laki pang ubi, amo ang paliwansan.
0: Oo.
1: Pero Sir Josil, may mga pagkaon, balaan kita nga, basta lang makabusog.
0: Mm.
1: Makaon na to nga, basta lang makabusog. Pero may mga functional food kita nga ginatawag. Isa na rin ube. Magambaga ni kita, Sir Josil, nga functional food. Ini ba lang, nakaon mo na, Sir Josil, naghatag na sa tons ang energy plus extra health benefits.
0: Mm. Hindi lang kay simpleng substitute sa rice, carbohydrates. Kundi may mga makuha pagin kita ang ibang sininga maka-supplements to maintain good health, Dok Leon, sa ubi, ha?
1: Mm-hmm.
0: So, ato ning pag-istoryahan kung ano bala ining ubi. Pero by the way, Dok Leon, anong may ara sa ubi, how?
1: May mga, kuha ni Sir Josil, ano? May mga compounds ni, may mga ginatawag antioxidant ning beneficial sa ton lawas. Like, for example, may ara ni sa mga key active components kasubong sa anthocyanins. Kung nga ang purple lang yasin niya color Sir Josil.
0: Mm.
1: Because of anthocyanins, may dietary fiber, may carbohydrates Sir Josil, no? Pero complex carbohydrates, not refined or simple carbohydrates.
0: Mm.
1: Kasubong sa makuha naton sa mga tinapay kagharina ba na Sir Josil, may mga vitamina man na ni kag mga mineralis man. May ari mineral potassium, may vitamin C, kag iban pagin Sir Josil sa ni nga mga key active components.
0: Makonsider gani naton sometimes ining wild mo. Kay ang ubi actually, hindi mabuhi inis talamnanan nga ginatubian. Kalabanan sini nagkabuhi inis siya sa mga bulubang liron. Kag actually, hilly portion.
1: Kag may ara, pagin niya Sir Josil nga kuanabi, nga klase sini nga wild mangid.
0: Mm.
1: Nga ube.
0: Oh.
1: Unlike pala sa una sa mga nakaabot ha. Pero sa subong yung ube Sir Josil eh.
0: Mm.
1: In fact, subong madahog ang ube.
0: Season subong sang ubi, kaya mo nang tigkalalis ang ubi, Dok Leo, summertime.
1: Kagdamo, Sir Josel, gabutan sa niya sa halo-halo mo?
0: Oo, para ma... Actually, sa halo-halo, ang purpose is na is color combination to attract our eyes, primarily, Dok Leo.
1: Kag na-proseso na na, Sir Josel, mo nang ube halaya bala.
0: Mm.
1: Nga gina-toppings bala sa mga halo-halo. Or...
0: Pero may mga panakot na niya, Dok Leo. Ginkalamaya na na.
1: Correct, Sir Josil.
0: Ginhimo nila OBM.
1: Yes.
0: Base kon kaysa, tupo-tupo ang kalamay kag ang volume balas ang ubi.
1: Kay base garon, Sir Josil, yung magreklamo, bala kaon man ko ubi, pero nga ang ata sugar kwao. Base ubi cake man na na.
0: Oo.
1: Base ubi donut. Mm. Or base ubi gandara man sa alo-alo. Or ubi nga ginlutik, Sir Josil, butangan gatas, butangan kalamay kag iba.
0: Oh. Ang ubi yung pagkatumuro natin subong, ining ubi gid ba lang halin sa puno iya, kag kung paano iniiprosesuhon para makaon ta. Kaya there are so many ways para maproseso nato nini. Number one, ibang sinigani kung tamara na magtanok ba la doklega ara kastunga banglid anong tangkan mo da.
1: Mm-hmm.
0: Ginatampukan lang ini sang dahon sang kahoy or di gani hamilan mo sang kahoy nga laya si dalom itungtong tampukan mo pag isang kahoy kag tutdan lang pag paas sang kalayo kag baga doklega lugar mo bak ito luto naman ang imo sini nga ubi.
1: Charay Sir Joseph daw bingka style.
0: Oo. Napalibutan sang kalayo or if not pwede ni mo inihugasan pagkatapos ibutan sa kaldero tubian pagkatapos lagaw na stanga maluto.
1: Correct.
0: So kung paano naton ina karon makuha ma-maximize ang mga ara da sa ubi just like anthocyanins niya dietary fiber ti ara gid man niya bisan ano nga sahi sa pagluto vitamins just like vitamins and minerals ato ni karon hambalan. Pero anong epekto ya sini sa aton sini nga lawas Dok Leo if amo nang ginahambal naton makonsumo kita ka ubi Dok Leo.
1: So kung magkaon kita Sir Josil sang ubi, take note ha, kaon na hindi nga basit tulukon na naton expect kita benefit ha.
0: Or ihampol man.
1: Or ihampol kita pal dira.
0: Oh.
1: Ihampol sa kilala ko Sir Josil. Sabi niya kung daw naugot-ugot ka pwede man ihanos. Kitidlag ko Sir Josil eh.
0: Oh.
1: Ang iban sa nga mga ang unod na sa ubi may portion kasi Sir Josil nga pagkabalo ko namayara mga tag panigahan ka dako mo.
0: Mm, tag isa kasako halos ganing ibandok lang.
1: Yes, Sir Josiel. Tindi mo naman na madala. Ayoko ni Hanos mo ah.
0: Oo. Oh. Ay, gantiadon mo kagipungkoy.
1: Antioxidant, Sir Josiel. Paano sila nag-protect sa aton? Ang antioxidant, pwede ba makuha na aton ha sa ube? Isa diri amo ang ginatawag anthocyanins. Ang lawas na aton, Sir Josiel, nag-produce ni sa ang ginatawag free radicals. Mga unstable molecules. Nga amo ni Sir Josiel, no? Sila niya ang naga-damage sa aton sining cellula. Ginatawag ni Sir Josiel nga oxidative stress naga-damage sa aton sining cells. Samantalang anthocyanin, Sir Josiel, gina-neutralize sini ang free radicals. Nga nagresulta sa less damage sa aton sining DNA, sa proteins, kag cell membranes na ton. Kag ginapanubo, Sir Josiel, ang long-term risk sa ginatawag diseases. So resulta Sir Josiel ano kung ang damage gani mapahinay sa sulod sa aton sining lawas especially sa cellular level ano matabo sa aton mas mahinay man Sir Josiel ang aton sininga pag-edad kag ma-reduce Sir Josiel ang disease risk.
0: Oh, why ka mo kahibalong iban sini nagakaon kay nahidlaw lang gid magkaon sang ubi.
1: Mm-hmm.
0: Ang iban sini nagakaon sang ubi because we have they have no other choice para mabusog kundi mm-hmm. ubi na lang gid.
1: Mm-hmm.
0: But anon to us may mabuli galing ubi no may antioxidant ini siya. And if we speak about other effects of Dok Leo, sa ato sining heart health, may mabulig ang ubi, Dok Leo?
1: Tuman ka dako, Sir Josiel, no? Ang iya sining beneficyo sa ato sining korason. Nagabulig ini, parang ma-improve ang nitric oxide signaling. Balik kita gihapon, Sir Josiel, sa antioxidant sining anthocyanin. Nagabulig para ma-increase ang nitric oxide. Ang nitric oxide, nagabulig pa-relax sa ato sining blood vessels. Ang muna ginatawag nga vasodilation. Samtang nagaligwa, Sir Josiel, silang alagyan sang aton sa nga dugo. Ang aton siyempre nga kaugatan, smoother ang blood flow kag lower ang aton sa nga blood pressure. Isa lang ni Sir Josiel sa benepisyo tungod sa nitric oxide. Ikadua, tungod sa iya sa nga ginatawag anti-oxidant effect, gina-reduce sa nga inflammation. Tungod sa iya sa nga ginatawag inflammatory signal sa aton sa nga ginatawag cellula. Resulta, less inflammation, less damage. Kag manami Sir Josiel ang aton sa nga blood flow tungod ni healthy man ang aton sa nga blood vessels. Kag isa pagid, gina-prevent Sir Josiel ang pagka-damage sini sa aton sa nga LDL o kung ginatawag naton nga naanda naton nga bad cholesterol Sir Josiel na becomes dangerous kung sila sini ang ma-oxidize o kung ma-damage. Ang antioxidant nagabulig para ma-prevent ang ining oxidation. So, butang balon Sir Josiel, kung less karon ang ginatawag oxidation, ang ginatawag pagka-damage sa aton sining LDL, less mo Sir Josiel ang plaque build-up sa aton sining arteries. Kag siyempre, tungod ginahalungan ang aton sining kaugatan Sir Josiel, mabinipisuhan direkta ang aton mismo sining korason.
0: So, tandaan na ito ng ginatumod na mundari ni Dok Leo nga ubi, amoning purple. Butang balo sa ni ibang tawag nila granating color
1: mm-hmm.
0: or violet mm-hmm. Amo na nga klasika ubi kay may ubi nga puti ya actually so gakaon lang kita ka ubi why ka mo kay balo gali ko na ng mga binipisyon nga makuha naton at least we know right now sa part naman niya, Dok Leo, sa pag-digest naton sini, kag sa digestion system naton, may mabulig ay handle, para hindi man tama katrabaho so para sa to sini nga digestive system, pagtunaw sini sa mga pagkaon, Dok Leo, kag mag-function well ato sini nga digestive system, Dok Leo.
1: Actually, may mga ginakaon, ginman kita, Sir Josel, nga hindi man gin matunaw.
0: Mm-hmm.
1: Isa diri among dietary fiber.
0: Oh.
1: Nga ari sini sa ube.
0: May bilin gid, no?
1: Yes, Sir Josel, mga uganot bala, Sir Josel.
0: Mm.
1: Aring do mga hilo bala nga notice nila, Sir Josel, kung magkaon sila sa root crops.
0: Oh.
1: Kamote, balinghoy, ube. Ang fiber sini, Sir Josel, ukon amoy na ang fiber, which is ang fiber, hindi na siya matunaw, no? Sa aton sininga small intestine. Nagalabot ni Sir Josel sa aton sininga large intestine, yung kung sa diin, ang friendly bacteria gina-ferment nila ini kaya nag-produce, Sir Josel, sang short chain fatty acids nga nag-feed sa aton sa nga gut cells, nag-reduce ang inflammation sa aton sa nga tinai, nag-improve sang gut barrier function para malikawan aton, Sir Josel, ang pagtagas bala sang ginatawag unod sa aton sa nga tinai. Kaya may ginatawag ni may naman ko, Sir Josel, gatagas ni mandukaw, may ginatawag itang leaky gut.
0: Oh.
1: Nag-leak na si Sir Josel kung nag-luya ang barrier o kung hapin na dito sa aton sa ringa tinae. Kaya gina-improve ni bulig kung may ara kita sa dietary fiber. Magluwas pa ang fiber nag-absorb, Sir Josel, sa tubig. Mas nagapahumok sa aton sininga higko kag mas mapapos ang pagpagwa sini adlaw-adlaw kung may mo pa lang.
0: Amo ni nga ang mga ginakaon naton nga solido. May mga parte gid na nga nagakabilin, that's why amoning produkto sa ato hinatawag nga excrete ang pagpamuhinta. Pero may ara kita nga ginakaon nga binaton mambal nga ti ano naman na inoghaboy naman na sa parte bala sang hinaprepara ta kon kaysa nya basura na na.
1: Mm-hmm.
0: Nang ginahaboy la nato sa basura, ti amo man na basurahan man nato ni actually ang ginapagwa ta hina mamuhin kita nagagwa na ang higko basura na actually, pero dira sa basura may ara dira nga may ara sang dako nga contribution para mapahapos ang pagpagwa tagal isang higko, Dok Leo. Pareho sin isang natawag naton nga dietary fiber, no?
1: Correct, Sir Josel.
0: Okay. Sa part naman abi sa paghatag energy sa ato sining lawas, Dok Leo. Kay mamal sila luya gid ya kun lawas sila nga kun hindi ta kon kakaon kakanon nya gusto gid ta kon kanon ti sa ubi abi, Dok Leo.
1: Ti kon ga crave ka sang kanon ti base ko may insulin resistance ka na.
0: Aragay.
1: Kati kinanglan mo gid pangita agid sang carb.
0: Pareho sa kilala ko, ginapamahulay sa kunon ni sa kakaon kanon mo.
1: Mm-hmm. Manan siling ginis ang kilala ko, man, Sir Josel, kasi bala naman sudan, basta makatimo no kanon mo. Ang balman sa isa ko, kay kilala mo, sino mo niya nga talpulano, nag-introduce ang kanon sa kanon. Pagkabot, Sir Josel, sa energy, kinanglan natin, Sir Josel, ang carbohydrates.
0: Mm.
1: Pero ang lawas natin, Sir Josel, hybrid din eh.
0: No.
1: Pwede si Sir Josel mag-function sa carbohydrates, pwede si mag-function sa carb, sa fats as fuel.
0: Mm.
1: Kunwari, Sir Josel, sa carbohydrates, ang fats na gamiton niya fuel na ton. Kagbisa rin di kita magpasulod sa carbohydrates sa lawas na ton, Sir Josel, mahimo iya sa kalamay o kung sugar para may energy kita na gamiton ng aton sa lawas.
0: Now, automatic transfer switch, no, ATS, bala kung sa mga,
1: generator pa.
0: O generator, electricity.
1: Mm-hmm.
0: Inang halin sa generator, pagbalik na gani sang pag brown out actually masaylo sa generator kay maganda ang generator.
1: Mm-hmm.
0: Automatic transfer switch, mambalway ka supply sa kuryente halin sa PDU mo, so mandar ang generator. Kung wala gali kita sang carb intake, ang lawas taga matomato man niya pangita sa pamagi para hindi mawadan sang puwersa yung bilog tang lawas, Dok Leo.
1: Atay bahala sana, Sir Josel.
0: Oh.
1: Maneuver na sang aton sininga atay para hindi kita, Sir Josel, mawadan sang sugar. Imagine na bala, madulaan sugar or energy ng aton sininga brain, ano yan na matabo sa aton, no?
0: Mm.
1: Isa ni Sir Josel sa kuwaan na ton, no, kung makuwaan na ton sang enerhiya, amo ang carbohydrates. Pero, ang makuha na ton diri sa ube, amo ang complex carbohydrates. Ining complex carbohydrates are long chain of glucose. Ang aton sa ngalawas, i-break niya ini, tunawon niya ini, step by step, Sir Josel, nga mahinay sa ni ang glucose release sa aton sa ngadugo.
0: Hmm.
1: So kung mahinay sa ni, or gradual ang pag-release sining gitawag glucose aton sa ring dugo, steady ang aton sa ni Sir Josel nga energy. Hindi ba lang sa isa mo kakaon, Sir Josel, gitawag kalanan?
0: No.
1: Nagkaon ka, Sir Josel, sa carbohydrates, pero simple, unrefined based ng carbohydrates, sugar spike. Dasig, Sir Josel, ang pagtimbuok. Dasig man ang pag-crash sa imo sa ring sugar, Sir Josel. Lain iya sa ginatawag complex carbohydrates nga hinay-hinay ang pag-release ni Sir Josel sa glucose sa aton sa ring dugo. Kay kinanglan i-proseso step by step sa aton sa ring lawas. Resulta, steady ang aton sa ring energy, Sir Josel. More stable ang aton sa ring insulin response kag longer lasting energy.
0: So, hindi man niya botang balon, ang kalabanan na be, we have this notion. Nga kung may ginakaon, gani kita. Ginapuga lang ina sa ato sininga tinai, and everything goes to the waste, nga solid. Ang liquid goes to our body. Pero may mga processes pagalit dito, Dok Leo. May mga timplahan na ipainin. Pareho sa complex sa pagtimpla sa mga paghimo tinapay, paghimo sa mga sugary drinks, paghimo sa kape. Nga hindi na kinanglan timplahon pa, kundi iset mo lang na daan. Amo nang lawas na doon, may mga standard na siya. Pagsulod sa ngamuni, ma-analyze siya dayon, amoning i-release kong insulin, amoning i-release kong and so on and so forth, Dok Leo. Takos na, no?
1: Kung sa aeroplano pa ni Sir Josel, no? Mm. Naka-autopilot na.
0: Oo. Tortulan niya ng airport, no?
1: Kabalo na sa'yo, Sir Josel, mag-maneuver. Kati nakaset na si Sir Josel mo.
0: Mm.
1: Mas labaw pagidirang aton lawa, Sir Josel. Pagkaon, abi na ton kaon lang kita kanon, kaon lang kita sudan, pagkatapos dugay-dugay pagwa naman bla. Sila sa glalaw, kaon, gergay mus on. Sorry ha, pasensya sa mga naga. Para termino ina Sir Josel nga ang aton lang bala nga paguna-una, amula na kasimple.
0: Mm.
1: Pero Sir Josel, tama ka komplikado ang proseso. Biologically, sa aton sa ningalawas, sa sulod, nga kung hindi na ito, nung kaisa mention diyan, Sir Josel, rason, nga naga, pinatuyang lang kita sa aton sa nibaba, sa aton sa ningagana.
0: The computer ng aton sa ningalawas, but remember, ang computer is hackable.
1: Mm-hmm.
0: Pwede ma-hack.
1: Mm-hmm.
0: May mga viruses man nga maka-hack sa sistema sa computer mo, nga naga-malfunction siya.
1: Mm-hmm.
0: Lawas ta, may mga viruses man, per se, virus, nga bakterya, nga mo man inagahag sa sistema sa lawas ta, nga nagresulta man nga hindi mag-function normally ang ito sa nga lawas, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel.
0: Okay. Now, sa brain function naman na be, Dok Leo, kaya after all, nagakaon kita para mabusog. Number two, makakuha nutrients. Number three, ti makasupply ang nutrients sa ito sa nga different parts of the body, especially sa ito sa nga brain, which is our central nervous system. Amo nang tagapagdikta sa tanan, amo nang commander, amo nang chief executive officer, Sir Sang Tanan, ang aton sining brain, Dok Leo, may makuha nga benepisyo ang aton sining brain sa pagkaon sang purple nga ube.
1: May ara gid Sir Josel, no, tungod nga ang ube makabuli gid Sir Josel protect sa aton sining brain cells. Kay brain cells naton, Sir Josel, is are very sensitive sa damage. Ang antioxidant sining anthocyanins naga-cross ini Sir Josel into brain tissue kay naga protect sa aton sining brain cells. Nagabulig pagit panami sa blood flow sa brain naton, Sir Josel. Tungod sa pila sa nika nitric oxide effect, nami ang aton sining blood flow, nami ang aton sining blood pressure, nami ang aton sining blood circulation. Dugang pa, Sir Josel, nga nagabulig reduce ang chronic brain inflammation, importante. Tungod ang long-term inflammation, Sir Josel, ginaangot sa cognitive decline.
0: Hmm. So, binaton nga ni carbohydrates na makuha natin sa ni, damo pagalis ang benepisyo nga madulot sa ato sa ni lawas. Sa ano, Abidok Leo, immune system natin. If we speak about immune system, ang depensa sa lawas natin against infections, no? Ang nagadala infection sa lawas ta. Pagkaunsang ubi, Abidok Leo, makabuligin na sa pangdepensa sa lawas ta?
1: Ang isa si Sir Josel nga, dira ang yaman sa ni antioxidant.
0: Hmm.
1: At tuman ka importante, Sir Josel, ang antioxidant mo sa proseso sa aton sa ringa lawas sa pagpabakod diri ginaportehan sa ringa aton sa ringa immune cells from oxidative damage. Kag tungod Sir Josiel nga aton sininga immune system, tuman kada ko nga porsyento nakasalalay dira sa aton sininga tinai, ang fibers ni Sir Josiel nagabulig para nga ang healthy gut bacteria magapabilin dira kag mapabilin ng ilas sininga balanse, kay ang gut health strongly influences immunity, Sir Josiel. Labot pa dira nga may vitamin C pagigali ang ube nga makapabakod bulig man sa aton sininga immune system, kay ginabuligan ni Sir Josiel no support sa production sang aton sininga ginatawaga immune cells, kag nagabulig para aton sininga immune cells mag-function sang maayo.
0: So mga benepisyo ini ha sang aton sininga mga body organs and entirety sa aton sininga lawas sa pagkaon sang ube, ano pa kun may ube dara sa inyo, hindi nyo lang pagpatubua sa higadigada kag pahuyuson. Try to ano da proseso ninyo para nga makaon. Tindari kita kung paano na ito nini maximize. May ubi ka mo na karon. Ano ang preparasyon sini? Paano i-preparar ang ubi, Doc Leo?
1: Tama lang ka simple, Sir Josiel. Lagaon o kung tanukon lang gid na ito. Isa ni Sir Josiel sa ang pinakamahapos and the best option as well.
0: Dang parehas lang ka nagatanok baka mo saging kag kamuti. Ah.
1: Correct Sir Josiel. Kamuti, balinghoy o kung ano pagidara nga mga root crops gina proseso o ginaluto pinagis pagtanok Sir Josiel. Amo man diri sa ube.
0: Basi mamangkot pagi kamo kay ayawan kamo pangita ka kaldero in kaso sudlan nyo ka ube kon bilog gid baladok layo. So pwede nyo na ma ano na tawag na makihad-kihad nya tagdalag ko. Nga masulod nyo sa kaldiro kay kung kaysa may ara dada panigahan ka dako ay ti iguan niya kaldiro magamo na ka dako nga bilugon mo eh.
1: Sa una Sir Josiel magluwas nga sa isa ka pamilya tagwalo kung siya mga kabataan may ra iban niya kung magluto sa una Sir Josiel upod kaginasako pati ang silingan.
0: Oo. Ang lulutuan sinambal nila do kaldiro nga lalaunan ka baboy.
1: Na dako-dako nga kaldiro ang ginakwansa na sang una, ginabutangan kag isunad na dito sa kalan sagwa. Kag pabukalan asta maluto.
0: Do butangan mo na karundong kulan mambal nga babay ila na da maluto la na dugay-dugay sa sige ka init halis dungkulan tawag nila bla.
1: Correct Sir Josiel, inanay sini nga pag luto.
0: Actually nami inang inanay nga pagluto actually Doc Leon nang may dungkulan nga nagabaga lang siya. Pero masingkal nga sige-sige ng bukal balasang init kaswabi tulis ang sabor sang linuto bisan sa tinigang.
1: Ang una sa Sir Josiel kung ay posporo sa lingan mo mga nawag na nas balay mo ngayon baga mo
0: nga dungkulan na 24 oras pa na kung kaysa ay patay-patay butangan na kabungbong para hindi ma ano bala mapalid sang hangin ng baga Doc Leo.
1: Tama.
0: So amo lang kita no lagaon mo lang gid Doc Leo, tangkon mo lang.
1: Tangkon mo lang Sir Josiel, like lagaon mo siya mga 15 hasta 20 minutes. Kag pwede mo na mismo Sir Josiel makaon. Syempre pabaho-bahon mo nay.
0: Oo. Inang no ah hindi mo na kinanglor ba huyupon kung isa ay yatan mo sa huyupon mo basi tabog pabla. Pero ang intake na ton Doc Leo. Sa maybe magkaon kita hambal nga one to busog mo. Hindi kita yung maguntat kundi mabusog kung may ara pa nga ubi Doc Leo mo.
1: Actually Sir Josiel sa kasayuran sa aton mga tagparamati why yung design ng lawas ta para nga mag sobra ka pabusog. O kung why kita mabuhi para magpabusog lang. Kaon sa usto para nga may pang-sustainer kita sa bilog nga adlaw Sir Josiel. In fact yung na-recommend Sir Josiel dira lang sa mga 70 to 80% lang dapat sa mga ginkaon naton. O kung ginakaon naton ang isulod naton sa aton seringat yan.
0: In short sini hindi ta aray na lang sa magasin sang pusil kung ang imo gani sining magasin is good for 8 shells lang. Hindi mo na mapasudlan sang sobra. Ang sunod niya sina, ara na lang sa chamber. So, hindi ka mo mag-plus one. Hindi nyo pag-ibutang sa chamber. Kundi kung pila lang unod niya, kung walong unod niya, pito lang ikarga mo para hindi mag-uba spring niya.
1: Sunod lang manual.
0: Amo man ang lawas na dapat.
1: Correct, Sir Josiel.
0: Kahit nagka-overwork man ang ato sa sistema sa lawas kung masubrahan na gitman ato sa mga food intake, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Ano? That's why sa ube, gina-recommend, Sir Josiel, nga sa isa ka-adlaw, ang imo sa mga pagkaon para makuha mo ganun gusto nga proportion Sir Josiel. Iba, simo siya nga inumol. Kung ano kadako, simo siya nga inumol, amo man na kadako sang ube, ang imo sa ninyo kaunon?
0: Siya tida ko dako go akon. Siya may gloves ang akon ka mo. In short, na inumol ka dako.
1: Correct, Sir Joseph. Nga, why gloves, ha?
0: Bear. Buta mo lang siya na yun. Panit lang kagtulaan la.
1: Correct, Sir Joseph.
0: Amo lang gina ka dako. Pagkatapos, waay isang sulusuan nga asin, waay sulusuan nga langga, waay sulusuan nga ginamos, waay sulusuan sining kalamay, Dok Leo, ha?
1: Correct, Sir Josil. Waay man gatas. Importante, gina, para hindi maguba, Sir Josil, ang binipisyo sang ube sa aton sining lawas, kag hindi sining ma-neutralize tungod sining mga hindi kinahanglanon nga mga sangkap.
0: Oo, oh, kay ti, kung kita yung magkaon, kung kaysa, hamunang hambal nila, bo, grabe ka man pa kanon, yung tigan iman ang iban. Ay sa kakaliro kung kaysa mahambal nga ba doon na one port ko man ba?
1: Kaga masaling na ba do hindi mo ko katindog sa kabusog ba?
0: Oo, oh, do tinisdakan ka buwang dyan. Nga hindi kinanglan kita magpasubra kaon, Dok Leo, sang ubi haw.
1: Sa ano man yung bagay, Sir Joseph, albisan mayo pa, kung sobra, hindi mayo resulta.
0: Oh.
1: Isa pa dari, tungod niya, ginatawag carbohydrates. Though, complex carbohydrates, pero kung masobran, Sir Josil, nag-efekto man. Too much, makapataas man sa tons rin nga blood sugar. Makapadugang sa tambok na tons, Sir Josil, tugon maka-add sa excess calories. Kung sobra-sobra nga tons rin nga pagkaon, posible, Sir Josil, kung diabetic ka na nga daana, mahimo nga mag-efekto sa mga rin nga blood sugar. Kung nag-pa-slim ka man sa ni Sir Josil, sobra ka man sa calories, budlayan ka man sa ni, kung ang ginapasulod mo, adlaw-adlaw ang calories, bisan ano pa ka-exercise, kung hindi balance man, Sir Josil, sa imo sa nga kulag kagang consumption ni mo, budlayan ka sa ni mag-lose weight. Kag digestive discomfort tungod nga tuman manang imo sa nga fiber, Sir Josil, sa isa kakalanan.
0: So, bana-banaon nyo lang mga isa kakap. Do, inumo lang mo lang gina. Magsusubra gamay, okay lang na. Hindi lang tama ikasubra nga double or triple ang kadamuon sang inyo ginakaon. Triple than 200 grams, Dok Leo.
1: Pero may mga exception, Sir Josila. Like, kung too active kagid physically, pwede ka makapasulo-subra.
0: Amo nang hambal nila nga manug-arado.
1: Isa, Sir Josil. Muna bla sa
0: manug-kuliglig.
1: Sa boxing, bla, Sir Josil, nga pwede ka man kasumbag. Sa pro, pwede man double punch.
0: Kaya tini sila tama ka trabaho. So, could you imagine that? May isa timo ka tariya nga mabitas sa imo sining arado. Kapila mo yung wakli, Dok Leo, nga arado nga tig 20 kilos na. May dala pa sulay kung sa mahimo pa na 30.
1: Then problema, Sir Josel, karon kon
0: gamay kulang, kaon mo.
1: Kulang ka sa energy tungod nyo gamay ang kaon mo, food intake mo. Una ka pa mapuklid sa rado mo.
0: Ah, hambal nila ko no, hayat ka pa sa karabaw ko no, nga way ko no makapun mo. Kinabakol mo na, gahiwod lang, way ko no gadasig.
1: Pero kung mga madasig ko no, Sir Josel, kung kakita, bakiya.
0: Kaya mo na gani ko no, nga kung may hayat ikaw ang karabaw, dapat duha ka mo sa tariya. Paunahon mo anay bakiya, pasunod mo yung hayat nga turo.
1: Gadasig sa?
0: Kung kaysa doon mauna pa.
1: Doon nakaturbo ba?
0: Pero ti, nahambal natin, ang ubi right now, rare, laka na abi natin inimakitaan. Talagsa ka makasalapo sinisubong. Bisan sa mga dako nga public markets, sa inyo da lugar, talagsa na lang ini nga ginabaligya kay ang ginahimo sini sa tao sa umagi na pang regalo na lang gani ini kay ginapanghatag.
1: Oo, kayo ay naman halo, Sir Josil, sa labi na gida kung damo bala sa isa ka purok o kung sa isa ka sitio kung sa lugar ba, Sir Josil. Ihatag mo pa na sa imo sa nga silingan niya, may aram sa isang ube. Pero iban sa ni Sir Josil, halin sa urban areas o halin sa ni sa Sudan, makapauma, tilipay, mapadalaan mo sa nga sako sa nga kinali nga ube.
0: Kaga kung kaisa bala sa isa niyo kapuro, makakali ka ka-ube, nahuya ka man nga sagi ka bit-bit ka-ube ni mo, Bladok Leo, nga ginkali. Nga gasunod la panulok sa tupad balay mo, siya pre, ano na, hindi ka na mamangkot. Kag hindi ka na magsabat, ay pre, lihog ko pre, tunga-tungaon ta lang niya, imo sang kasipi dao, sang kasipil niya, imo da. Nga tunga-tungaon ta lang sila, kaya tagan ko man topiak ang balay. Kinahuya ka man to, niya sagi kabit-bit, pagkatapos galanat ang mata sa imo sila kasi, amo na yung, sa imo tupad balay, bla, amo na yung pagsinalayo sa umadok layo.
1: Correct, Sir Josil.
0: Sharing is loving ko no eh. Now, kun wala kita sang ubi, Dok Leo, anong pwede naton sini nga mangin alternative nga mangin sources for source naton sa antioxidants para sa ato sini nga heart health, para sa good digestion, para minsor sa ato sininga energy, para sa ato sininga brain protection, kag para sa pagpabaskog sa ato sininga immune system, Dok Leo.
1: May mga similar health enhancing food man kita, Sir Josil. Kung dali ba, why kita sing ube? Kati why man naton gina-encourage, Sir Josil, yung magbakal, kag magkaon sila sa mga ube jam, or halo-halo nga, I mean, ube nga ra sa halo-halo. Ang mga ginsaktan, Sir Josil, sa mga ingrediente nga di mas lawas.
0: No.
1: As much as possible, puro-puro gid nga ube. Pero kung nakikita sa may makita, sina, ang isang Sir Josil nga alternatibo naton, kaon naman kita luwat ahos.
0: Kalayo. Sa ube na lang ko.
1: Kalayo, no?
0: Sa ube na lang ko.
1: Ube na lang, ita na. Tsaga na lang ito pag ita, ube. Pero masapos pag itaon, Sir Josil, ahos, ah.
0: Oo. Adlaw-adlaw, aradas. Kagway ta ginakawadaan si Nas Balay.
1: Correct, Sir Josil. Kaya ang ahos, may, kwan sa Sir Josil, no, may active compound ni siyang alasin. Ang isang nagrimo sa itong sining lawas, nag-react na sa sulfur-containing enzyme, Sir Josil, no, sa microbes. Nga nag-guba ni Sir Josil sa bakterya, nagkatapna sa bakterya. Amo ni si Sir Josil ang rason sa sining antimicrobial effect. Pag-abot naman sa aton sa nikaugatan, nagabulig, Sir Josil, increase sa nitric oxide, nagapanami sa aton sa blood circulation, kaya nagapaligwa sa ginaagyan sa aton sa dugo. Kasubong man, Sir Josil, sa ganyan sa isang ube, but stronger nga man. Kami ara sa Sir Josil sa ganyan antimicrobial effect. Pero kung nipanggid ang gid naton, Sir Josil, parehas mo silang makabulig, panubo sa mataas ng blood pressure, nagasuporta sa heart health, kaga may ginatawag mild nga immune boost. Pero kung i-compare naton, Sir Josil, ang ahos, kumpara sa ni sa ube, garlic is more sa antimicrobial, ang ube naman is more sa antioxidant.
0: Ang guaya, business sa practice nato sa pagkaon, ang ube, substitute sa kanon, Dok Leo, pagkatapos ang ahos sometimes becomes an appetizer, kung hindi man, ginasudan.
1: Yes, Sir Josil.
0: Kay may ara iya, dumduman ko, Dok Leo, ahos siya ginabutang iya sa garapon, tubian, butangan, wiskan, gamay nga asin, pagkatapos higupigupon ang sabaw, Dok Leo. Why nasudan? Kanon na lang, gid.
1: Kinanglan, marami, Sir Josil, medyo bakod-bakod sa nang imo, sa nang ipanimaho, eh. Kay perte, gid man na kalang to, Sir Josil.
0: Ah, hambal nila kung kaysa galing, Dok. Wise ang baho, kuno kag hindi baho sa tao nga gutom, ha?
1: Gusto, Sir Josil? Ang gutom ko na is the best appetizer mo.
0: Misan, ano da kung kaysa kabaho to, basta makao lang sa tao, kaunon mo gin. Pero sa masami na to, sininga ginaluto manabi, Dok Leo. Amo nang pinaka-prominent sa sulod sa balayta, ahos, ha? Why ubi? Pwedeng ahos, pero must be taken as much as possible raw. Papaon mo anay, hulaton mo 10 minutos, and then do it, mas mayo, raw, buta malo, sapon ta. Sama-sami na ito sila nga mga ginaluto, abi mga prutas, o kung mga ulutan no na bidokleo, may other sources kita sang, katulad abi sang function sang ubi.
1: May ara gid, Sir Josil, isa siniya mo ang nagaya man sa itong siring merkado, ang ampalaya.
0: Ginapanghaboy na lang gana gani kung kaysa, gagakaluto na lang, Dok Leo, sa displayhan mo?
1: Correct, Sir Josil. Kaya ang ampalaya, may ara, Sir Josil, sa charantin, kag may polypeptide P, plant insulin-like compound. That's why, bisan ang government natin, Sir Josil, ginarecognize, ginakilala na hindi nga makabulig din sa may mga diabetes. Ang paggamit sinisang ampalaya, kaya kung Sir Josil, ginakopya niya sa niyang insulin mo, that's why ginatawag nga may insulin-like effect. Ang hindi ng palaya.
0: Kung na mo, check-check man gali, ha? Kabalo mag-imitate.
1: Yun ay ilog-ilog, ya. Pero sa kaayuhan, Sir Josil, hindi kita naging ilog-ilog, ang kopya-kopya, sunod-sunod sa uso, bisan din ang makapayo, ha?
0: Amo na yung mga kaproduce sila, kung nasang tinidor dito sa piha ko, nung tinidor, Dok Leo, pwede mo kung pang sukad sa, ano mo, talamnanan. Pero bakal ka sa check-check, Dok Leo, ang tinidor mo, ay, ilukad mo palang gani sa gintanok mo nga kamuti kag ubi, nagtiko na.
1: Kisa, Sir Josil, kung dulo di malason ka, pag timsok mo, uton pa.
0: Pero yun niya, ano ha, ginakapi ha, para sa kayuhan sa ato sa ring ilawas, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kag nagabulig niya, reduce ang glucose production sa ato sa ring liver. So, ang similar effect nila, Sir Josil, sir, makabulig sila sa pagpanubo sa blood sugar. Makabulig, siyempre, sa may mga diabetes. Pero, kung ibase na ito, tupad na ito ng doha, Sir Josil, pag abot iya sa blood sugar, mas kuhan niya, Sir Josil, mas prefer iya, ang gina-recommend ang palaya versus sa ube.
0: Pero kung pakanon mong tao, mas pakamayuhon na lang nilang ube, Dok Leo?
1: Ayos, Sir Josil. Pero kung gusto mo, kaon ka sang ube, tapos dugay-dugay lipas-lipasan mo lang, Sir Josil, pila ka minuto, kaon ka sang palayasan para mabalanse mo.
0: Pero as possible, Ro.
1: Correct, Sir Josil. Kagkutob sa may mo sa ito sa mga tagparamati, mas manami kong piliyon na ito ng parte sa palayasan mo. Amuyas nga dahon kaysa siya sa nga unod.
0: I see. Ang dahon, ha? Ang dahon, ti pwede mo na malahub lang, Dok Leo?
1: Correct, Sir Josil.
0: Ibang ginatuom lang gani nila, naputos na sa dahon sa saging, butangan sa gamay nga kamatis, init-initon nga malahub lang pagkatapos, sold na.
1: Yes, Sir Josil. Ibang sinigani, ang munggo ng linaga, Sir Josil, instead of ano nga dahon nang ibutang nila dira, dahon sa isang ampalayang ilagay na butang.
0: Galing ito, may kita mahanad, yun natulok-tulok lang dahon sa ampalaya, biyo kon marguso bla. Nagadalaw-daw lang na sa ito sining kudal kon kaysa, yun natulok-tulok talang, bisan pa nagapunsok-punsok na siya ang punta bla sa ampalaya nga nami utanon, Dok Leo. Kay Manway, kay Balo, galing nga pwede ma-utan, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. In fact, sa mga merkado, Sir Josil, kung mga market day bala, nakita kasang damo nga pinutok sa ni Sir Josil sa ampalaya. Kung ako ganino, kung pwede ko pala makaon, Sir Josil, tanan sa sahakalan, ando hibungon ko mo. Tungkol nga bala, ano bala ang binibisa sa aton sa ning lawas. Pero ate, kinanglanon nga magkaon na kita sa gusto, baka lang sa gusto lang maluto.
0: Sila man nasang ubos ang kalabasa, actually, pwede mo mautan.
1: Correct.
0: Nami manilakot sa munggo. So, aside from that, Dok Leo, if we speak about other sources, no? Ari na lang, that's one tabi, sa premium D3 soft gel capsule na ito, Dok Leo, may VCO, may malunggay, kag may vitamin D3. Sa tatlo nga ini, Dok Leo, may ara dira sang with similar functions just like sa pagkaon sang ube, Dok Leo.
1: Actually, Sir Josil, no, both vitamin D3 kag ube, nagakontriber, Sir Josil, sila sa overall health by supporting immune function, cellular protection, and long-term wellness. Though, they act through different nutritional pathways. Pero isa ka bintaha sa ni Sir Josil sa vitamin D3 pagid naton, like premium D3 soft gel capsule, kinagabulig si Sir Josil iya pabakod sa naton sa nga tulaan. Magluwas sa pagpabakod sa naton sa nga immune system.
0: Now, because of the vitamin D, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil.

0: Mong iyan ni Sir Josel ng medium chain triglycerides o kon MCTs. Ang MCTs ngayon yung nagabulig para nga magnami pag itong pag-function sa aton sa nga lawas, lakip sa aton sa nga liver, kag gina quickly convert niya sa ni ang ginatawaga to energy or ketones ang mga ginasulod na ton sa aton sa nga lawas mismo kung nagainom kita sa ning VCO na upod sa aton sa nga premium D3 Sir Josel. Na resulta, kung makatay kita sa ni kasubong sa mabatian na ton Sir Josel, kung makatay ko sang premium D3, gapag sikwaw. Kung makatay ko sang premium D3, ga-alerto ko. It is because of medium chain fatty acids niya. Ang efekto Sir Josel, fast energy, may support brain energy through ketones, may mild antimicrobial effect pagin Sir Josel tungod siya sininga lauric acid. Masa makabig na ton Sir Josel nga ang bonus nga ginbutang diri sa premium D3 nga mo ng VCO dugangan pagin sang balungay Sir Josel. Kung hindi man tupo-tupo Sir Josel, hindi magpaulihi sa benepisyo sa combination sining duha. Kung hindi ka makakaon sa isang ube Sir Josel, diri mo makuha sa ni ang similar sa ding efekto hoy benepisyo sa premium D3 with VCO and malunggay oil.
1: And ang isa pag indokleyo, the one of the vitamins or the only vitamins that our body cannot produce is the vitamin C. Ang ube, anon to us, magluwas sa carbohydrates, may vitamin C content gali. Mm-hmm. So kung ikakaon ka ube, mahambal may inom na lang ko, karon for example, Santhon vitamin C, pwede man ang indokleyo?
0: Pwedeng Sir Josel, kagti hambalon to na gidman, hindi abi kasubong sang rice Sir Josel eh. Nga naandan na ton kaunig kita sa ni Adlawadlaw. Pero kung maandan ng kagulingan mo Sir Josel sa kalaruton nga way kanon, amo man ang imo sa ni mangin pag ginawi.
1: No.
0: Kati naandan kaya no? Naandan kita iya sang amo sa nga lifestyle abi, pinasahi. Pero mamangko to sa mga tagpalamatin na ton subong sino ang hindi matakaan sang ubi Adlawadlaw.
1: Pero hindi Dok Leo, ang kanon niya actually, way man ti may nabunag na nagakumkom na dayon IR36 kag 64.
0: Correct Sir Josel.
1: Sinanduming da o kung ano man nga variety wala. Ginpaanad man lang kita sa practice kag nangin kinagawi na sa ato sa nga mga malam. Pagbugtaw tayo pagkaga kita ang tadaya kanon. Di kundi we have no choice. Why man da ubi? Why man da tamis? Why man da kamuti? Kundi kanon kaunon ta.
0: Correct Sir Josel. That's why kung nalin sa gamay kita nasugdan kita siguro sa pagkaon sang ubi kagawin sin kanon di man tamang ita kanon.
1: Di kay ang mga ano karon Bisaya ang mga Cebuano na nagkaon sa mais. Mm-hmm. Kita magkaon ka mais hambal. Ay, budlay niya magkaon ka mais kay dugay-dugay siya ga lupok sila ng latrasan ko.
0: Mhm. Oh. Ang budlay sana kung gasakay ka sa motor ni klabot sa batsib lang.
1: Hambal ni grabe pa. Una pa ka lupok siya ang pulungkuan sa tambot suba.
0: Di timingon ko na sa lubak ang ipagwa mo. Mm. Oh. May sa sobra ka damo sang hangin-angin sa sulod. Way ka abot sa lubak lumupok gid. Vitamin C Sir Josel, kung diba hindi kita makakaon permiso ang ube which is practical katama Sir Josel eh. Kaya nga man sa kasako lang na ton hambalunta na gimana basta may ube pagkita ang preparation na ton kang iban pagid sa nga mga factors Sir Josel unlike iyan ako magtumarka sa Santhon vitamin C Sir Josel diretso na lang absorb sa imusan nga lawas. Tumaraw na lang nimo kag mas manami pagid Sir Josel kuni upod mo siya sa ton sa nga Santhon Gold capsule Santhon Plus Gold capsule kag premium D3 soft gel capsule mas naganami pagid Sir Josel ang iya sa nga efekto nga nakahambal kita nga manami kay ang ube Sir Josel ginatawag man nga super food tungod sa kadamo sa binipisyon niya sa aton sa nga lawas tungod sa iya sa mga key compounds samantala Sir Josel ang ginatawag kombinasyon sa mga sangkap sang Santhon Plus Gold capsule dira pa lang Sir Josel. May superfood naman dira, may natural antibiotic naman dira, may queen of fruits and vegetables naman dira. Ang premium D3 capsule Sir Josel may ara man sa VCO kag moringa oil pagid plus may Santhon vitamin C pagid Sir Josel base sa pagatuon Sir Josel ang combination is stronger compare Sir Josel sa isa lang kaklase nga pagkaon nga ginkaon na nimo tungod ng combination may tagsa-tagsa ka benepisyo sila nga ginadulot sa lawas tungod sa tagsa-tagsa nila kapapel na ginahimo sa lawas on a different pathway.
1: Ang iban sini nagasiling abi Dok Leo. May istorya kita. Sini nga tipermi makugakaon sila sa ngampalaya tim inong pagid ako sa Santhon Plus Gold Capsule. Simple mi lang ato sini nga sa bata bidok.

0: Ayo. Ti pagkaon mo sang ampalaya ginano mo ginluto gin basi kon lata pang pagluto nimo basi kon ang nakuha nimo fiber lang.
1: Tama sir Dosil.
0: Pero kon sa Santon Plus Gold Capsule kaya sigurado na takos na nadaya by milligrams ang imo sininga maabsorb nga supplement halinya sa ampalaya Dok Leo.
1: Correct sir Dosil kati pag-abot iya sa processing sini sir Dosil kalkulado ini mo. May mga stability study ginahimo sini sir Dosil. Kapunto sa ni Sir Josel, hindi ka man makalusot sa ni sa screening.
0: Sa Food and Drug Administration?
1: Yes, kagtalaksan sa ni sa FDA kung hindi mo mahimo ang kinahanglan nun, Sir Josel, ng mga proseso. Especially, dapat na nagahimo sa ni Sir Josel ng laboratorio. Is may ara Sir Josel sa good manufacturing practice.
0: Ang isa dali, Dok Leo, ka na talupang danaton. Kung ubing paghambalan, ta ubi, kamuti, saging, and the likes. Kuntang-kuntang ganini, namin niya kanon niya, Dok Leo, iparis mo sa kapi sa aga, hindi gani iparis mo sa kapi sa hapon. Imo-mobla in between meals and before meals sa aga. So, iban sila makakaon sila sang ano, Dok Leo, sang ubi, hindi nakadumdum mamahaw gani mo. Parisan nila sang kape. Problema sila, kiti nakaon nila ubi lang. In short, sila may shortage sang supplements or nutrients ang lawas, kiti ubi lang kagkape. Pero kung Santon Gold Coffee Mix ang ikape nila, at least masupplementuhan pag i-Dok Leo sang dugang mga nutrients ang lawas no, because of mangustin ng palaya, malunggay, garlic, and spirulina.
1: Correct, Sir Josel. Kung naginom ka sa isang Santon Gold Coffee Mix, Sir Josel, kasubong lang no, nagkaon ka man sa isang utanon kag prutas. Pero ang kape na sa ni Sir Josel kay may plus pag ito niya ng glutathione and collagen. Muna ginatawag na ito, Sir Josel, ng mga beauty ingredient. Nga ara dira sa aton sa nga Santon Gold Coffee Mix. Kasubong sa ube, Sir Josel, isa ka binipisyo kung sige-sige kaon mo, ginabuligan ni Sir Josel, pahinay ang imo sa nga pag-edad. I mean, mga signs of aging, bla. Hindi yung mapunggan ng birthday mo kada tuig, ah. Mas mayo ganun na kada tuig, birthday ka mo kasi sa mauntat na. Pero pag tobla, Sir Josel, ang pagkurinot sa panita, ang pagnipis ang panita, paglaboy sa unod ta, kasubong sa sangkap nga derisa ni sa Santon Gold Coffee Mix, glutathione and collagen, may amo man kita sa nga binipisa, Sir Josel.
0: Binaga, pamangkot na rin, Dok Leo. Siling niya, ti, ang ako na andan sa kapi, ano mo, Santon Plus Coffee Mix. Pagkatapos niya ti kon aga siling niya kon hindi kamuti saging kon may baklan siling niya sang ubi ti maubi man kita eh okay lang ini nga pamahaw ya Dok Leo
1: okay man lang Sir Josel. Complex carbohydrates ano kag tip lang ni saton sa mga tagpanamati kon makabatsag bala kamo sa ning dugay-dugay kamo ginagutom ayhan may insulin resistance isa na siya pero may ara man instances Sir Josel nga ako ng craving susunod mas may gusto mo carbohydrates especially refined carbohydrates try nyo bala instead sina nga pasugtan nyo lang ginhawa nyo shift kamo sa protein tamo-damo, Sir Josel, sa feedback na to, yung makainom ganin sila sa Santon Plus Coffee Mix, busog sila. Hindi sila madali-dali magutom. Anong rason? Tungod may protina, ina Sir Josel, halin sa soya. Isa na ka-tip sa aton sa mga tagpalamati, para hindi ka madugay-dugay sa ni nag-crave especially sa mga makalamay nga kalanon. Dagilim nun.
0: Tamo na yung hambal nila, bala nga, may pamahaw, may merienda sa aga, may panyaga, may merienda sa hapon, may panyapon, kag may snacks before bedtime. Anom?
1: Correct, Sir Josel. Pero abin mo kung ano pagiging worst scenario sa Sir Josel. Halos ka anom, sobra pa kung kaisang imo sa nga pagkaon, laki pang kima-kima, Sir Josel, kag mga kuyam-kuyam. Pero maabdan, Sir Josel, nagtatlo, apat, lima kaadlaw, anom kaadlaw, isa ka simana, kag makapamuhin ka.
0: Ang mga masakit.
1: Yes, Sir Josel.
0: Pero mabatsagan mo na, tigduha kaadlaw, hindi kag pamuhin, galingin ang ulo, mas nag-irritable ka na, Dok Leo.
1: Kaya, Sir Josel.
0: Kung ubing ka, no, natin, mas mayo, kiti may, ano siya eh, may fiber siya actually. Sa mga nagkaon ubi pagkatapos inom ka mo Santon Plus Coffee Mix actually coffee with coffee without coffee beans and caffeine
1: kag manami ini Sir Josel ano kay pwede iya sa makabataali makatuig pataas enjoy sila sa pag-inom sir
0: kag ti syempre ano sila eh daw in man sila sa mga ginikanan nila kay kun magpinangapi gani gapain yang kabataan mo.
1: Kag may ara, Sir Josel, kabataan na, nga matingala, Papa, Mama, I want to drink coffee. Pero ang balonob lang, hindi ni pwede si mo. May question sa utok sa bata. Tinga nga gainom ka mo, kaya hindi pwede, hao. Ang punto sa ni Sir Josel, ang manami sa ni sa Sanson Plus Coffee Mix, instead niya magsagi ka pa explicar nga may coffee pambata, may coffee pang tigulang, o kung pang hamtong iya, ari na, pwede ka mo tanan-tanan sa pamilya, kabataan, lima katuig pataas, pwede sa mga hamtong, pwede sa mga may edad-edad na Sir Josel, mabinipisyuhan sa Sanson Plus Coffee Mix.
0: Ang isa, dari may mga diabetes, na labi na gina may type 2 diabetes, may insulin resistance ba na Dokleo? What if mamahaw si labi in the morning? Tapos ubi lang abi kun may ubi dira. Updan ni binila sang premium D3 coffee mix that okay
1: daw. Ako ya personally Sir Josel, why ako nagasuggest nga maginom sang coffee earlier than 9 or 10 a.m. As much as possible ah. Dira ko ya sa mga last 9 ko na last day Sir Josel. Para nga mapanginpuslan ko bala ang cortisol Sir Josel. Nga mo ning nagapadayon nga naghatag sang energy. Sa aton. That's why, ang ibang Sir Josel, makahuna-una nga magkaon sila like a midday, mga alas 9, kung alas 10, kaya gamatamat na sila batyag Sir Josel Luya. That's the time nga nagamatamat na nubo ang cortisol Sir Josel. Kaya muna ng time nga kung gusto ko mag-coffee para sa dugang nga kick o kung sustain ni mo sa nga energy, muna ng tiyempo kung tani Sir Josel. Sa pag-inom ni mo sa coffee. Mamatamat naman na sa nubo, Sir Josel, ano? Pag-abot sa mga alas 12, alas 3. Dumdum naman, iban sa manultol naman mga pe, Sir Josel. Pero ang isa, Sir Josel, sa bintahan na ton, kung ang coffee yung kinainom na ton, ilam lang may balik nga kaayuhan sa ton sa nga lawas. Kapin pa kung diabetic, nakita may insulin resistance, kita gataas, cholesterol, tagataas, triglyceride, fatty liver, kita halalunga na katama, Sir Josel. Ang fatty liver nga danway kasi symptoms ang batyagan sa primero Sir Josel eh. Tingala ka lang pagpa-check mo eh. May fatty liver disease gadi ako.
0: Nagasod o na permisulok-sulok mo.
1: Kung kaysa doon, hindi ka pa magpati sa result mo. Parti mabutig, wala na.
0: Nang barang sa ilo, tanto sa piyak laboratory.
1: Basi naglala pa. ang isa sang pintahan ni Sir Josel, kung maginom ka sang Sanphone, premium D3 coffee mix. Kaya nga man, nagabulig niya Sir Josel ang matamat pabalik sa insulin sensitivity. Kag ang mga may diabetes Sir Josel, ang craving kina nila Sir Josel matamis gid per me. Amo na gani nagahambal Sir Josel nga ang buto nga ang din pang bawal dito pagid ang manamit sini nga tilaw-tilawan. Tipo ang isa sini sang manami kag bintahan Sir Josel kay kun ginapangita mo tamis, may tamis gali Sir Josel nga ginabutang sa kafe hindi man bawal sa imo sini kinabatyag. Tungod stevia gali ang gingamit sa ni Sir Josel, zero calorie, pwede sa may mga insulin resistance, pwede sa may mga type 2 diabetes Sir Josel.
0: Okay. So ini tanan na mga kabahin ni sa produkto sang Yes to Health Incorporated ni Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3 Softgel Capsule, Sanson Vitamin C, we call that as the ultimate trio sang Yes to Health Incorporated, truly approved sang Food and Drug Administration, nag-agi sa may edit nga proseso sa laboratory. Agud to ma-insure nga di kalidad kag may ara sang mahatag sininga dako nga kayuhan sa ato sininga kayong lawas. Upod man ang Sanson Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Sanson Gold Coffee Mix. Mga quality products sini sang Yes to Health again, ha? Mabakal ninyo sa ari, masi may branch dira sang Mercury Drug Store, pwede ka mong kabakal sini. Rose Pharmacy, TGP or the Generics Pharmacy, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, Generica, Watson's, available ini. Even sa TikTok Shop kag sa Shopee, pwede ka mong naka-order. And sa Bacolod City, may store kita dira, kumpleto dira ang produkto sang Yes to Health Incorporated. Arada located sa Lizaris Street, Barangay 39, Bacolod City, atubang ina sang Marayo Bank. Ang pangalan, Yes to Health Store. Kanto lang kamo dira, open in daily except Saturday ang Yes to Health Store. Sa sunod sa Iloilo, available ini sa clinic. Maghamar kita clinic, may mga libre nga konsultasyon ini. May mga consultants kita naga-duty sa clinic. For example, dari sa ato sa siyudad sa Iloilo, arad na sa A. Young Building, Yule Street, at ubangin na sa Midtown Hotel sa City Proper. Ang pangalan sa ato sa nga clinic is Yes to Health Wellness Center. Arada ang atong consultant, si Dr. Impinado, bukas ina da from 9 o'clock in the morning, pwede ka muna kakadto, kabakal ka muna mga produkto sa Yes to Health Incorporated, libre pa ang konsultasyon. Please be guided, ha? Kag sa mga YIA branches, ang ginpanglawag ta mga chain of drug stores nationwide, pwede ka mo kapamangkot sa suki nyo ng butika. Kay halos saturated na mga butika sangaton sini nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated because of the demand ha bangod man kay sa madugay na nga tinion ini ang napamatud-an na sang mga nakagamit kag padayon nga nagagamit kay nagaingganyo sa inyo pagid nga magamit sa mga waay pa nagagamit sini and iban pa ginato sini nga mga produkto for example ang protection sa ato sini nga eye health ang matatay importante man ini kay you know isa sa pinakamakasasala nato sa ring organ at toling mata mo. Kaya pagtulok ta pala nga daan, dira na naton ginusgaran, kung gwapa ang natubang naton, laway, kung hindi, gwapo kung laway, gwapa o kung laway, dira na naton ginusgaran, matatadayon sina ang makakita kag nag-appreciate mo. Pero kung buro na ganing mata mo, away na. Parius ni karon may kwarta ka bakal ka balay balay ang dako-dako guwabi nga balay siya para nga maluligwa man aton nga sa laywan pagkatapos pa mangkuton kato karon sa mga pamilya mo bala magbakasyon ka te kamusta sila niya ano kulor sila niya sa gate niyo ha o, mamal ay ano ganitong panulukan ko do hindi nakubi kakita mo pati gate mo hindi kinakabalo ko na no pintaya do clay mo tamal ni useless without our eyes nga ano na buro na nga to sila nga pananawan. Pero we have a recourse to maintain good eyesight. Magamit sang Visionix Plus nga may lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. So far, ini nga mga vitamins and minerals, Dok Leo, not present iniya sa ubi, no? Why sa ubi?
1: May anthocyanin iya sa ubi, Sir Josil, doon naghatag sang duag bala sa sining ubi nga may ginatawag antioxidant benefit, lakip man sa ton sa nga mata.
0: Oo.
1: Pero lail pagid iya, Sir Josil, ang ining lutein, lail pagid ang ginatawag zeaxanthin, kag syempre beta-carotene. Amo naman yung naghahatag, Sir Josil, sang kulor sang pagka-orange sa karot o kung sa kalabasa, kag iban pagid sa ninyo mga pagkaon man.
0: Mambal nga, tipir, may makugakaon siya sang karot. Sa linya, nag-ano kami, nag-kihad kami permisang karot. Pagkatapos niya, nabutangan namon sometimes mango, upod man da sa linya kung isang cucumber, tapos putson mo sa rice, ano bala? Naputos bala, Dok Leo, nga mahumok. Daw halin sa rice flour.
1: Okay, ning wrapper.
0: Na wrapper. Rice flour ang halinan sina sang wrapper. Siya ti fresh man na tanan. Ang problema, galing beta-carotene gali, Dok Leo, kaya nalang mo initon gali na yung ano, no, carrots para makuha mo da.
1: Correct, Sir Josil.
0: No, tikaw ay kagi init ina. Kaya lang alam mo na umumun na yung hambal ka tito mga 33 degrees Celsius yun yung dila ko ni siya painit-initan ko na yung dila ko ni
1: mambal ka bante kanoon mo lang kung may lanat kay
0: in short ang init para maglahob lang sang karos Dok Leo para magwa ang beta-carotene.
1: Correct, Sir Jose.
0: Okay, so amon aha sa ato sa ninyo mga kauturan sa inyo tanan to maintain good eyesight mag Visionix Plus. Actually Dok Leo, if you maghamal mainom ka Visionix Plus para lang ma-maintain ni mo ang good eyesight. Ay pa man ikaw gid ginabatsyag. Mga pila ka kapsula lang kinang nanon mo gid sir.
1: Pwede Sir Josil makatumar 1 to twice daily. Once or twice daily. Especially Sir Josil kon may duha ka factors balan Sir Josil sa subong tablang panahon nga ira Sir Josil nga nagapahina gid sa mata naton. Ang kulang sa tulog kag sobra sa screen time. Halos tanan Sir Josil may amugid sa na nga factor Sir Josil.
0: Guilty as charged.
1: Correct Sir Josil. Hindi ka na sa rin makalikaw pa Sir Josil bisan mangin wala ka pa. Basta may cellphone ka ha?
0: Oo, report ka pagkaga sa opisina, palanulo mangimo sining dalumata.
1: Kaga balaan gede kung huwag ka nagabulag cellphone mo kaya updated ka sa mga kwan. Nakatabo sa social media. Kinanglan Sir Josil ano, ang Visionix Plus soft gel capsule. Pwede, twice daily. Isa sa aga, isa sa hapon ako sa gabi.
0: Okay. Ang masami nga gina muno sa aton permi abidok layo mahambal nga wash your hands frequently para nga madula ang germs, mga bacteria and viruses dara. Nga posible ma-ingest nimo no, maka sulod sa imo sining lawas bala. Kung kay sa picnic mo sa pagkaon, may virus gali ang kamot mo makasulod sa lawas mo. Kuy nang lan manghugas gid kita permi sa ato sining kamot. Pwede kita magamit sang Santon Plus or Santon Plus Herbal Soap Dok Leo kag Clear Skin Beauty Soap abi sa paglimpyo sa ato sa ninyo Hindi lang kamot ha, but the entirety sa ato sa ningarawas, Dok Leo.
1: Pwede kay Sir Josil. Like sa ato sa ningaguya, may mga punggod, Sir Josil, nga ang kausase na is bakteriyaman mo. So isa siya na sa magamit daton, the recommended daton, magpagamit sa isang clear skin herbal soap. Kaya miyara, Sir Josil, sa kojik, may glutathione, may mga dark spots, dara mabuligan niya man nga mamatamat pa na, Sir Josil, para magsalalama ang kulor. That's why gina-recommend natin kung magamit isang clear skin herbal soap, pwede ka makagamit sa guya. Dalo mo na naliog, pati botkon, Sir Josil. Parang hindi lang blag guya magputi.
0: No.
1: Ang liog karon ay mag-upod sa kulor, Sir Josil. Pero sa bilog ng lawas, pwede kayo makagamit, Sir Josil, sa Sunthone Plus Herbal Soap. May antibacterial properties man din siya. Kung property man din siya, kiti ang sangkap sa nihalin sa bayabas, malunggay, may kapayas, kagipan pagin sa nga natural nga mga sangkap. Ngayon, isa ka problema natin, Sir Josil, karon kung hindi man kita reglado sa ni magpanghugas o kung magpanghinaw, malipat mala kita. Madampi naton sa aton sa nibibigyan naton sa nga kamot. Mapasulod naton aton tudlo sa aton sa nga ilong. Mausog naton aton kamot sa mata. Naging turbos kita, Sir Josil, sang kagaw para magbalatian na ukon mangin posible nga kabangdanan sa balatian kapin pa kung mahina ang resistensya. Pag-isa pag Sir Josil, magin na timo-timo kita dirahig ko aton kamot. Isa man, Sir Josil, sang aton sa ni pwede gali ma-prevent sa pagpasulod sina sa aton lawas sini mga kagaw nga magadulot sa aton sa balatian. Ang gusto na aton nga pagpanghugas kagamit, Sir Josil, sang gusto man gentle ha, pero efektibo sa ninyo habon batok sa kagaw like Sunthone Plus Herbal Soap.
0: Selingya, mabinalhason ang akon ng ilok, pero may lang ganduga. Pagkatapos, selingya, dasig selingya, mag-aslum ang duga sa akon sining ilok, sa akon sining bayo. Mabulikan na yan ako sa Sunthone Plus Herbal Soap.
1: May kondisyon na, Mr. Josil, ginatawag nga hyperhidrosis, ano? Niblang sobra-sobra, kaya magbalhas, bila Sir Josil. O kung iban sa ni Sir Josil, may problema man sa thyroid. Nga isaman sa manifestation sa niya, pati ginisay mo sa nga palad, ginabalhas. Pero makabulig, Sir Josil, pag-abot sa nisa pagpangalisaw sa lawas, tuga sa nisang ginatawag bakterya. Actually, hindi sa balhas, ah. Kung magtabo ay, Sir Josil, ang balhas sa bakterya, muna nagpangalisaw sa aton sa nga parte sa lawas. Ti isa na sa mabuligan, Sir Josil, sa Sunthone Plus Herbal Soap.
0: Okay. Ang ano naman, Doc Leo, ning Sunthone Plus Herbal Oil, para ina, number one, magpa-soothe. May soothing effect. Sa ato sininga pamatsyagan ko nagapalamaol, pamatsyagan na ato sininga lawas, daw grabe, gitbala imo physical work, nagapalang alay, ang imo sininga mga baga, hawak, mga luta-lutahan. So, pwede ikaw magamit sang Sunthone Plus Herbal Oil. Kung gamito ni mo, inindok layo, abi nga, mahambal ikaw, balunon mo bala kung nag-opisina, ikaw balunon mo sa opisina. Kung nagatrabaho ikaw karon sa uma, balunon mo trabaho sa uma, pag break time karon palangalay mo siningalawas, banyos sani mo. Up to the extent kung isa may katatlo ikaw kabeses, manyos in a day, pwede inadok layo.
1: Pwede kay Sir Josil. Sa punto, Sir Josil, nga ang mga palangalay palamoy po, hindi nila makahulat, Sir Josil, na mapuli ka sa balay mo. Pero may pamangkot, Sir Josil, tinga, ang pagpuli ko sa balay, damo ko na batsagan, especially kung pag-abi na hao. Inatungod nga, why na sing iban nga distraction, Sir Josil. Ang focus ng kaisa sa aton lawas, sa gunauna, dira na lang. Kapin pa kon balaan mo nga, ba, ano na, mga alas tuwibin na nasutso na rin, basi magpalanakit naman karon palang alay naman lawas o karon. Mismo bla, Sir Josil, ikaw bla daw, mentalidad mo daw na na bla.
0: O, ti siyempre, Dok Leo, madumduman mo malang ex mo kung ay kobra mo. Kaya hindi kasako. Sige, magpanumdum, dumduman mo, ay ex ko galito.
1: Kaya ginapanumdum ang mga manami na saling ang mga eksperyensya, no? Ang isa sa ni Sir Josil, sa malain lang, madumduman mong pananakit sa lawas, mga nagadulot sa mga discomfort, bala.
0: Abo nang hambal, pag inatong gani, Dok Leo. Sakit buot ko sila niya kay binulagan ako sang ex ko niya makuha na sesdapain.
1: Mabuligan, Sir Josil, sang sesdapain ko na ang sakit sang buot mo nagpasakit sa ulo mo. Kag sang chest bala ni mo. Pero usually, Sir Josil, sa kinaandan kag masami gina-recommend naton kung matyagit makabatyagit sa pala nakit, Sir Josil, unahon tagit anay ang gamay nga manual manipulation. Hilot, reflex, simple nga pagmasahe. Kag nami pagit, Sir Josil, gamit sang Sunthone Plus Herbal Oil. Sulitan ko, ginabali, Sir Josil, pwede madala? Pwede good. anytime kag bisan diin ka kay indi ni sa sang kinaandan iyang humot o consent sang balanyos mahumot iniya ang scent sang Santhon plus herbal oil makasiling gani kung hindi kaya masalaan nga nagpamanyos sini sang typical nga balanyos o
0: kung lotion ikaw
1: correct Sir Josil kati magam si ang pagambal Sir Josil nga lotion bala ang purpose ng ibansa na para hindi magdry o kondisyon ng panit ari Sir Josil oh, may VCO kag may moringa oil bagay gid sa panit Sir Josil kag ang isa pa gid sa pinakamanami sini kay ti hindi kita mapalapitan sang sapat-sapat lakip na sang lamok specifically ang nagadala Sir Josil sang dengue infection.
0: May pamangkot dali Dok Leo siya lang niya opisina ako matuod pero kalabanan siya pong kubra ako sa opisina pagwa ko siya pala nakipermi ang lakon siya niya lawas daw ay nakugana kung kaisa siya lang niya manguhit sa banday. Mabuligan na yan kung siya kung mag-inom ako sang turbo dietary supplement for men.
1: Mabuligan gin Sir Josil ano tungod ang klavo waska kag maka nagabulig ni sa manami ng blood circulation Sir Josil. Kung manami nga ton sa nga blood circulation on time ang pag-deliver sang nutrients Sir Josil. On time man ang pagkuha sa nisang mga higko para ipagwa sa ton sa nga lawas. Kag on time man Sir Josil ang signal sinang agi na transmit pa kadto sa mga dapat maghulag. Like for example Sir Josil wala sa una suno sa una ko no sa wipe sa kainom sa nisang ginatawag turbo bla dietary food supplement. Nanda niya na Sir Josil na ginahimo niya nga alarm ang pamalo sa manok. O sa nakatumar si Sir Josil medyo mauna-una pa kung nas pamalo sa manok.
0: Anahan niya manok ni San Pedro ha.
1: May signal na si Sir Josil kay nagana na kung na Sir Josil ang tudlo sa rilo. Kasi kung anong tudlo sa rilo sige ang kwa na ang longhan siya.
0: So ti pwede sa mga natungdan kay actually kung kaysa hindi ka mo ka-exercise hindi ka mo maka-walking hindi mo ka maka-running nga ginatawag you know ang sexual activity is a complete exercise if you know how to deal with it. Basta it's a complete exercise. Amo nang inhambal nila nga ang iban sila nga, pero daw ay kaman niya nag-walking, ay kaman niya nag-running. Pero sila nga daw, healthy gapon sila nga ikaw. Healthy looking. Pagkatapos niya daw, ay kaman niya may nabatsyag sa lawas. Gali kiti, amo nang inhambal nila, as per needs ang lawas naton. We need that sa may mga partner, mga 3 to 4 times a week. It's not bad. Tatlo ka beses simana actually. It's just like nagkadto ka lang sa gym gali Dok Leo.
1: Kaya ako na Sir Josil adlaw-adlaw nga bindi ah.
0: Oo.
1: Bisan wa imong nag-walking ka nag-running pero nag-crawling ah.
0: Kompleto ay meso suot ay lubles ka. Bay pa may nakuha naman kamong mga health tips and information sa ato sining pagparagad diri sa programa The Secrets of Health. Labi na gid ang partiya sa makuha nato sining nutrition sa ubi ha. Ang purple nga ubi, ang granate bla tawag naton. Ang violet bla. Ah. So kumo kay way na ta tiempo sa ato sining pagparagad ko anta lang sa sining parting words sa ato sining certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos Doc.
1: Ang aton sini kinaiyahan ko na nature naton hindi mahubsan sang mga pagpakamaayo para sa aton sining ikaing lawas. Lamang hindi ba kita magkataka sa padayon ng pagtuon kung ano ang mga ara dira sa mga tanom, mga prutas, mga dahon nga makabulig para sa aton sini ikaing lawas. Gani ang padayon nga pagpamati sa aton programa mga sikreto or secrets of health sa pagtukib padayon sa sinang mga benepisyo kag ang pagtumar regularly sa aton tinga ultimate trio like Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule like Santhon Vitamin C para adlaw-adlaw madugangan sa kinahanglanon nga mga nutrients, vitamina, minerals and bioactive compounds sa aton lawas para mapabilin nga mabakod kag para makalikaw kita sa badatian dagkon may ginabatyag madasig kita maumpawan. Sa kinahandan ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas sa lungan antes pa man maging uli ang tanan kay sunupasig na siling health is wealth more than gold cherish it before you are old.
0: Salamat gid sa ato sa ninyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos. Tob-tob sa masunod naman yung edisyon sang programa The Secrets of Health para sa XFM Panay Kag Negros. Ako naman si Katropang Joe Salbanias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Matambiaw ra magkita sa aton sini nga mga suki nga mga tagpalamati sang maayo nga adlaw. Ang maayo nga adlaw daw nagakabagay lang ini sa mga tao nga wala sang ginabatyag. Pero kung nagalain ganing pamatyag mo ang iban sa Batnila, daw wala gid sang maayo sa adlaw subukre. Ang point is istoryahan nato na isa na naman ka kondisyon nga pwede naton maangkon nga kunsa din ini makaistorbo sa aton sini nga adlaw-adlaw nga pangginawi, trabaho, hindi kini sablag sa pagpangita sang kinawala. Welcome sa
3: edukasyon,
4: edukasyon
3: para sa igayong lawas.
2: Subong istorya nato na ang parte sa atopic eczema. Ang atopic eczema kilala man ini sa atopic dermatitis. But silingon mga skin disease ini siya nga common ini sa kabataan kag pwede man makalaton sa mga may edad na. Ining atopic eczema, makatul ini siya, nagapalamula panit mo, gapmala, tapos nagakrack. Long term or chronic condition ini sa kalabanan sa aton o sa iban. Usually makita mo ini sa parte sa aton kalawasan sa likod, kag sa atubang sa aton, sa tuhod bla. Tapos sa guwa, kag sa sulod sa aton sining siko, sa liog, sa kamot, sa cheeks, ano ganing cheeks man. Ang buya kag sa scalp sa aton sinipilang sa ulo na aton bilang natubuan sa buhok kana mana scalp na tiputon ta lang ni sis kag ang pamangkot diri ano ang mahimo sang duha ka produkto ni Dr. Crispin Hico nga Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka sangkap turmeric malunggay saluyot ampalaya wheatgrass barley grass kag vitamin C. Subong man ang Evergreen Coffee mixed with turmeric malunggay kag mangustin. Ang bulong wala problema kung may kwarta ka. Ang aton diri istoryahan kung paano naton ma-prevent, kung paano naton mapagar, kung paano naton maibitar nga hindi kita magka-atopic eczema. Muna hygiene kinahanglan mo gid nga mangin limpyo, manghugas diri man sa kamot mo, nagay ka sang pangalot-kalot, gabay nga katol taluton mo dayon way kabalong nga galalatanan na ng bakterya. Kadto kita sa mga impormasyon agud maedukar kita kung paano naton maibitar ining atopic eczema. Pinaagi sa pag-inom sang mga food supplement ukon mga produkto ni Dr. Crispin Hico, ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric. Nga kunsa diin ang Evergreen Herbal Capsule may turmeric man. Ang turmeric may antioxidant kag anti-inflammatory properties. Mga kinaiya nga mapuslanon nga nagabulong ini sang skin disease. Ang malunggay o kun balunggay ari man ini sa Evergreen Coffee kag sa Evergreen Herbal Capsule. Nga kunsa diin ini siya may protein nga makabulig ini sa paghalong o sa pagamlig sa mga selula sa aton sininga panit. May mga pagtuon nga nagapakita nga ang balunggay epektibo sa pagbulong sa mga pilas hindi gani mga infeksyon sa panit. Kadto kita sa saluyot hindi gani tugabang. Ini naman siya may vitamin B2 kilalaman nga riboflavin. Importante ini sa pagmaintenar sang level sang collagen nga nagabulig sa pagpapagros sang panit kag buhok. Ang collagen ay responsable man nga nagapabata sa aton ginapadelay ning paglangtigo mo. Lang tigo.
3: Edukasyon,
4: edukasyon
3: para sa igayong lawas.
2: Nagapanghawit naman ang ampalaya nga makita sa Evergreen Herbal Capsule nga kun sa diin ini makabulig nga madula ang infeksyon sa aton sininga panit. Nagabulig man ini bulong sa mga pagpalangubag, cavities, pagpalangatol, psoriasis, ringworm kag iban pa nga mga balatian sa panit. Ari ang wheatgrass makita man sa Evergreen Herbal Capsule, epektibo man ini nga makabulig sa pagbulong kag pagtinlo sang mahiko nga panit nga tungod sa sining vitamin A, B complex, vitamin C, E kag vitamin K rich in protein tungod sang 17 ka mga amino acids nga mga bloke sang protina. Ari pagid ang barley grass hindi man magpaulihi, nagabulig naman ini iya sang flexibility sa aton sining panit. Good source sang selenium para sa makinis kag flawless nga panit. Ginaproteksyonan kita sa halit sang ultraviolet rays kag nagabulig ini agud mangin pataon kita. Kag kun vitamin C naman na paghambalan, halos makita ini sa tanan nga sangkap sang Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule, especially ang mangustin nga nagapakinis kag nagahalong gid sang aton nga panit. ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
3: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya o kon kinaandan lamang.
4: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
5: Ugsad ang bulan, kag nagapalanindog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi. Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagmagalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. X FM.
6: Exciting.

0: Tanggalin ang pamamagat kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthol Plus Gold. Xanthol Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Xanthol Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Xanthol Plus Gold Coffee Mix.
2: Xanthol Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Xanthol Plus Coffee Mix.
4: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Xanthol Plus Coffee Mix dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
2: Xanthol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
6: Vision X Plus. Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
6: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Para sa malakas na buto,
8: Premium D3.
7: Matibay na immune system.
8: Premium D3.
7: Proteksyon sa bacteria at viruses.
8: Premium D3.
7: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
8: Premium D3.
7: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
10: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
11: Xanthol Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Xanthol Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Xanthol Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
12: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Xanthol and XFM, libu-libong papremyo.
13: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilaw. Nagpasalamat sa XFM kang kay Dr. Emilito Oy sa akon nga nadagat nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Xanthol kang XFM, libu-libong papremyo.
12: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthol and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthol Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthol Gold Coffee Mix. Xanthol and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
14: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi! Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sugod ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
17: Yeehaw! XFM.
18: Katropa mo!
16: Exciting!
19: Mga katropa, exciting!
5: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una. Amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Panamik it kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
6: Ako si Junel Pastrana, 42 anyos, chief tanod sa barangay Tabok Subo, La Paz. Bangod sa akong pulaw bugtaw nga trabaho, naghina ako resinsya, gani ako na pinsyaran nga magtumar sang Evergreen Herbal Capsule, nagpagsik ang ako lawas. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
5: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Santone Plus Herbal Oil.
9: Ako po si Aisel Komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
8: Santone Plus Herbal Oil.
10: Maaasahan sa sakit ng katawan.
8: Santone Plus Herbal Oil.
11: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
12: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
11: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Sister Pain.
14: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
11: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabibili sa mga butika.
15: Maka-college na ko!
11: XFM.
15: Patropa mo! Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan ba na parang nulal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo.
3: Isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Lizette. Isa akong diabetic patient. Kaya medyo maraming bawal. Isa na dito ang kape. Pero hindi ang Santon Plus Coffee Mix. Kakaiba to. Dahil ito ay may soya, munggay at santong na maganda sa kalusugan.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligtig.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
5: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
6: Santone Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santone Plus Herbal Oil.
9: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
10: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santone Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
9: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Chronic pain.
12: Ang sakit.
9: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
9: Basta pain. Mag-assisted pain.
12: Kangkarang pain.
9: Fast and safe. Assisted pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Assisted pain.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santone and XFM, libu-libong papremyo.
15: Eh, palira, dula, tagal, barangay binalot, alimudyan, luilo. Ang pasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Remilito, oy sa akon na nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intra man sa Santone kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
14: O, ikaw man katropa, may chance sa kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: Madiet na ko buwas, ah.
9: XFM.
16: Katropa mo!
17: Exciting!
18: Mga katropa, exciting!

0: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sundown Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sundown Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sundown Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Sundown Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: Iba ka sa lahat.
1: Sundown Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sundown Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Evergreen Herbal Capsule. Kang subong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
4: Ko si Joanne Diergos, 43 anyos, sang barangay MV Chano, Baharo. Nanay sang duwa ka kabataan. Hindi normal ang akon nga blood pressure, gani naisipan ko nga magtumal sang Evergreen Herbal Capsule. Nagbalanse na ang akon nga blood pressure.
3: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
5: Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng cataract, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Sundown Plus Herbal Soap.
10: Ito si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Sundown Plus Herbal Soap. Dura ang akin
9: Sundown Plus Herbal Soap.
11: Nanamigin.
9: Sundown Plus Herbal Soap.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
14: XFM.
15: Katropa mo!
16: Exciting!
17: Mga katropa, exciting!

0: tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sang kape. Huwag binabat job ko sa akong heart. Ipaligaw ako caffeine, pero nagpangitagid ko sang kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid na relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibig sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santone Plus Herbal Oil.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Ako po si Jenny Lynn, isa akong banker. Para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santone Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Sister Pain.
9: Si Michelle Legali, isa ka sales lead. Nakabadsyag ko sa isa ka si Mama ng kaputlay sa pagpinto sa bagit kisakit. Pero sa mag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
6: Mabibili sa mga butika.
10: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kag kalipay, may kapaslawan, kasakit kag kasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
11: Akon kasubong kag wala sa makapugong sa akon, wala.
12: Ugsad ang bulan kag nagapalanindog ang akon balahibo samtang naglakat ako sa dalan. Baboy kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
10: Mga katropa, isa naman kabago kag matahom nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. Oras! Woo! Kabatian, diri lang sa inyong paboritong istasyon, XFM!
13: Exciting!
14: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
15: Ako si Marvin ni Ilhamora Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kagkay Dr. Rimilito Oy, sa ako nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
14: O, ikaw man, Katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
16: Maka-late na ko!
17: XFM!
18: Katropa mo!
16: Exciting!
19: Mga katropa, exciting!
20: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Philippine Standard Time, ang oras sa XFM Philippines, last 4:09 na sa hapon. Exciting hapon, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na sa pagpangalagad sa serbisyong OFW. A Biyernes, petsa 8 kita, ikadwa sa lima tanan ka mga Biyernes. TGIF, thanks God, it's Friday. Las 4 dias na, pero singkal gapon ang init. Sa aton sa rin mga tag palamati. Liwat kita nga magapangalaga na tup-tup kita sa tank na nga las 5:30 sa aton sa rin mga katropa. Sa Biyernes ng edisyon, sa aton sa rin nga pag-pangalagad. Sa gihapon, ang aton sa rin nga pag-pangalagad. Ginauplan kita sa aton nga regular partner sa tagsa ka-Biyernes sa nga hapon. Diri sa programa Servisyong OFW. Sa gihapon, upon sa aton sa rin nga partner sa kahanginan. Katropang Bombet Terador Hiler. Katropang Bombet, mayad-ayad nga hapon.
1: Mayong hapon, Katropang Mario, kasatanan ng mga kabanuhanan, kag kabaranggayan sa bilog na probinsya sang Iloilo, sa siyudad sang Pasig, kag sa siyudad sang Iloilo. Liwat naman kita nga nagapangalagad sa serbisyong OFW. Upod natin karon ang aton bisita nga halin sa DMW, pero doon ay pakatawag kay ano? Kay Katropang BJ, no? Kay ulat-latonta kay nga aton nga ano gani ang topiko karon.
0: Yes.
1: Manami man ni kay ni tungod sa parte ni sa kwan sa reintegration program, no? Kay supposedly in-invite naton sa invitation kay nagsulat kita kay Director Glenda Ligonza sa Department of Migrant Workers, ginimbitar liwat si Chris Del, no?
0: Mm-hmm.
1: Sobirano, pero gin-assign nga personnel amo si Ma'am Jane, no? Ano ganito okay. Ni Ma'am Jane, doon ka agin di sa bisita nato, no? Doon nalipat na
0: ko. Lipat pa ko sa pangalan niya, basta si Ma'am Jane, ano? Nakaupod ni Ma'am Chris Del last time?
1: Yes, so
0: Yes. So, sa aton sa mga katropa, may ang aton subong guest sa subong hapon, amo ang taga-Department of Migrant Workers, katropang Bombet. So, sa aton sa mga katropa, ma-istoryahan takiron ang parte sa reintegration katropang Bombet. No?
1: Yes.
0: Ang aton mga intopiko subong hapon is all about reintegration program para sa aton sa mga overseas Filipino workers nga nagpauli na. It's either by ma-for good or ma-repatriated because ang kinagamo or tension nga nagkatabo mga katropa dito sa Middle East. Ang kalabanan sa aton sa mga apektado gid mostly ang mga overseas sa Filipino workers sa Middle East sa aton sa nga mga taga panamati. So dugay-dugay si ang taga DMW, no, sa aton sa nga mga taga panamati. And sa aton sa nga mga katropa, katropang Bombet, tipos-ipos lang ka birthday gali ni ano ni anak mo. Happy birthday subong adlaw sa kay Ma'am Jasmine Victoria Hiler.
1: Yes, oo.
0: Ika 20th birthday.
1: Mm-hmm. Oo.
0: Te kay sa bata ni ikapila mo ni nga bata ka to pang Bombet.
1: Muna ang pinaka magulangan.
0: Ah, kamagulangan. Oo. 20
1: duham la sanda ka mo.
0: Oo, ti 20 pa lang bata pa, no?
1: Oo, bataan pa. Abig iba gani, apo ko rong.
0: So, again, kay Miss Jasmine Victoria Hiler, bata din ng isang partner ko, ah. Bata ni katropang Bombet, kag ni Judge. Fiscal Hiler.
1: Pinapromote mo, ah.
0: Ate, gusto ko yan magdali mo.
1: Hindi na siya magpana. Tama na okay na. Maritime na.
0: Ni Fiscal Hiler, no? Kamagulangan nga bata. So, happy birthday, ma'am. Halindiri ang pagpanamyaw sa amon sa XFM 100.7 Iloilo, ilabi na sa programa Servisyong OFW Katropang Bombe.
1: Thank you, Katropang Mario. So, happy birthday, Nene Jasmine. Thank God for the for another year of gift of life, no?
0: Oo.
1: Kag kabay pa nga titutok sa pagtuon, no? Parang makatapos kag ti maplastar pa ng imong career, no?
0: Oo. Pero akin siya subong Katropang Bombet.
1: Ura,
0: tiyos na sa Manila. Ah, tiyos na
1: sa Manila. Teka, may mga finals pa mo.
0: Oo. So, happy birthday, gina. Sakay Miss Jasmine Victoria Hiler. Sa aton sa nga pagpanglagad, ang aton sa nga programa, ang buylog sa gihapon, nga ginadulong sa inyo sa mga dekalidad, garantisado kaga epektibo nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated, ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C, Santone Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3, Turbo Dietary Supplement for Men, Santone Gold Herbal Tea, Premium D3 Coffee Mix, Santone Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Santone Plus Herbal Soap, Santone Plus Herbal Oil, Clear Skin Herbal Soap, kagang Seize the Pain. So, while ginahulat na ton Katropang Bombet, ang aton sering guest sa subong hapon, ito siya subong, isa lang anay subong aton guest Katropang Bombet. May lang naman ka-focus kita sa kung ano ang dapat na ton nga ipamangkot sa aton sering guest nga taga Department of Migrant Workers.
1: Yes, Katropang Mario, pagkamayo na ton nga isa lang para yes. Ang aton nga topiko masaysay giti mayad, no? Kag malawig para nga duro ang makaintindi kag makamaan kang diyang programa kang Department of Migrant Workers, no? Nakatuon mismo sa tawag nga reintegration program nila. Last week I was able to attend the parts ng job fair, pero ay kutong nagkantugin, no? Ambot ko napadara ni Mr. Tolentino ang mga pictures with regards sa attendance sa kanya. Sa Kudugin Liwato, ang Katropang PJ, ang last blah nga sa Robinsons, no? Nag-attender kita sa tawag nga reintegration program, but sa regional to. So kaduro nga nag-attend nga mga OFWs coming from from Region 6, no? Dito kita kag mismo istorya kita sa mga nakalinain ng mga OFW nga may mga livelihood bala.
0: Mm-hmm.
1: Halin sa Guimaras nga nagbaligya bala sang mga dried mangoes.
0: Yes.
1: Tapos halin sa Maasin, nakabakal gani kita to kang bag, no? Bag may gidya sa Maasin, iyagidya sang OFWs and all other OFW organizations nga ko sa diin may ara sila nga nakalainain nga mga ginabaligya kung tawag nga livelihood. Kag duro interesado Katropang Mario nga magbisita kita sa Akwan sa probinsya sang Guimaras.
0: Oo.
1: Kay gusto man nanda mamanan kung ano ang mga best practices especially sa ginabulig sang provincial capital, provincial government, do Iloilo provincial government. I mean, ti mamasyar kita sa Prakadlaw.
0: Oo.
1: Kay para nga maistorya taman ang gobernador sang
0: Guimaras
1: kag mismo ang former governor ang puro batchmate ko,
0: yes.
1: No, si Governor Ramanaba kag si ex governor, former governor and now the mayor of Guimaras.
0: Mm-hmm.
1: Si Mayor Samuel Gumarin
0: sa kundi ko magsala Buenavista.
1: Buenavista.
0: Matabok kita Katropang Bombet.
1: Yes.
0: Why problema kung kinanglanon nga magtabok kita para nga makater taman natural ang taga probinsya sang Guimaras.
1: Yes. So nakapangayo ako kang telepono kay tinad ng akong telepono nagba. Tay nakapangayo ako kay Dr. Cynthia Nang.
0: Hmm. Okay daw magbayaw si kan si Docs Cynthia Nang kag si former governor and now mayor sang Buenavista.
1: Yes.
0: Si Mayor Samuel Gumarin.
1: Yes.
0: Okay. Ang aton gali guest tani subong hapon si Miss Jade Love Umapas.
1: Umapas.
0: Umapas. Galing galing daw hindi ko no madayon katropang bombet.
1: Wait, ito ay nagano, do ay nagtimbre ka na to now.
0: Daw hindi ko no madayon, I don't know ha. Tito, abi ko na ganito, okay naman to sila, no?
1: Oh, actually, may isa kita gin-name nga ginibitan, but kaya ang ginasign, amo na siya, no? So, sige, pamangkoton talang si, si Kwarke, may nakaline up tani kita, yes, nga mga bisita, pero ti, hambal ko gani, nga gintagaan, tagin sang, ano, sang opportunity ang ini para ma-discuss thoroughly ang ining topiko nga reintegration program. If I may, katrupang Mario, no? Way man ta sa DMW, way makita sing tawag nga programa sa to nga ginakaptan sa peso. Pero ti ang maghambal nga reintegration program kay ti nakaano man dyan na kaistoryahan ay makami kang ka mga taga DMW, no? And of course nakapamasyar man ang isa man kang ILO consultant nga si Sir Rex Varona. And we come across, no, sang ining kwan nga programa, no? Ang reintegration pathway program, no, structured approach ini, no, para magbulig sa mga overseas Filipino workers na kung sa din may transition, no, bilang transition.
0: Yes.
1: Halin sa pag-ubra nanda sa luwas ang pungsod, pahasta nga magbalik sanda giyakan natin sa anda nga komunidad, no? Ini nagahatag, no, provide employment, business o kon livelihood kag mga social integration pagi sa tawag nga government support, yes, no, financial aid, skills training and counseling. So this is the package when you call this reintegration program nga kusa din haliwat nga ti transition ini, no, the presbing nagpa abroad ikaw, no, nagibra ka to bilang consultant sa isa ka company, social media consultant. So ti pagbalik mo di ang tawag sina may transition ka na kay for good, da giyari ka matiner, di ri ka mabalik tuya, pero may engage ikaw into business or you further your skills by way of capacity building, training, and of course kung gusto mo timi mga livelihood da kag may mga ti kung kinanglan mo social aspect of kwan kag counseling ti ta anhan man ka ikaw karakang ano

0: Problema da yon, according kay Sir G-Boy, basi ng feedback kay Sir G-Boy, no?
1: Mm-hmm.
0: Pero may mga ginaprepare ako kung tani, katropang bombet bala,
1: mm-hmm.
0: nga ipamangkot sa taga DMW.
1: Yes,
0: bala no. mong katropang bombet sa isa ka, ginpagwa sa nga ARTA, Anti-Rig Tape Council.
1: Mm-hmm.
0: May mga ahensya sa gobyerno nga naging pagwa dito, no? Nga mga ahensya sa gobyerno, the most complained government agencies sang nagligad nga 2025.
1: Yes, so.
0: And mapati ka rin sa hindi katropang bombet, DMW ang yara sa ikawalo nga posisyon.
1: Mm-hmm.
0: Ikawalo. So, kung magambal ka nga the most complained, damo reklamo eh.
1: Damo reklamo.
0: Oh, damo reklamo. Mm-hmm. Oh, ipakita, blagani katropang BJ, bla, oh, araw. The most complained, top 10 most complained government agencies. Number 1 LTO. Although nga hindi mangkid tanan nga ano no, may mga regional offices man ang LTO.
1: Yes, so
0: na nami man yang performance, like for example dire sa aton sa Region 6, no? Pero lang taon mo katropang bombet to, number 8 most top 10 most complained government agencies. Department of Migrant Workers. Te, ipi ko anda tani reaction taga DMW ka dyan?
1: Timmy, ganyan nang nagsilid ikaw stop 10.
0: ugaling katrubang bombe, top 10 ka, top 10 ka man matuod.
1: Oh.
0: Ugaling bad image bla.
1: Siguro sila wanta man sa positive side of it, no? Kung magkaon nga complaint, duro nagareklamo, no? Bilang negative ang dating, no?
0: Negative.
1: Pero siguro because of kumura tawag ng double nga hindi ka paghabuyon ang isa ka kang ano kani kang kahoy ano kay
0: bunga dole ba ba
1: kay
0: luto ka na
1: luto
0: kita
1: ka na balan.
0: Kita ka
1: na kung hindi ka kita den why ka man na sapak tiyang mga pulo kaya puro kaya ginisak sa pakay duro siguro kaya may performance na
0: kasi hindi ba
1: performance na may performance ni Director Hidusman
0: LTO
1: di ba
0: galing kay kung kaisa ginabutong bla katropang bombet sang iban nga mga non-performing offices.
1: Yes.
0: Regional offices. Ugaling, hindi mas nakapalagyo.
1: Mm.
0: Hindi mas nakapalagyo because nga under sila sa isa ka
1: departamento. Yes.
0: So hindi sila makapalagyo. Amo nang sila nga kung mayo yung performance mo, butongon sa piyakto, dala sa ka manggiapon.
1: Timuran lang eh. Kay ti, may lain-lain yung mga division mo.
0: Yes.
1: Way, nabutang di. Department of Migrant Workers. Pero ang uwa ni duro man niya reklamo. Pero
0: yes,
1: uwa, way nabutang, no?
0: Nabutang.
1: Attached agency ni isang Department of Migrant Workers.
0: Oo.
1: Pero ti, may nakadamo man ng duro man niya nakakuan na ang uwa, may hada na. Pero ang DMW,
0: yes,
1: may reklamo sanda.
0: May reklamo. Oo. Damo reklamo.
1: Hambal dara, bagat kita.
0: Ini nga, base niya sa ARTA 2025.
1: Yes, so.
0: Ti, aton ginapresentar ta lang. Kiti, gusto taman kong tani, in fairness sa mga taga DMW bala.
1: Mm-hmm.
0: Makakuha kita sa reaction. Ti, anong mahambal nila ka dyan?
1: Ang namigran, ang direktor ginimbit na rin ta.
0: Oo, si Direktor Aligunsa.
1: Para makasabat siya kagang mga ano mo ang mga USEC, ASEC nang da. Liwaton ta nga imbitar kay ano, kay USEC Ulalia.
0: O
1: kung tirawan ta man imbitar si USEC Nikki Dominic Tutay.
0: Oo, Tutay.
1: Oo, kay ti doon naga ano man sanda to nga okay man sanda nga imbitaran. Only nga ti tabaan yun makasaka at latsanda, no? Meeting here and there because of this repat, no? May dyan dan?
0: Okay pa? Ipa, araga contact sa mong sikreto pang BJ. So, basin na isla available nga magkakat to de. So, ma-online na lang, no? Online, okay.
1: Lihog lang, kay kun mo, nag-okay na to si Director Aligunsa. Katong last kwan, nag-anor si Katropang Mario, nagpalabtik doon. o yun. Di ba?
0: Pero subong niya ma-istorya kita, it's all about reintegration, no? Agi lang ni sa aton nga mind ko to bang bombet and nabasahan naton sa

0: isa ka article with regards sa sering mga reklamo, no?
1: Okay. Yes,
0: sir. So, katubang bombet, dito na magpadugayon pa. Kaya ka na sa linyata, ang aton sering guest, si Ma'am Jade Love Umapas sa Department of Migrant Workers. Okay. Ma'am, good afternoon and welcome dire sa Servisyong OFW. Upod mo si katropang Mario Hilongo and katropang Bombet Terador Hiler. Mayad-ayad nga hapon, ma'am.
2: Yes, good afternoon, Sir Mario and kay Sir Bombet. Pasensya, gid naalang-alang, gid ko mag-kadto dira physically. And thank you again sa pag-invite sa DMW.
1: Yes, so okay lang ah. Intindihan man namo kisabay mga bagay man nga hindi man ka katudi. In fact, phone patch pwede man. Pero gina-expect ko gikina nga kita na gikita gikina inday Jade mo.
2: Oo, sir, may meeting di ka ina kay Marina and then may gin assign ng bigla, but rest assured sir, next time mabawi gid kami.
1: Sige, duha ka mo ni Ma'am Chris Dela.
2: Ma'am Dela.
1: Oo, oh, yes. Mabawi. Oh, okay. Kay ano makantay ka mo kay amo na ang gift nyo next next week kay hindi ka mo kuan nga mapalso nga hindi ka okay ba na mo inaimbitar ta mo birthday ko sa Thursday.
2: Advance happy birthday sir.
1: Oh, paano lang na pa ano lang na para magkantok ka mo sa birthday. Okay. Anyway, sige, balik kita. May pamangkot si kuan man manami ning pamangkot siguro sa imo lang Ma'am Jade, no? Nalakip ka mo kung nadara ka mo sa kuan sa top 10. Di sining ko na may top 10 black ni blama top 10 meaning okay gid, no, ang performance. Pero ambal ni katropang Mario, top 10 ka mo sa most complained kuan ano gani pero
0: government agencies.
1: Government agencies ba ngayo lang kami
0: reaction
1: ka
0: before nato ni discuss ang about reintegration na katropang Bombet.
1: Okay, ma'am, umpisahan mo naging man ang tawag nga top 10 nga run mo. Ito ni mangkoton ta lang si Ma'am Jade.
0: I-grab na ng opportunity total ara man sa ara naman si Miss Jade and in fairness man sa part sang Department of Migrant Workers, no? So ma'am, ano ang imo reaction parte sini sa nagwa balang nga report sang ARTA nga mayara sang top 10 most complained government agencies and isa dira ika number 8 kamo sa listahan ang DMW. Miss Jade.
2: Sige sir. Bao daw medyo ano no challenging sa part namon ina nga ARTA report, but speaking lang niya sa Region 6, especially speaking on behalf sang amon ng divisions, you know, when it comes sa aton nga pag-deliver sa mga programs and services, ginahatagin namon ang 100% and best effort namon nga ma-provide ang serbisyo sa aton nga mga OFWs. But of course, may instances di man siguro nga hindi tanan ma-answer namon dayon given man nga ti bago pa lang ang DMW. Diribi speaking sa among division, lima lang kami di ang manpower namon. So, kung sa kadakuon sang covered natin nga mga OFWs, especially here sa Western Visayas, so isama na ka-challenge sa amon nga mas ma-improve pa namon, kag mas ma-address ang mga gaps pag in the future, siguro, mas mapamayo pagod namon, kag napadasig ang pag- provide some programs and services.
0: Pero Ms. Jade, ano ang epekto sila sa inyo abi no as a whole like for example dire sa Region 6 nga opisina sang DMW. Kayin si diyan manaton damo man kamo sa mga regional offices and ang ARTA report nga ni pangkabilugan ni abi no national ini pangkabilugan. So sa inyo sa Region 6, ano ang epekto sa inyo sa siling nagwa nga ARTA report?
2: Well, number one, syempre kinalan man namon i-reassess ang gaps kung diin ang medyo na mahina sa size ng ating opisina. But again, ang gusto lang namon yung pa-size na on behalf well, sa among division, ginatry namon among test nga tanan nga nga assigned sa amon nga mga programa ma-deliver namon.
1: So, ako katropang Mario, no, very objective kita dre, no. Mag-agto ako kay kay may ginabit-bit ako nga o kung ginaimaw nga ano gani pa nang sine nga mga OFW nga nag-agto sa DMW office region 6 at the same time sa OWA. Makita ako kung pagsulod di mo do plus plus opisina man sang peso nga duway untat lang nga sulod sang mga kwan mga OFW mga clients nila, no, kag ang ubra sang ano sang mga personnel, no, and of course tanan nga opisina do haros naga hambal nga kulang sa personnel do common na siya nga, nga ano nga problem, but of course that is not an excuse, no, for us not to work. Pero makita mo ang tambal gani ni Ma'am Jade, best effort, no, kaga tanan kung pwede masakop kaga ti maski Friday gani, they're still working, no, in order to cater sang mga kinanglanon sang ilagid nga target clientele, nga mga OFW, no. So ako mismo personal, no, kay pirmi ako sa opisina nanda. In fact, we have a, what you call this, na ano natin, interview natin ang si ARD, o Rhea Calantas.
0: Eh, nakakagtogi kita dito.
1: Oo, nakagtogi kita dito. Galing kay ti, of course, ito ang regional director, with all due respect, hindi kita makasiyasi nga maka on-site nga interview sa kananda to. But despite of their being busy, no, nagdalikat gid si ARD, no, Calantas, para nga makaagto kag ma-interview gid. Kag makita mo man, this is, I think, the interview ni Ma'am Jade, this is the second or the
0: yes.
1: third?
0: No, kung hindi kita magsala, third, ma'am, no? Third or second?
2: Second pa lang,
1: oo.
2: Si Ma'am Delto last time.
1: Yes, so kay ang kababaihan nga una nga pag-launch ninyo, rigya kagit sa studio,
2: yes.
1: Ma'am Jade, no?
2: Debla, yes, oo. Yes, sir.
1: Ang ikaduha, why ka to, kay ti, may na-interview kami nga nagdaog nga sino ganingala niya to, Ma'am Jade?
0: Atong taga-miagaw?
1: Oh.
0: Atong taga-Miagaw.
1: Ah, Miagaw.
2: Si Ma'am Gertrudes.
1: Oo.
0: Ang among tong una.
1: Ang una.
0: Oo.
1: Oh, ang ikaduha.
2: Si Janica.
1: Si Janica. Oo, mga pastries tong iya. So sige, kung ano man na ang ginambal nila nga top, basta sa aton niya nga kuan pag-assess kapag evaluate kung siguro on our own, no? Amo tanuy mo. Kuya, I said my piece already. Nati nakita ko kung mag-abra kape pa si Ma'am Jane. Hindi na siya mabugno mo sa opisina ya. Kung way ka kikilala mo kung sino plada, kaya hindi ni siya ka-entertain si mo. Kaya because ang kasakawon niya, ti mambal na sa sir, hindi ko anay, kaya may client pa ko, manabla. Yes. Makita mo gidman ang ubra nila. Pero ti pangayo kay Ma'am Aligunsa sa additional nga staff mo, Ma'am Jade, kay Sir Joseph.
2: Sir, siguro kung maka-ano na sir, kay ti may Negros, ano na ta, Island Region.
1: Oo.
2: So hopefully, may additional na kipag-dumaman power.
1: Oo,
2: galing. Iban sa aton nga, sa amon din nga division dito pagyapo naka serve sa Negros, so yes, hopefully para improve ta ato nga service.
1: Okay. Ati, ikaw lang back up to apply na lang ko, ah, may makubra.
2: Yes
1: sige, ang balang mo sa Director Ligunsa, kung hindi isa sa konti dito ko yung mababack up kay Yusik o lalya ka kay Yusik.
0: Di madulaan ko ni partner.
1: Ay, muon ta lang to nga schedule. Sige.
0: So siguro direk kita ka to pang bombet, no, sa main topic natin about reintegration. Since nga daw kadamo ugin sang concern natin about OFW, especially sa mga repatriated OFWs from Middle East katupang bombet.
1: Yes, so.
0: Okay.
1: Ma'am Jade, mangayo bi kami si imo, no, this the what you call this. Doon nakibot nung kapagkita ko kay Ma'am Jade. Namangha ako. kagwapa. Ano nga ganito ko sa picture? Kag sa kwan kung sa personal, mas gwapa. Kapag sa personal o kung sa picture mo, kapag ano? Ano-ano pagtawag siya na ganit? Telegenic. Ano ganit ko picture?
0: Photogenic.
1: Photogenic.
0: Tisubong niya.
1: Sino ang artista ni? Dahil balikan na. Kung si Chris Del ganit, may gina, ano ka nga artista? Si Ma'am Jade naman.
0: Kanto ka bang BJ?
1: Kasi sino
0: na? Kano mo siya makilala ng mga artista mo? Sino?
1: Si Bianca Gonzalez.
0: Si Bianca Gonzalez, no? Sige. Si Ma'am Love Jade Omapas, a.k.a. Bianca Gonzalez.
1: Okay. Sige. Oh, kanami ko picture gin man ni Ma'am Jade.
0: Oo, aga sa aton sa ring online. Okay. Sige, gato bang bumbet?
1: Ma'am Jade, ang imo binay pagtawag nga reintegration program. Can you give us briefly, no? Kung ano ini nga programa nga ginatawag ninyo nga reintegration program, Ma'am Jade?
2: Yes, sir. So, again, no, our division is Welfare and Reintegration Services Division. So, basically, kami ang division dali sa Region 6 na nag-provide sa assistance sa mga returning OFWs.
1: Okay.
2: So, may components na siya, no? May arakitas na ginatawag nga livelihood interventions.
1: Mm-hmm.
2: So, may mga existing kita sa buong livelihood assistance okay. for OFWs.
1: Mm-hmm.
2: As I've mentioned sa last kudra guesting, difference naman with OWA is pati mga undocumented OFWs na binapater na nabuli sa DMW.
1: Mm-hmm.
2: And also, may mga tawag kita na may national reintegration network kita recently sa May 1 bala si Rumbet nagkanda kita sa NRN Bayanihan para sa Balikbayang Manggagawa.
1: Oh, that is the National Reintegration Network, no?
2: Yes,
1: NRN.
2: Yes,
1: okay,
2: yes.
1: Okay.
2: Included na daang tanan natin nga Peso Province or City and also our partner government agencies. So during, for example, the one that we conducted sa May 1, may pa-job fair kita to. So nag-collab kita kay Dole.
1: Mm-hmm.
2: So, ang mga recently repatriated OFWs natin included ang mga kakapulit lang due to conflicts sa Middle East.
1: Mm-hmm.
2: So, nag-opportunity sila to look for for job.
1: Okay.
2: Either local or overseas man. Tapos, ara man dito ang mga partner agencies natin in case gusto man nila mag-avail sa programa, no? And for example, to BSWP, to OWA, to TESDA, to scholarship, and also DepEd and CHED actually para sila dito, and among others. So these are basically a whole of government approach na gina-conduct natin for our OFWs para pagaan sila sa menu of services, not only limited to BMW and OWA.
1: Okay.
2: Even si province, may gina-hatag, may gina-expand na mga assistance sa atin ng mga OFWs. So basically, okay. It's a partnership and collaboration. Ang concentration natin is ang mga nagpuli na OFWs.
1: Oh, so nga nag-uli gid nga OFW kay because if they opt to stay for good, no? Amura nang kalamanan gid ang ginaanhan kang reintegration program ginabuligan sa nakalain nga aspekto. Libatan ko lang ang isa to kina kay tagad nga may mga nag-collab kamo sa sa Dole, amo diyang ang isa ka mayor nga component amo nang employment reintegration, no? Ma'am Jane. Mm-hmm. And of course, when you talk about the livelihood, this is under some business and entrepreneurship na pathway.
2: Yes. Actually, during that day, sir, no, may learning session kita.
1: Yes.
2: Adapted by ETI, Financial Awareness and Business Opportunities for OFWs.
1: Mm-hmm.
2: Kasi DTI, actually, may ala at ang loan program na naging launch.
1: Correct.
2: To address man in response man sa atin may mga affected na mga OFWs na gusto mag-business
1: or kung
2: existing na sila nan. So under sa ilang SB Corp. So even our may ara kami wellness session man.
1: Yes, ma'am.
2: In partnership with DOH and Philippine Guidance Counselors Associations Incorporated and DSWD.
1: Yes, so
2: it's basically the KKK na tawag namon, Kalinga, Kabuhayan at Kaalaman.
1: Okay. KKK, tatlo, no?
2: Mm-hmm.
1: Kalinga,
2: Kabuhayan at Kaalaman.
1: Okay, Kaalaman. Ginano ko dyan, parang nga nag-learn ako kanimo kang mga lain-lain ng mga programa ninyo, no? I was able to meet of course ang tong hambal nimo nga ang provincial or regional provincial nga president sang guidance counselor si Dr. Kainday, no?
2: Yes.
1: Oh, dito. And mismo may experience there nga nakabakal ako kang bag na sugid ko diyan kay katrupang Mario. Sa kay tungod may livelihood sa si Babaw. In fact, nagkitanay kami to ni Ma'am Crisdel Soberano and dito gin pakilala yaman kita. No, sa mga nakilinain ng mga grupo or organizations ang OFW and of course ang mga tagimaras ng mga organization dito man kay may mga livelihood sila no nga ginabaligya na mga fruits dried fruits and then mga sauce and other mga food stuff no so kanami ito kay kanami ka mga produkto nanda so ang isa pa is of course other than the business and entrepreneurship pathway may ara ka mga social integration and family support mga counseling financial
2: yes,
1: literacy
2: yes ang ginmention mo nga ni product display is what we call the buy local by OFW.
1: Ah, nami, no? So, bakal OFW.
2: Yes, na. So we are supporting our OFW entrepreneurs and in terms sa pag link man sa ila actually Sir Bombog sa mga government agencies na may assistance. Actually, ang isa dito, ang Iloilo Living Farm was awarded by DOLE 500,000 under sa ilang Dole Amp na pala nga program.
1: Yes, so
2: during that day na. Yes.
1: Ang peso sina the province hanggang doon nag-validate, nag-recommend.
2: Yes.
1: Ang AMP program. I think ang nakabati ako sina nga it was the provincial administrator that discussed that thing with USEC Bitonyo kagaya muna may ara sila nga AMP no so apat na sa kang establishments do nagtaoya ang kwan ang Dolly sina sing gani program mga sobra lima ka 500,000 no half a million for each no ang nabalaan ko ang Eprata ang ano pa ganito do tatlo to pag ganito nga isa ka resort ta na meet ko man basta I'm sure effort ta do nakabaton sina no so kanami kay because you have this kind of package no whole of government approach at the same time kung sa idalom te still the whole of OFW's effort man bla na nag-complement no of what the government can provide in terms of services Ma'am Jade. Ang nanamian ko to kay tinagabot gid ang inyong assistant secretary si assistant secretary do tukayo ko pa to Frank or Francis Di Guzman.
2: Francis. Oh, Sir Ron.
1: Yes, I met him no. And of course nag okay man to siya nga ma-interview namo ni katrupang Mario patawgan lang ko no para maka-phone patch man siya. Pero anyway, ikaw amon sina ilihugon para nga mag-contact kay
2: Yes, Di Guzman. Sure.
1: Oo. In fact si Sir Joseph naka gusto man magbulig nga may ang mismo ang labor attaché sang Riyadh, Saudi Arabia para makapangayo kita sang status dito with regard to this repatriation and other things nga kuno ka kalatabo sa bla katrupang Mario sa Saudi Arabia Riyadh yes. I think ko ti atutong insulat yang gitang lang labat or the labor attaché so these are the things Ma'am Jade no kanami ako
2: yes,
1: di
2: yes.
1: Kanami sang ila tong akwan nga sa Robinson kaduro nag-aratinder kag nakita mo kung how the OFW appreciated no the effort of the BMW and of course the national reintegration national
2: network
1: no
2: NRN oh actually Sir Bombet kung dito I don't know kung na-meet mo sila there were 134 OFWs nga for plantilla na sa Spins with DepEd
1: 134 spins yes. Plantillana.
2: Yes, kumbaga on board na sila for a plantilla position with DepEd.
1: Okay.
2: And they were present also sa May 1 kay ginorganize na sila sa mga requirements nga need nila ay comply.
1: Yes, so pero na sila if I may, no sorry I cut you short. Ni sila region galing ni wide, regional wide, no?
2: Yes, region wide.
1: So mangayo kami liwat ni katrupang Mario, diri lang kami giyarot katamon lang sa ano ah. Sa probinsya sa Iloilo. Hayo kami kang pan, kang listahan para nga maka-interview man kami ka mga masunod nga mga plantilya nga nasudlan sa ano sa SPIMS no. Sa Pinas ikaw ang ma'am ang kagser ko. Okay, yeah. Sa isa ka baryo nakagtugid ako to sa Kabatuan, alipat ako ko ka baryo nga to man nagtunan but like maliit tingin man. Ang nagtunan ko Ma'am Jade, lima gid sa nakabilog, puro ito SPIMS no sa inyong programa. And kanami sa mga feedback nandaw kay tungod nga ang iba nagrigya na interview man naman ni Katupang Mario, ang iba nagateach sa Tigbawan pero taga Uton, and they have shared their stories to us Ma'am Jade.
2: Yes, so actually may ara nakita nga mga promoted na sila sir from teacher 1 to teacher 4. So actually pwede rin kami ka provide sa inyo para ang mga success story na future niyo man.
1: Yes, so thank you very much for that support no sa XFM service yung OFW Ma'am Jade. Ang nanamian ko pagi kay because nga ang napatian ko tulad sa ano sa kay ano kay sa ano gani pa sa provincial government through the peso ang mga programa sang ano sang DMW like for example sa SPIMS kagawem no mga other programs sila nagaka-collab gisa ug mga bal si Ma'am Jade collab ga collaborate no oo tamaan ka gina-strengthen and we sustain they sustain the kind of collaboration ang pagbuligay no sang hindi lang sang national government but also the local government units apin pang ang provincial government sang Iloilo mako sa diin nagabinuligay sa in terms of complementing no sang tawag na kalain-lain nga programa sang DMW as well as the OWA with the Iloilo provincial government.
2: Yes, actually nag-coordinate na kami speaking kay ano ay Ma'am Cynthia nga makanda kami psychosocial counseling with your beneficiaries nga narilisan niyo bala dito sa province Sir Bombet.
1: Okay. Sige, doso ko namin sina no kay mismo sa inyo mabalanta nga sige-sige gid ang inyo nga pag ano pagbulig sa ano sa OFW. Of course timo nang inyo nga mayor nga kliyente kag of course ang inyo man pag ano pag-collaborate sa Iloilo Provincial Government pagi sa Public Employment Service Office Ma'am Jane.
2: Yes sir.
0: Yes. Katropang Bombet, isalot ko lang kay Miss Jade, no? Miss Jade, you mentioned sa kag na-discuss naton ang party sa reintegration program na naka-avail na, no? And existing na. Pero may ining sa mga naka-avail na sang reintegration program under sa inyo sa ding opisina, may pila sina dire ang mga OFWs nga repatriated from
1: the Middle East.
0: Middle East. Bangon sa siling kinagamo subong dito.
2: Ah, okay. So actually subong sir no, ang sa batch dito last May 1 around 13 dito nga ginrelease namon was from Middle East.
0: Okay.
2: Basically repatriated sila due to war. And ongoing pang mga applications man namon kasi ang iban nakaka-submit lang sa among.
1: Okay.
2: But there are a number of OFWs na we also already coordinated man with TESDA for example for the trainings naman niya and other agencies man no na pwede sila ka-avail. But basically ang mga OFWs nato nga hindi nakabalik pangita, I mean nakabalik abroad besides sa livelihood assistance ginaanan taman sila, ginabuligan taman sila for job placement. So for example, hindi kami ka-refer sa ila, though batching, bala Sir Bombet, Sir Mario.
1: Mm-hmm.
2: So if they want to look for example, overseas employment, yeah, pero not sa Middle East, na pwede sila ka-visit really sa office na mall para kahit may online system kami mo nga, makita nila ang mga job offers kag mga licensed agencies na pwede nila apply yan.
0: Okay. Oo, kay yun pamangkot ni naton Katropang Bombet kay based on sa isa bala ka write up no sa Philippine Star dated April 29, 2026 about OFWs, no? Dependence kita based sa remittance ng aton sila nga mga OFWs, and based sa write-up sa data, kung magsigi-sigi pa ni ang kinagamo, kinagamo dito sa
1: Middle East,
0: damo-damo sang mapauli,
1: yes,
0: no? Damo sang repatriate. So ang pamangkot sa ni katropang bombet kung balama sarangan nga mahatagan sang aton sering gobyerno pinaagi sa OWA or DMW ang mga ginarepatriate nga apektado sang sering kinagamo dito sa Middle East, Miss Jane.
2: Yes, no, I think para central office naton with our secretaries and our senior officials, binatanaw naman na nila ang magiging longer effect kung magdugay pa ang conflict sa aton, dito sa Middle East, no? And binaready naman naton ang mga interventions sa aton gobyerno for the possible increase ang aton ng mga mapululi or ma-affected ng mga OFWs.
1: Yes. Bye-bye, ano gani panawag? Ang nabasahan ko na do kay Bo Chanko na.
0: Oo, kay Bo Chanko, yes.
1: Bo Chanko, favorite nga ano kolumnista ko mara sa ginabasa sa, I think sa ano na.
0: Philippine Star.
1: Philippine Star, no? Ang isa sinadalwa, at as of April 25, Ma'am Jade, mga more or less, kung maski kabos ka ra, kung lapaw ka ran, may dyan ka nga datos naman, an, kung pirara na repatriate halin sa Middle East, Ma'am Jade.
2: For ano lang, sir? For Iloilo?
1: Kung may dyan ka sa national, Iloilo, better, no? Kung wala, te, sa national. Mga piraran ang na-repatriate man.
2: Pwede ko i-retrieve, sir.
0: Kay ko lang tao na ton, katropang bombet, no? Iniya nga data, before pa isang write-up, na April 25, may 7,600 74 OFWs kagang ila sa ding mga
1: dependents
0: ang nagbalik sa Pilipinas. Pero definitely ang ining nga data, ang ining nga numero nagsaka na. Ito April 25 pa ni mo.
1: Yes. So ina-retrieve pa ni Ma'am Jade, no? Although ati, why kita nakapangayo in advance na.
0: Yes, yes.
1: So pasensya lang, no? Pero kung base mo lang madasig
2: ang retrieve. Ah. Pero if ever, pwede ko i-provide later, sir.
1: Sige lang. Mo. Okay, oo. Ma'am, same, no? I'll be asking kung baga evidence-based kita in terms of performance, bla,
0: yes,
1: ang tawag. Luwas ang number of repatriated. Basi may ara ka mo, no? Kung wala, siguro mas nami, kin siguro mahimuan sang datos ang dyan kwan kay bas, duro magkapamangkot, magadya. Out of the reintegration program of the Philippine government through the Department of Migrant Workers, basi may dyan ka mo, pirarabla sa nag-reintegrate ninyo, pirarabla ang naka-avail sa tawag na employment facilitation,
0: yes,
1: ninyo, no? Pirarabla ang naka-avail sa livelihood, other social services, tawag nga mga guidance counseling ninyo, no? So mas nami, mas mamanaan natin nga sa reintegration program ninyo, may mga tawag nga datos rin kita kung pira kang OFW ang naka-avail. Be it the repatriated OFWs as a whole, or basically may ara ka mo nga separate nga data nga out of these major components sa katropang Mario, may mga datos kamuro kupira ang naka-avail din ka mga mayor nga mga komponente or component of this reintegration program, Ma'am Jade.
2: Yes, sir. Ako, pasensya. Hindi lang po kaprero.
1: Okay lang.
2: Kami, if you want, we can provide a summary. Lang, no? Pwede na monitor. Mala siya actually namon.
1: Yes,
2: sir.
1: Mas nami. Uh-huh. Mas nami. Pero hindi ba nga subong namang kot lang ko or
0: yes,
1: heads up lang, no, sa inyo, pagi man sa imo, nga siling mo mga next Friday, rigya kagid ka naman, ti, pwede mo rin siguro madugang rang mga datos para maman, anman
2: yes,
1: kang iba nga makuon nga, ti, sari ka mo complain, puta silawan nyo bla, duro ya mga nabuligan sang DMW sa Region 6 laran, pero in terms of the national figures, ti, mas siguro, mas duro pagiran. So, ma-request kami, Ma'am Jade, no?
2: Oo, sir.
1: Sa imo,
2: yes,
1: palihog
2: sir,
1: lang. Oo. para nga at least masugida natin ang atin nga nagasilaw kaga nagapamati sa XFM servisyong OFW, Ma'am Jane.
2: Yes, sir. I-prepare ko lang, sir, ang amon data para may reference kita next time.
1: Oo. Kaga siguro ba si Mama Mangkot no ano ang preparations nga antong hambal ni Ma'am ni ano ni Katropang Mario, of course in support man sang ano ang ano or related sa tong ginsulat man sang isa ka writer sa Philippine Star nga in terms of kwan hindi tara paglaten nga may mag ano roman magreklamo roman ang mga pumuluyo kang ano kang Region 6 o kung Iloilo na just like the oil ano crisis,
0: yes,
1: na ang gobyerno naga nagaano lang nagareact lang sa mga
0: crisis
1: wising o reactive, not proactive,
0: yes.
1: We are not having we don't have the preparation in case ka may mga crisis ka muna bla, so way naton gin anticipado okay lang, so just in case ka ining mga OFW mag-repat sila for those coming from the Middle East or even wala hindi man sa muna nga crisis, ano bala kay crisis man na ang duro gabaralit kay habal ganin ni Katropang Mario kay na the worst scenario is we sa sulat 7,000
0: 6,674
1: pero may nabutang na nga 2,000 to 300,000,
0: yes,
1: ang kakinang lansang kubra pagbalik
0: 200,000 to 340,000 OFWs.
1: Yes, ang ganid sa ano na
0: yes,
1: sa mubra.
0: Yes.
1: Oo. Kaya ang worst scenario is Ma'am Jade, kung sobra sa 200 or 300 mil base maglabot sa mga tunga sa milyon ang magruli kag mag kinanglan sang tawag nga livelihood no ubra o kun ano gani parang sine mga paghana sila or upskilling or retooling them so are we prepared for that is already considered probably a crisis naman,
0: yes,
1: diba? So isa na sa mga palamangutanon Ma'am Jade na kung pwede te pag ano ninyo sa next Friday basi pala nga may mga sabat na kamusina Ma'am Jade.
2: Yes sir. Actually is ang initial sa mga NRN pala nga role of government approach.
1: Yes,
2: isa naman siya sabi na tanaw ta kay of course hindi lang ang mga OFWs dito actually ang Facebook pati ng mga families din and also kutaman din mismo as a nation no,
1: yes,
2: affected kita,
1: yes,
2: but again it's the whole government gives the plano sa atun tag sa kagsaman ng mga interventions sa crisis na ginatubang natong sabong.
1: Precisely kay because kung if you try to look into the what you call this the remittances. Ang tong sa 2025 ang remittance dugadlagan sa 36.5 billion na Ma'am Jade no. So gusto ayan ang akon nga figure. Da mo na that is 35.6 billion. Inigin record as of February 17, 2026 but that is a remittance na by 2025 pa. Now, if we convert that, maski hindi na sa subo nga $1 to 60 ano ganun, 60 pesos, no? Sa 20 sa ang computation ko regya 59 pesos kag 60 city mo sa that time nga ginano ining 35.6 billion madlagan sa 2 trillion 124 billion 590,200,000 and kung man pira gani iya budget lad ka Pilipinas 6 trillion
0: pila subong ang national budget ko to pang budget kung nikita mong sila do mga dira sa
1: 6 trillion no
0: trillions gitman no
1: so kung mag 6 trillions and we have a what you call this may remittances ang mga OFW nga nagalabot sa 2 trillion that is already 1/3 of the national budget.
0: Oh, yes.
1: Now if we ano siguro kung madura ay hanjang 2 trillion nga dia. Ten way han kang good no ang kwan.
0: Ang aton nga national budget subong for 2026 is 6.793 trillion.
1: Oh, 6.7.
0: 6.7.
1: So, te ang ning akon nga datos ngani 2,124,000,000,000. Subutan ko lang 2 trillion.
0: Dako magyapon.
1: That is 1/3 of the national budget katrupang Mario.
0: Take diba? Imagine ang pila na 3 trillion.
1: Ang ano?
0: Atong 2 trillion.
1: Oh,
0: so 1/3 sang
1: suma total sa national budget.
0: National naton. Budget naton. Amo na kadako sang remittance.
1: Remittance. So gapakita lang na Ma'am Jade ang mayor nga kliyente sang DMW kan sang OWA, no?
0: OFW.
1: Hangged gid ang andang bulig sa ekonomiya sang Pilipinas, Ma'am Jade, no?
2: Yes, yes.
1: Oo. So 2 trillion. Now, ang ining remittances naano ko sa isa ka news, nagadlagan ini sa mga 7 point something. Ubutan ko dul kalabot nga ni sa 8, no? Oh. Ang part sang gross ano gani pa?
0: 7.3%.
1: So yes, 7.3% sang tawag nga
0: GDP,
1: no? Mm. Ang GDP amo nang total value sa mga goods, yes, and services produced in a specified time. Te kung hang mga nagadlagan city 8% sa GDP natin, hangged ang contribution sang remittances. Even if you try to look at the bigger picture sa national budget lang, that is almost 1/3 of the national budget ang ginaamot, ginabulig sang aton nga OFW sa kwan. That's why ang Balnila masisinoda nga gahatag sang tawag nga mga commentaries nanda hangged gid ang bulig sang ano sang OFW natin, Ma'am Jade.
2: Yes sir. Gina-acknowledge kinaton ang dako nga contribution sa mga OFW sa aton nga kumutob sa Pilipino. And that's why nga ang aton intervention sa iba tawag din ganyan, pinadaan taman sila sang importante siya pagsubong sila naman ang mapanghimangalan sa atin ng servisyo.
1: Yes, so sa imo bisari integration program sa whole of government approach and of course the National Reintegration Network NRN composed of the different national government agencies including of course the local government units through their public employment service office, ano pagid ang madugang mo bi Ma'am Jade pagid nga pag sa tawag natin na reintegration program.
2: Itake ko na lang siguro ang opportunity Sir Bumbet. Kung di may likhang kababaihan kita nga nakatapos na kita and naka-awarding na kita.
1: Second na. Second.
2: Kahapon, yes, ang likhang Marino naman.
1: Ah, okay.
2: For
1: likhang,
2: seafarers and likhang global ang mga pabala abroad, mm-hmm, na gaplano na magpuli dito sa Pilipinas. So, bindungan niya siya open ang application. So, sa ato ng mga sea-based OFWs na ay na din nakapulit na sa Philippines 5 years ago, pwede ka mo kasubmit sa inyo business plan. Online lang siya. Sir Bombel, lang follow niyo lang ang page na mo, DMW86 or National Reintegration Center for OFWs. So, tanan nga application online na lang sa my QR code. Manila ang may link na pwede nyo fill out tama.
1: Okay.
2: So, for the likhang Marino, this will be in line with our Maritime Seafarers Week, no, next September. So ang screening natin will be on July. So, subong palang gina-encourage na namo ng aton ng mga seafarers maayon na di sa Pilipinas na gusto mag-negosyo na mag-submit sa ila entries.
1: Okay. So, likhang Marino, likhang kababaihan, likhang global.
2: Likhang Marino and global.
1: Global. Okay.
0: And global. So, isa lang na Marino and global. Global 2026. Business plan competition.
1: Kung tanawon mo, Ma'am Jade, may ara kaya sa gender kababaihan, tapos may likhang Marino,
0: gender and development
1: and global, pero ang Marino ngani basta mga seafarers ni, no?
2: Sea-based categories.
1: Sea-based. TY kamo sang land-based?
2: abo na sa likhang global. Pwede dira ang mga OFW regardless both no women and men naton ng mga overseas Filipino workers.
1: Ah, okay.
2: Open na siya yan.
1: Open niya. Yeah. So,
2: lucky. Sa CBA, sa aton sa Marino, sir, mabikang Marino, pero syempre, ano man pwede, mandira, basta CBA ka to go.
1: CBA ka, oh. Tingnan may mga kapitan man ko, mga, ano man nga mga kababaihan mo. Duro man na sila, na-meet ko yan ng mga kapitan. Sa... Oo, oo.
2: Pwede.
1: Female, yes. So, sige. So, malihog lang kami kanimi mo. Ngayon tungod nga ang una ning pag-launch ninyo kag pag ano sang likhang kababaihan una gid rigyagid sa XFM serbisyong OFW ni mo ginpathag ya ang inyong programa, and I hope that you will continue to support and air your ano your what you call this your programs and projects, especially yung mga launching ninyo rigyaman sa amon na Ma'am Jade, no?
2: Yes, sir. If not ako, kung this is Pedro, eventually, pwede nyo din may
1: guide. Sige. So, sige. Nami again. Sige, Katropang Mario.
0: Okay. So, anyway, Biyernes, akin man isa. Akin man din si Miss Jade, no? Nga maka-guest live sa aton sila sa studio sa XFM Iloilo. Para to discuss further sa likha ng Marino and
1: Global. Yes. So,
0: business plan competition.
1: Okay. Amo man gihapon ni ang ano nila cash ano gani ang
0: ilang price?
1: Oh, price oh. 100,000 region.
2: Gihapon, sir. Oh. Sa region, ang final winner will receive 100,000.
1: Yes, ma'am.
2: And then ang top 3 ta additional to kung may 200, 300, and 500,000 sa grand winner.
1: Okay. Sige. Atong ikaduha nga likang nagkababaihan ng orihibla namon nga guest ninyo nagdaog.
0: Tagamiagaw.
2: Si Janica.
1: Na tapos na ang may result na ang sa national contest niyo, competition.
2: Oo, sir. Oo, na nag-compete na siya, sir, sa national last time.
1: Okay.
2: So, March to aton, thank you. Women's Month, diba March?
1: Okay.
2: So, sa March to sila nag-tawag ni Business Bootcamp and the national level na awarding.
1: Okay. So, tapos na, why siya na dala sa national, no? Regional siya. Pero yet,
2: ang
1: mga yapo na nagdaog ta na kang 100,000, no?
2: 100,000.
1: Yes, so... Sige.
2: Nag-display man to siya, sir, sa Umiwa. Nakita mo to siya.
1: Yes, oo. Ang iyang mga pastry skin na kwan. Pero na, do lang alang, why kid ko ka kwan ang bags lang to na kwan ko kag mga iba niya samples dito, no? Sige.
0: Okay. So, so far, kato pang bombet, no? Ang iban sige nga mga palamang kuntaan, non-reserve na next Friday, ah.
1: Oo. So, pero may ano lang ko, may palagas lang ko kay Ma'am Jade.
0: Yes.
1: Ma'am Jade, siguro ang kalabanan bala whether mabatian naton ni sa kung makita naton sa mga ano gani panawag ko mag-scroll kung hindi ka
0: kita ka doon
1: maan ka pero makita ako online sa mga staff sa mga previous staff ko nga former staff nga duro bala mga influencer kag vlogger ang isa gid siguro nga tawaan ta kakuan kay do align sa mga na-interview ko bala katupang Mario nga other than sa problema sa mga FW nga nag-repatriate kag nagoproseso may problema sila sa employer nila, but mas hangged pa kisa kambalan na mas masahul pa ang mga experiences nila sa DN sa tawag lang Ma'am Jade sa foreign recruitment nga center nga kung nagastay sila dito waiting for repat or kang isa kung pwede man nga nagkapangayusan na nga halinan lablasan na kang anda nga employer ang pagtratar black nanda kapin pang masakit, no Ma'am Jade? Pinay pa ang nag-manage kang foreign recruitment agency, and yet no the experience nga sobra pa mag-maltreat kuno gani sanda kumparar pa sa employer nanda kun na may pagani kisa nga mabalik la kami to kay isa makakaon pa diyan hindi sanda gawa kang giho no tapos dugi na himo sa nga priso these are not kay hindi lang katropang Mario kis ako kaduro ron, makakuha ko siguro 50 nga duro ron ang istorya ko, yes, sa ano, sa mga OFW, be it dyan sa Kapitulyo o kung sa dyan masasagwa kang opisina, oh, sa UWA.
0: Sampo lang to itong guest sa Naligad, ah. Mm-hmm. Sa ila to nga ano ba, nga center.
1: Yes, sa center lang da. So sa studio man, kung rigyaman natin, phone patch man, o kung personal man kita nga sa iban nga naga ano kita sa OFW, nagabulik. So isara siguro Ma'am Jade katawatan awon sang DMW, no, ang I do not know if that concerns will be under the division of USEC Ulalya, kay ti nakabal nga may mga problema sa mga recruitment agencies, itawgan lang namon siya. Mm. Kay ti kamaan man ako sang iya nga direct number kung may mga problema. But when it comes sa foreign recruitment agency, Ma'am Jade, gamay labi nga ano, just give us BA some sort of ano nga manhan man naman kung paano bala ma-address maran ang rang problema ka mga FW, Ma'am Jade.
2: Yes, with regards sa foreign recruitment agencies, basically sir, may mga MWOs kita, no, migrant workers offices kita sa atong mga overseas sa other countries, but dili sa Pilipinas, under na siya sa protection division. So if ever, no, may mga complaints ang mga OFWs na nakapulong na diri sa Philippines, hindi sila napunta visit diri sa Apon, so refer lang sila namang sa protection division para formally makapaya sila sa complaints. And then po, tama lang ng ila attention i-notify man nato ang aton MWOs para ma-address na lang whatever complaints, no, sa aton ng mga foreign recruitment agencies.
1: Yes, when you talk about the protection division.
2: Yes.
1: Si sino in charge sa DMW?
2: Si Ma'am Rhea.
1: Ah, si Ma'am Rhea, si ERD. Okay. Tekong
2: si ERD.
1: O si sa ibabaw sa national sa inyong central office, sino, Ma'am Jade?
2: Let me check on that, sir, kung ano nga division exactly ang ano ga kapok dito, no?
1: Oh.
2: But basically, MWOs na to, actually bisan dito sila bala sa let's say sa country pa, no, sa host country pa. Mm-hmm. Pwede na sila ka-report dito sa atin ng mga MWO officers.
1: Oh.
2: Para ma-actionan, mandayon if there are cases na amo nang mention mo bala, sir.
1: Oh.
2: Na sa side naman niya sa mga foreign recruitment agencies.
1: Oh. Sa FRA na, no, bala mga akon niya is more kita sa FRA, kita ko budlay sudlon kay kapin pa. I've heard an interview of Senator Tulfo, no, Rafi Tulfo. Ang isa ka ginareklamo mismo sang senador, which amo man di ang amon nga mga ginabaton nga mga reklamo, nga ang MWO hindi matawagan o kung ang imbahada nga concern kung sino ang personnel ninyo dito. So, kabudlay sa mga FW nga they are already under stress or may mga problema rin, naga langalangaro sa nakot sino pangayuan na kabulig. And yet, the Philippine Embassy kisa nga tawagan nanda kung sino dyan, MWO, kung labat nyo, ang hindi matawagan. And in fact, that was also the question of the good senator. Tiyo mo na siya ngamon nga ginano kay tamaan gi kamarka luluoy ang atin nga mga FW bla nga nagakinanglan kabulig, hindi sila masabat, no, ang way pati nagasabat kisa. So I think that is also one of our major concerns, no, rigya sa ano sa serbisyong OFW, Ma'am Jane.
2: Yes, sir. We will try to communicate that with our central officer, no, the concern. If it was already discussed naman on a national level, for sure na-take up naman sa aton nga central office to, yes, address ang mga concerns.
1: Okay, oh. But we will try to to ano to get in touch with your top officials kay mas manami, just like kay Jose Colalia, and probably kung sino ang concern sa kay si Jose Colalia, concern siya sa licensing and adjudication mo, recruitment agency, but in terms of the protection division or sa central office ninyo, mas nami kung sino ang in charge nga ASEC or USEC, but at least we will be more enlightened and be, you know, ma-educate man bla kami sa amunay siya nga aspekto, Ma'am Jane.
2: Yes, sir. Sige, sir.
0: Okay. So, 5:17 ang aton oras sa Katupang Bombet. So, next Friday, i-guest taliwat si Miss Jade Ray live sa studio sa XFM Iloilo.
1: Sige.
0: So, lastly, Miss Jade, no, ang imonan siguro nga mensahe sa aton siling mataga palamati before ma-wind up kita sa aton siling interview.
2: Okay, thank you again, Sir Bombet and Sir Mario, for giving us this opportunity na maka-update man, no, sa ating mga OFWs, and salamat din sa inyong suporta man sa ating department. And sa ating mga OFWs na may concern, ayon lang kami sa may special dos, ating office, and pwede nyo man mag-visit, actually may kaya kami pag-iapoy, satellite office sa Robinsons.
1: Okay.
2: So, ready kami to provide guidance and assistance. Thank you.
0: Sige.
1: Salamat din.
0: Ma'am, thank you again, Miss Jada, and good afternoon sa imo kag dira sa DMW.
1: Ma'am Jade, thank you very much for your time.
2: God bless.
1: Thank you very much. God bless you.
0: Last 5:18 ng aton oras, ma-break kita na iya Katupang Bombet, and sa aton si pagbalik, update sa mga gin-release, no, ng mga cheque sa Public Employment Service Office ang provincial government para sa mga far OFW naton, no, sa aton siling mga taga Palamati. Dugang pa nga mga topiko ng aton siling paghambalan pagkatapos ng aton siling mga commercials.
3: XFM. Ako si Rose, ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
4: Santon plus gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon plus gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon gold, coffee mix.
6: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sigit tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila o sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert, try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika.
8: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
9: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
10: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
14: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
14: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.

0: ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
1: Aray ko!
2: XFM.
3: Katropa mo!
4: Exciting!
5: Mga katropa, exciting!

0: Ora sa XFM Philippines, last 5:24 na sa hapon. Pabalik sa aton nga pag-pangalagad diri sa serbisyong OFW sa gihapon ng aton nga pag-pangalagad. Ang Boylog gidadulong sa inyo sang mga dekalidad garantisado kag mga epektibo nga produkto sang Yes to Health Incorporated, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3 Turbo Dietary Supplement for Men, Santon Gold Herbal Tea Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Santon Plus Herbal Soap, Santon Plus Herbal Oil, Clear Skin Herbal Soap kag ang Sis Pain. Na katrobang bombet, update siguro no sa aton sining mga taga palamati, sa aton sining mga katropa, update lang no sa Public Employment Service Office, may 29 ka mga repatriated OFW sa katrobang bombet,
1: yes, so,
0: na kabaton sa 10,000 pesos nga financial assistance one time ni no
1: one time.
0: Financial assistance nagikan sa Iloilo Provincial Government, pinaagi sa Public Employment Service Office, pinaagi sa FAR OFW no
1: program
0: sa
1: yes.
0: Iloilo Provincial Government no, so yes, 29 ni sila. And
1: times 10.
0: So
1: 290,000. Yes. So
0: kung makita ninyo amo na ang mga repatriated OFWs nga nakabaton sang bulig nagikan sa aton sering Iloilo Provincial Government.
1: Yes. So so padayon ang pag-suportar sang aton pinalangga governor Tuto Defensor, basta parte sa OFW sige-sige ginang bulig no. In fact, si Governor Tuto, as I heard no sa mga sa provincial peso nga padayon may mga ibang pagid mga programa nga gina ano si Governor Tuto para nga madugangan bulig sa aton nga mga repatriated OFW, but as of now do hindi pa nato niniman no kay ti gusto ko nga ma-formalize, mabalaan gid halin sa mismo sa sa peso kung ano inibla nga mga programa ka katropang marino.
0: Yes. So bantayan ni na dugang no diri sa aton sa nga pagpangalagad sa serbisyong OFW katropang bombet.
1: Yes. So ang isa pa gid siguro tawaan ta ka tutok ang diyang mga OFW bala nga permina maltreat kag kung pwede ma-upgrade man anda nga skills kay ti ang tawag nga Filipino diaspora aning pagpanaw kung paglakat sa nagkalain-lain nga lugar halin sa Pilipinas nga nag-abroad na sa abroad no, sa iban mga nagkalain-lain mga pungsod, ang isa sinido hindi mo rin mapunggan na katropang Mario.
0: Mm-hmm.
1: Sige-sige kay because of the reason nga ang mayor siguro nga rason nga tungod sa kapigaduhon.
0: Yes.
1: And of course ang ilang katuyuan nga magpanglakaton magagto sa iban nga lugar no pungsod para nga makakita sang mayad nga ubra kag mayad nga sweldo.
0: Mm-hmm.
1: No, para matuntunan anda ang anda nga basic nga mga kinanglanon sang anda nga pamilya, be it education, health no kag iban pa nga kinanglanon nga para man sa karaydan kang anda nga pamilya. Pero to hindi mo ginday kay systemic na siya.
0: Yes.
1: Oo. Ang the most siguro mahimo is to give importance gin sa tawag nga protection sa aton yung Filipino workers para nga hindi sila maapin sa tawag nga human trafficking bala kay duro ang nagakano sa mga scammers.
0: Mm.
1: No. Oo. So isa pa na katawan ta kay isa lang kam ano siguro katopiko.
0: Yes.
1: Nga ano natin ng DMW about this mga scammers bala nga. Mm. Kwan sa mga IT ni bala.
0: Oo. Nga
1: tamaan gidi kay may ara na gani kita tong na interview, so
0: yes.
1: We will try to relate this to the policies of our

0: government katropang marine.
1: So by next episode siguro sa naton sa ding program ma-discuss naton ina kay since nga damo ni subong damo actually ni sang uso. Mm-hmm. Kaya ganing sa aton sa Pilipinas kundi mayara kita sang registration sa aton SIM card.
0: Yes. So.
1: Pero mapatig sa hindi kadaaga kuya gabaton ko sa mga kan message nga as in daw kilala kagidla.
0: Mm-hmm. Ati kuidaw ka karan. Basibla ka na sumakaw.
1: Scammer gid ya eh. Ata gid ya nga scammer.
0: Oh, kay ti may mga equipment na sila nga maka ano sang imo nga number.
1: Oh, ti libog ani ulo naton ti kon pasugiron naton ang atong gobyerno ma-register number mo may
0: protection,
1: may protection ka.
0: Correct.
1: Pero in reality daw prone pagani sa kwan sa scam.
0: Sa scam. Ti mura kung mahilig ka siguro kay sa FB, FB kag Twitter, akan way takot tay mga FB mo.
1: Why hindi ko mahilig abi sa social media gid ka pang bombet.
0: Ah, okay.
1: No? Oh, galing kay kung kaisa bala, makaskan ka kay ti sa subong nga chimpo sa trabaho ta. Kinanglanon tagid man nga updated ka no
0: sa mga impormasyon
1: Impormasyon sa social media kay ti
0: yes.
1: Ara na subong mo galing kiti dapat kabalo ka lang magpili kabalo ka lang mag validate
0: correct hindi lang magpati dayon hindi lang kuno magano na mag ano ka kang link no
1: oo kay sigurado damo gid ang scam sa imo
0: yes so
1: okay
0: te halong gid halong no party sina da
1: Okay. So, katupang bombet, may dugang ka pa sa aton sa nga matag palamate?
0: Oraro na, no, laos rin ganito.
1: Katupang BJ, preparahe kami paliyog ni katupang bombet sa birthday song para sa bata. Yeah. On air lang.
0: Abi ko takam pumahaw.
1: Kay i-dedicate naton. Pag off namon, on air lang. No? Kay on air, kay hindi pwede sa Facebook. Kay base ko na maikwan kita, i-restrict bala sang Facebook.
0: Okay.
1: So on air ma-play kami sang birthday song para sa kay Miss Jasmine Victoria Hiller. So kato pang bombet?
0: Okay na.
1: Okay. Oo,
0: sige. Kaway pa nga duro roman kag nakatao roman kami giya sa serbisyong OFW kang dugang mga ihibalo kag impormasyon na tuhoy sa sa mga OFW no. Kaway pa nga padayon ang inyo pagsunod sa aton nga programang serbisyong OFW. Matutuod nga serbisyo sa Overseas Filipino Workers. Ang inyo alagad, Bombit Tirador Hiller.
1: Sa aton sa nikamataga, panamati alangala na kita sa oras diri sa pagpangalagad sa serbisyong OFW sa PETSA Otso nga edisyon sa aton nga pagpangalagad. Sa gihapon, ang aton sa nikamataga pangalagad ang builog nga ginadulong sa inyo sa mga dekalidad garantisado kag epektibo nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, sa Vision X Plus Premium D3 Turbo Dietary Supplement for Men, Santon Gold Herbal Tea Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Santon Plus Herbal Soap, Santon Plus Herbal Oil, Clear Skin Herbal Soap, kagang Sista Pain. Initanan, mabakal sa mga butika nationwide. Sa Mercury Drug Store o sa Pharmacy TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, Generica, kag sa tanan-tanan nga mga butika nationwide. Kag dira sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building, sa Yulo Street, sa Barangay Arroyo, at tubang lang sa Midtown Hotel. Sa pangalan sa aton nga technical partner, Katropa BJ Serrada. Ako naman si Katropang Mario Hilongo para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako si Katropang Mario Hilongo, XFM News. And yari ang birthday song dedicated para sa kay Miss Jasmine Victoria Hiller, ang para sa bata ni Katropang Bombe Terador Hiller, isa ka birthday song.

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Xanthone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
6: Ako si Joy Ternura, 43 years old, sang GMI Village, Guzman Hesena, Mandurriao. Ang Evergreen Herbal Capsule, ginaserbi ko gidin nga vitamin sa akon lawas, kaya nakahibalo ako nga ang Evergreen Herbal Capsule makapaayo sa akon lawas. Madamo gid nga salamat, Evergreen Herbal Capsule.
5: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Bakal sa mga butika.
7: Ooh, wow! Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo! Gwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka!
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
8: Oo, abaklan ta ka. Pero dalilagid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, gali. Diriyo.
8: Ay, dali na.
9: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
10: Girl,
9: di mo kailangang magtiis.
10: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
10: No more!
9: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
12: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santone Vitamin C.
11: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Sister Pain.
14: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent. Permigid ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay niya efekto siya akong sa Sister Pain. Manasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
11: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabibili sa mga butika.
7: Madayat na kubuwasa.
11: XFM. Pato!

0: XFM.
1: XFM.
2: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po naming angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at tatanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: X FM.
0: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
3: Good evening sa nanaton nga makabinan. Welcome na sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kumusta ka mo makabinan sa sinigi ng gabi? Gabay nga yara ka mo sa maayugid nga sitwasyon, maayo nga panglawas, kag malipayon, kag puno sang mga pagpakamaayo sa Ginoo sa bilugid nga simana. Kag sa sinigi ng gabi, before kita magapadayon sa aton nga pagtuon, magapamati tala na isang isa ka pinasahi nga ambahanon.

Magapangamoy danay kita mga kauturan. Amay namon nga balaan nga yarakas kita saan sa mga langit. Among ginabalik ang pagdayaw kag pagpasalamat sa imo tungod ikaw ang among Dios nga gamhanan nagtuga sa tanan mga butang langit kag duta labaw sa tanan sa amon nga hinulaman nga kabuhi. Kani sining gabi among gid ikaw ginapasalamatan. Kag sa sining atinion kami nagapangayo man unas tanan sing kapatawaran sa amon mga sala sa buhat pulong kag unahuna kag subog man among ginapangayo ang imo Holy Spirit nga among magaguide sa among tagipusoon paunhuna samtang naman kami magapamati sa imong matahom nga mga pulong. Kag ikaw man magabless sa imong makanakan karon nga nagapamati sa ilang mga radio subog man naga-live through Facebook diin man sila sininga kalibutan. Ikaw Ginoo magaproteksyon kag maghatag sa ila sing tagipusoon nga unhuna nga malipayon sa pagtuon sining imong mga pulong. Labi na sining imo ginsaad nga langit nga sa diin, gintigana nimo inistana nimo makatauhan nga nagatuo kag nagahigugma dira sa imo. Sa siniman nga tinion, ikaw man magaguide sa akon mga bibig sa pagpamulong sa mga pulong o yun gid sa imo kabubuton nga mapatpat nakon inisang sibo pagi sa imo nga pagiya sa balaan nga Espiritu. Salamat sa pagsabat nimo sa amon pagpangamuyo sa ngalan ni Jesus nga personal nga manluluwas. Amen. Okay, saliwat. Good evening sa tanan naton nga mga kaabyanan, kag happy Sabat sa inyong atanan, no? Especially sa tanan nga mga Sabat keeper sa sinigid nga gabi. Yes, tungod kay ang aton oras, alasays na mga kauturan, ti sunset na, kag amunain siya ang panugod sa adlaw sang Ginoo nga amo ang aton pakabalaanon kag pagasimbahon mga kaabyanan. Kay kung ikaw nagasimba sining adlaw, ang Ginoo o kun ang manunuga nagakalipay sa imo. Oo, kay nga ikaw amo ang nagasunod sa iya ginhimo sang diri pa siya sa kalibutan. Kaya ang Ginoo nagpahuway man mo. Ang Dios nagpahuway man sa iya nga pagpanuga sa sining kalibutan mga kauturan. Ti isa niya ni ka memorial ining adlaw nga ikapito nga among adlaw nga Sabado. Gani sa tanan ng mga Sabat keeper, happy Sabat sa inyong tanan. No, especially sa mga reformador. No? I hope nga before nag-sunset, nagsalop ang adlaw, ang tanan ng mga buluhaton, ang tanan ng mga preparasyon, nahimo na especially ang pagluto, no, ng aton dira nga mga suluksukon para buwas sa pagsimba. No, I hope nga daw dili man lang dili man balas dili nila nga lalagson sang pransa, no? I hope nga na prepare na agud nga mangin ugdang ukon maayo kita nga tan-awon no sa Ginoo. Although ang Ginoo di naton siya makita sa oras sa iya balay alampuanan, no? Siya lang ang nakakita sa atos malipay siya nga ang iya kanaka, no? Maayo ang sitwasyon pero ti depende, no, kung wala kurente, wala man plansa or ano dira ti ang Ginoo na kaintindi sina. Sige, so happy Sabat sa tanan aton nga mga kauturan, no, kag aton gid ginatamyaw ang tanan aton nga mga listeners diri mismo sa siyudad sang Iloilo, no. Maayong gabi sa inyo, kumusta, no? Perte gid kainit subong diri sa aton sa Iloilo. Ambot ayhan sa iban nga mga lugar pero subong, no, batyagang tagid ang grabe nga kainit mga kaabyanan. Oo, 30, no? So, ati mo gina, no, isa gyapon nga mga palatandaan sa pagkari ni Kristo ang aton yang kinaiyahan, no, kay dili nagid parehas ang una, no, terrible nagid ang kainit subong. Kag aton man ginatamyaw ang tanan naton nga mga listeners diri sa Bug-os nga Panay Island, no, maayong gabi sa inyo tanan. Happy Sabat sa tanan nga mga Sabat keeper man subong nga nagapamati. Sige, so dirita sa aton niya nga mga pagpanamyaw, no, sa sininga gabi, no, sa aton nga mga kauturan halin sa kabukiran pagkanto diri sa kabaybayunan mga kauturan. Okay, so aton ginatamyaw unas tanan sila ni Sister Banjel Biliena, no, may gabi dira Sister Banjel kag subong man sa imong nga mga apo, mga kabataan, mga hinablos, mga kaparintihan dira sa Panoran Lambunaw, no, may gabi dira sa inyo, no, kag padayon sa pag-alagad sa Ginoo kag I hope nga yara kagid sa maayo nga sitwasyon, no, halongi gid, no, nga
dili ka maka dili matam-an ang imong alawas, dili ta makapuyan, no, dili maayo makapapirsa, di kay may ara pa kang agin na batsyang may naman na akong maumpawan na. Okay, Sister Banjil, sige, so amuna na padayon sa pag-alagad sa Ginoong napunan sa kalipay kag paghigugma sa iyang mga tulumanon. Kag aton mga ginatamyal sila ni Brother Panoy Bilyadulid, no? May gabi, happy Sabbath, Brother Panoy. Sister Banji, Sister Jingjing, no? May gabi dira, happy Sabbath. Kag sa imo duha ka mga kabataan dira. Maayo lang ang pagpamati, ah, no? Kag padayon man sa pag-alagad sa Ginoo. Amo man aton mahimo subong, eh. No? Padayon sa pag-alagad sa Ginoo. Okay, kag subong man, dulog ta diri sa kabatuan, no? Sige, apo natong ginatamyaw si Brother Rick sa Daba, si Sir Pinky sa Daba, no, nagapamati siya sila subong. No, happy Sabbath dira sa inyo, kunara dira ang inyo duha ka mga kabataan, no, Sister Stephanie, Sister Abigail, may gabi dira sa inyo kag happy Sabbath man. Sige, no, kag Sister Kaning Sumiho Isma, may gabi dira. Dira sa Barangay Lag-an, no, mailang pagpamati ninyo dira, no, kag happy Sabbath man dira sa inyo, kag always God bless dira sa inyo, no, kay Sister Marilo Sumiho Saragusa, no, maingabi dira sa inyo man, no, kumusta Sister Marilo, kasi imo pinilangga nga husband dira. No, kag subong man kay Sister Magdalena Rabago, no, maingabi gyapon dira, Sister Magdalena, kumusta? No, bao nang ligad ng mga adlaw dira kami, no, nakalagaw, pero te medyo sa unhan pagito sa inyo, no, nagarikta kami. Te, sige lang, no, the next time, no, basi makachimpo naman kita, no, makalagaw kami dira sa inyo. Sige, Sister Magdalena, no, always take note, no, sa pulong sa Ginoo. No, amo nang nami nga nag-take note para diligid malipatan. Oo, at the same time, aton man ma-share sa iban. Okay, kag dirita sa gyapon diri sa Dumangas, no, atong itamyaw dira si Brother Jan Sumugat, may gabi dira, Brother Jan, kumusta? Kag happy Sabbath man dira sa imo, no, kasi imong pinilanggang nga asawa, kag sa imo the only boy. Sige, kag padayon man sa pag-alagad, Brother Jan, no? Amo gina, no, basta kay nagahandom kita sing kaluwasan ang Ginoo mangita pamaaging nakita gid. Yara sa iya, no, kag ginaguide kita sa Holy Spirit kun diin kita dapat magkadto. Oo. Okay, kag subong man kay Brother Paul Dumagit, Sister Mary Ann Dumagit, kag Sister Maribel, no, may gabi dira sa inyo. Tawag sini, no, sa imong mama dira, no, may gabi, no, dira sa housing Persian. Sige. No, kag kadto ta dire sa Liganes, no, sige apo natong natamyaw dira si Brother Ronel Olbido, Sister Chuna Olbido, kag subong man sa ila mga kabataan kay Sister Jolina, Maria, Mary, Sunyo, no, may gabi dira sa inyo. Happy Sabbath kag sa Olbido family, no, sa utol ni Brother Ronel, no, Cristiano, no, kung wala ako magsala, maayo lang ang pagpamati ninyo dira. Happy Sabbath, no, sa inyo dira sa Liganes. Sige, kag God bless man dira sa inyong atanan. Kag subong man dira sa uton, sige po itong natamyaw ang aton nga mga brother and sister dira, no, Brother Emil Burakit and family, no, may gabi dira sa inyo. Pastor Estrera and family, no, may gabi man dira sa inyo. Kag kay Do Crispin Hiko, no, happy Sabbath Do Crispin. Po siya mapilang asawa, happy Sabbath. Kag mailang nga pagpamati inyo dira. Kag ang Sanseda family, no, may gabi dira sa inyo. Kag di na kun matamyaw isa-isa, no, ati may lang ang pagpamati si Sterni upod sa imo mga kabataan dira. Sige, kag dirita sa Tabuk Suba Haro, no, sila ni Sister Marilo Evangelista, no, happy Sabbath Sister Marilo. Kumusta daw, dugay na tangaway kita na iba, no, pero sige lang, no, importante maing lawas madasigon sa pag-alagad si Ginoo, amo na ang pinaka-importante dira. Kag subong man atong natamyaw sila ni Doc Erwin Lapos, no, Lapos family diri gyapon sa Tabuk Suba, no, may lang ang pagpamati ninyo dira kag happy Sabbath man, no. Kag subong man kay Sister Chi Faith, no, may gabi siguro ayan nagapamati man sa subong. God bless na imo Sister Faith, no, padayon lang gid sa pag-alagad sige, no, bisan pa sa likod sa mga pagtilaw. Sige, so sa gyapon live nyo nga makita ng inyong alagad, Brother Hedren Soliano diri sa XFM
Iloilo 100.7 mga kauturan. Oo. So, i-follow nyo, i-like nyo, i-share nyo para magdamo. No, sa yapon nga itong account, Hedren Soliano, sa yapon pwede man ka mo dira maka follow, maka like and share no mga kauturan. Aron nga magdamo man kita sa sining gabi, no? Kag may ari diri pipila nga nakasulod sa aton yang live, no? Si Sir Riz Sindico, good evening pastor. Watching live Kabangkalan City, happy Sabbath sa mga Sabbath keeper. Yes, thank you no sa emoji nga love kag prayer, no? Sir Riz Sindico, halin pa ni sang una sa piyak patang estasyon, no? Followers gini naton si Sir Riz Sindico. God bless sa imo sir, pud sa imo yang panimalay. Si Brother John Muggs, no? John Biato. Biato. John Magahin, no? Biato gali asawa. May lang nga pagtanaw dira, Brother John, no? Thank you sa pagpa-highlights, no? So, happy Sabbath dira sa emoti. Oy, no? Sige lang, no? Tiksanay lang ta karon, Brother John. Sige, kag si Sister Kim Wanisa, no? Good evening, Pastor. No, happy Sabbath, no, everyone. God is good all the time. Yes, no, amo ginang nami brasa Sister Kim, no, ang Ginoo always good nga nagapakamaayo sa aton nga tanan. Sige, kag si Pastor Solomon Dumagit Senior watching, no, from Digos, Davao del Sur, no, kung wala kong masala, Pastor Solomon, thank you, no, sa imong pag-join. Although si Pastor Solomon no, nag-live man inisya no sang pulong sa Ginoo. So thank you gid Pastor Solomon no. Regards na lang dira sa atong mga kaigsuunan no diha sa Mindanao. Sige kag padayon gid sa pag-alagad sa Ginoo. Nakasalud diri no si Sister Marilo Evangelista no. Happy Sabbath Brother Hedren. Yes, happy Sabbath no. Natamyaw ko na Sister Marilo imong ngalan pero thank you ari ka naga subaybay o ko naga-join sa aton subong live streaming. Sige. Kayari pa nakasalo diri si Ma Myrna Hambri, no, from Salong Kabangkalan City, no. Damo ta mga listeners naton sa piyak nga isla sa Negros. No, thank you Ma Myrna, always nini sa gid nagapamati. Ka God bless lang gid sa imo always man Ma Myrna Hambri, no, sa imong kanunay nga pag-upod, no, sa aton nga palatuntunan tinig ng reformasyon. Sige. So ako lamang masaling sa inyo. Thank you, gids, sa always ninyo nga pag-join no, sa aton yung istasyon sa XFM 100.7 mga kauturan. No? Kaya kung wala ka mo, timingaw ang aton yung istasyon. No? Pero pagi kay ara ka mo nagapamati, nagaupod, no? So thank you no, nga always ka mo nagasupport no, sa aton palanturan, especially sining tinig ng reformasyon. Now, sining gabi makauturan, magatuon kita sang pinakanami nga topiko, no, mga kauturan sa Biblia. Oo, kaya nga mga kauturan, amuning handom kag tuyo sa katawhan sa Ginoo. Especially sa tanan nga mga Sabbath keeper, no? Iban gani nga mga Protestant gani, nagahandom gani langit, diba? Bisan pa gani ang mga Katoliko, no? Nagahandom man langit sa mga nakahibalo, no? So, tanan kita naghandom langit mga kauturan. Pero no aton matun-an diri makabinan ining langit makauturan nga ginasiling diri daw dili pa gyud naton ini maintindihan o kun maklaruhan mga kauturan tungod kay sining ni Apostol San Pablo

ay gitagaan kita sa Ginoo sang isa ka gitawag nato niya nga propeta. O kun manalagna makauturan. Kag ini nga manalagna nagapati kita 100% nga iya ni sa Ginoo mang kauturan. Nga aman, ha? Nga aman kay wala nagasugid sang kabutigan kundi kamatuuran mga kauturan. At the same time, bisan pa ang langit makauturan nga wala naton makita sa aton mga mata, ginpakita sa iya mga kaabyanan. Amo ni ang nakanami, no? So wala na iban sang ginatawag matuod nga panugiron kundi paagi sa sini nga tinuga mga kaabyanan, mga kauturan. Oo. So dili ako mahuya sa pag-promote sini kay matuod eh. Oh. Sa Biblia wala naglain, no? So dapat aton ini patihan kag tuuan ang iya mga sinulatan makauturan nga aman. Amo ini siya ang makapabakod, makapalig-on no sa aton niya nga pag-alagad sa Ginoo o kun pagtuo sa Ginoo. Okay? Now ang title diri makauturan sunod diri sa last days events ang panublion sang mga balaan. Okay? May panublion gali ikaw makauturan. Ha? Kaso lang may ara apelyido panublion sang mga balaan. Meaning to say ang makasulod sa sini nga panublion o kun makabaton sini yadto lamang mga tao nga balaan, huli no mga kauturan ti kita ayhan makasunod kay Kristo nangin balaan siling sa Biblia, no, sa Mateo kag ara man dira sa John siling dira magpakabalaan kamo kay ako balaan. Okay, so butsing ganon mga kauturan gihambal man ina sa Ginoo pwede gid kita mahimo nga balaan. Okay, mahimo nga balaan like for example sang mga manalagna kag sa mga apostoles. No, nahimo na sila nga balaan. Nga, halin sila sa kalautan, tungod kay sila gintawag sa Ginoo, o kung sila man nagpagamit sa Ginoo, sa rason nga nahimo silang balaan. Ang tawa bala nang gitawag nila nga Saint Peter, di ba? Yung kag Saint, santo na. Santo, nahimong balaan. Nga man, kay nag servisyo sila sa Ginoo bisan pa sa likod sa kamatayon. Pero matingala ka mga kabiyanan, no? Sang buhi pa wala man gitawag nila Saint Peter o kon santo. Okay? Pero sa napatay na gitawag ng santo. Kasuli no mga kotor dapat buhi pa tapos gitawag giila na to gin recognize, no? Kahit siguro ayan kung gitawag to nila si Pedro nangin amuna, siguro ayan malipay man si Pedro kay gapati sila sa ilang mga gintunlo. Okay? So, atong tunuan makutuan kung ano ini nga mga panublion sang mga katauhan sang Dios. Siling dire, no, sa letter 6b. Siling dire si Kristo lamang kag ang iya pagkamatarong ang naghatag sa aton sing kasiguruhan pagkadto sa langit. Okay? Take note mga kauturan, walay iban nga magahatag sa imo sang ginatawag pagkamatarong kundi si Kristo lang gid. Okay? At the same time kung ara ka na kay Kristo amo tong iton ana to naligad, kung ikaw nakunik kay Kristo, naangot kay Kristo, kay siya amo ang puno sang ubas, ti mamunga ikaw nga sanga. Okay? Dili ikaw magapamunga sing lain, nga man kay naangot ikaw kay Kristo. But sing ganon, kung kita naangot kay Kristo, amuneng kasiguruhan nga kita makapalangit mga kauturan. Oo, ano ba lang kinaiya ni Kristo? Ato nakita makauturan sa Drisha's kalibutan ang iya ginhimo grabe, no, mga kaabinan. Amuneng akum adu taglangit, dili siling niya nga daw pawala-wala lang ta, no? Siyan pagani mo siling iban nga, importante lang brad, simba ka lang. Yes, sabagay, okay gin magsimba. Pero may ara pa kita iban pa nga mga tulumanon. Like kay Jesus Christ, well, abot ga simba siya sa adlaw nga Sabado. Pero ano yung ginahimo sa iban nga adlaw? Nagapangwali siya sa maayong balita, no? Para makaangkon sing kaluwasan ang mga tao. At the same time nagaano siya? Nagapang ayo siya sa mga balatianon physical. Oo, mga kauturan. Okay? So but sing anon kita amo mana mga kaabyanan. Okay?
Now, ari diri ang isa ka

0: aton balantayan. Siling dire, ang bugalon nga tagipusoon nagatinguha sa pagsaplid sang kaluwasan. Apang ang aton kinamatarong sa langit kag ang aton ikatakos sa sini makita sa pagkamatarong ni Kristo. Mga kaabyanan, kanang gawi gali nga pride, bugal, mga kaotron, amo nang nagasaplid, ha? Nagabalabag o kung nagadibisyon sa aton pagkamatarong o kung sa kaluwasan nga ginhatag sa Ginoo. Amo na gani nga aton i-analyze kung ang aton kabuhi nanginbugalon, dapat aton itugyan sa Ginoo. O kung ipangamuyo sa Ginoo nga maudula ina nga mga karakter, mga kaabyanan. Kay amo na galing nagabara, no? Ang pride, mga kaabyanan. Kung kaisa wala takahangop sa aton nga pride, abi naton gyud ang tao balaya nga daw matapobre, pride na, no? O kon ano pa nga mga bagay, yes, nangin parte siya sa kulturan si tawag nga bugal. Pero kung kaisa, ha? Ang kamatuoran ginahatag sa Ginoo sa aton nga kumbaga daw wala naton gid pa maayo usisa maayo. Wala pa naton matun-ising sibo. Pero ginapairal ginaton ang aton niya nga tinindugan kung kaisa bisan sala na, no, mga kauturan. Bisan hindi na uyon sa kabubuton sa Ginoo. Okay? So, pride na, mga kauturan. Dapat mangin open ang aton niya nga tagipusoon sa pagpamati sang pulong sang Dios. Oo. Okay? Tanan kita atong tandaan, mga pinalangga ko, mga kabinan. Tanan kita gin pakamatian na ni Kristo. Take note, kag tanan kita hukman man ni Kristo. Hindi kita dapat mag pabugal, hindi dapat kita nga maghambal nga daw ara na gid sa aton ang kaluwasan. Kundi tanan kita mo atubang dira kay Kristo, especially subong ginahukman na kita, mga kaabyanan. Suno sa aton nga mga pulong, mga binuhatan, ang aton unahuna, ang aton yang amutib sa aton niya nga tagipusoon o sa atong kasing-kasing. Amo na nga, gusto sa Ginoo, makuha inang bugal. Kung kaisa, tungod sa aton pagkabugalon daw din aton mabaton, ina nga mga tao, ina nga mga ansin o pana sila, no, tungod na sa pride, mga kaabinan. Oo. So, amo na siling bala nila sa mga katigulangan, ang aton kabuhi daw kaangay sang bula. No? Ano ba lang bula? Ang bula, circle eh. No? Tipulon. O kung ano pagid, daw kaangay sa ruida. Hindi sa tanan nga tinion nga ara ka sa babaw. Oh? May mga panahon tinion nga ara ka man sa dalong. Amo na aton nga life eh. No? So, dapat kabalo kita mag-inchindi sina. No? Agod nga, ang kaluwasan na gihatag sino ang ginatawag nga dulot niya sa aton, aton maangkon mga kaabyanan. Ano pagid? No? Amo ning nami, agod nga mangin katapo kita sang langit nun nga panimalay. Nagpasakop siya sa mangin katapo sang dutanon nga panimalay. No, Tiki 926. Okay? So ano daw mga kauturan? Dapat kita mangin katapo sa langit nun nga panimalay. Butsing ganun mga kauturan, sa sinipala nga kalibutan, uldo makasasala ini, sulunugunon ini nga kalibutan, pero ang Ginoo nag-instruction na sa aton, nag-warning na sa aton, nga dapat kita magpasakop sa iya panimalay. Anong panimalay? Butsing ganun, iya nga mga pundok, iya nga iglesia, mga kauturan. Sino iglesia? Iglesia sang Dios. No? Nga nagatuman sang sugo sa Ginoo. Nagapakasakop ka na sa sini nga kalibutan. Ara ka na. Nga man. Para ready nga dalon dito sa katapo sa panimalay sa langit. Oo. Butsing nga noon, gali makauturan. No, nga ang ginambal tani. Hindi pwede nga ikaw mukadto sa langit nga diri pa lang sa duta subong lain ang imuya nga pagtuo. Lain ang imuya nga tindugan nga prinsipyo. Amo nagali makauturan, ang punto sa Ginoo, dapat magpasakop kita sa iya yanga iglesia, mga kauturan, bisan payari tata sa sininga dutanon. Like for example, ang aton inugsimba is Sabat. No? So, subong, damo na nagabantay sa Sabado. Pero ang pamangkot, gisunod ba sa nagkaigo ang adlaw nga Sabado, mga kaabyanan? Gisunod bala? So, amo na siyang pamangkot. Nagbantay tuod Sabado, pero wala man gisunod ang Reformasyon. Amo na nga, kung gusto tagali mangin katapo dito sa langiton nga puluhan, diri pa lang sa duta, dapat gali makauturan nagahiliusa na ang katauhan sang Dios. Amen? Amo na gali, mga kaabyanan. Okay? Ano pagid? Sunod diri sa COL 374, ginsulat sa 19-0. Sing diri, mas maayo pa kaysa isa ka tungod, no? Kakatungod sa labing harianon nga palasyo sa duta ang katungod sa mga mansyon nga ginaman sang aton Ginoo. Kaglabaw pa kaysa tanan nga mga pulong sang dutanon nga pagdayaw amo ang pulong sang manluluwas sa iya matutong nga mga alagad. Kari kamo nga mga ginpakamaayo sang akon Amay, panubliya ang gingharian nga ginaman para sa inyo, kutob pa sang pagtukod sang kalibutan. Wow! Mga kaabyanan, amuni ang aton nga palaabuton. Ang palanulblion naton makauturan, gitawag nga balay nga busog bulawan, mga kauturan. Oo, sa ako na nasilinggin, ha? Wala ta ini makita, no? Kaghanap sa aton pangunauna ina, no, mga kaabyanan, amuni nga namin ni aton tun-an. Gusto sa Ginoo nga ang atong unauna kag tagipusoon na sentro sinang langit nun nga puloy-an. Indi kay na sentro kita sa dutan-on nga mga butang mga kauturan. Oo, kung kaisa abi bisan pagali mga Kristohanon, naghandom gyapon ginsang iya sa kalibutan. Sa bagay, mga kaabyanan, ang paghandom sa sininga kalibutan, like for example, makabalay ka, nami man na ang handom. No, at least komportable ka, kung may balay ka, te, kung may bisita ka, may ara ka nami nga patulugan sa ila. O, ma-welcome ni mo sila sang Cebu. At the same time, no, bastante ka, kay saan man ang Ginoo sa Mateo, Mateo size 33, seek first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Okay? Ihatag sa Ginoo ang mga pagpakamayo, bisan ari ka sining kalibutan. Nga man, anong punto? Kay ginauna naton ang Ginoo. Ang naglain diri makauturan, naghandom ta langit, pero ang aton yang ginauna ang iya sa kalibutan. Kung kaisa malipat ka na magpangamuyo, ha? Kung kaisa malipat ka na magsimba, kung kaisa malipat ka na maghatag sa imo tithes and offering, kung kaisa lain ang imo nga mga gawi, nangin bugaluna. Ati budlay ina mga kauturan. Okay? Iya na ina sa kalibutan. Pero bisan pa kung ikaw ari sa kalibutan pero ang imo ginauna always ang Ginoo, mga kaabyanan, ang tanan idugang lang sa Ginoo. At the same time ang nakanami dira, kung ikaw nangin bugana sining kalibutan, langit pagid ang imo yung adtuan. Praise the Lord, di ba mga kauturan? Amo na ang nami, mga kaabyanan. Now ano pag isling diri? Kaupod sa walay katubtuban nga mga kauturan sa aton atubangan. Aton nga sa may kinabatasan, nagapagahanason ang aton mga pangunahuna, amon ang gusto sa Ginoo, sang pagtambong sang Dios, ini mangin taming batok sa nagaabot nga kaaway. No? Maghatag ini sing kusog kag kasiguruhan, kag magabayaw sa kalag labaw sa kahadlok, nga nagaginhawa sa kahawaan sang langit. Indi kita maghaklo sang mahigko nga manghangin sang kalibutan. Anong butsing ganun diri makauturan? Gusto sa Ginoo ngang aton pamatasan hanason ukon ang atong unahuna makauturan sa pagtambong sang Dios. Butsing ganun makabinan ang imo unahuna nakapokus lang pirminti sa Ginoo. Okay? Nakapokus sa maayo nga mga hilikuton. Nakapokus sa maayo nga mga pag-evangelize. Okay? Although nagapangabuhi kita. Pero gusto sa Ginoo nga ang iya ginhimo sa dirisa sa kalibutan aton man mahimo mga kaabyanan. Oo. Okay? Kag-musli, no? Dapat ipa sa Ginoo ang tanan. Musalig kita sa Ginoo. Kung iyong galit tulupang doon makauturan, ato na tulupang dan, o di man ta siguro inosinti sini. Sa time ni Jesus Christ gali, gatudlo gali siya sa mga apostol. Lakat ka mo nga magdadili, magdala bayo, di magdala puyo, di magdala kwarta, di ba? Basahon niyo sa Mateo, nalipat ko sa kapitulo ka versikulo sina. Di ba? Oo. Siguro ayan, kung ikaw palakton sa Ginoo, sige Brother Hedrin, lakat ka to, dito ka namang wali. Siguro mo siling ko, ti ano pliti ko? Ano ang kaunon ko to? Anong balay nga sakaan ko to? Siguro maamo ko na. No? Pero sa time ni Kristo makauturan ng iya mga apostoles, ha? Iya ginsogo, lakat ka mo to. No? Kag kun may mga tao, mataw ka mo mga sugata nga amo ni nga tao, hambala siya. No? Ti ginhimo to sa mga apostoles makauturan matuod. Ang tao ginhikot sa Ginoo kag nanginhimo nga nangin provided sa ilang mga bulaton sa tunga mga tinuon. Amo na makauturan kaso kita subong. Ako ni gina partner ang negative kag positive mga kauturan. Oo, sa aton nga pagtuon. Nga man, dili man pwede nga puros lang tayo positive. No, kay kung sa salakyan pa daw, kung positive lang daw, di gina mag-andar ang salakyan. Oo, so may parang sige siya yan ha, negative. No, ano mga kauturan. So, butsing ganon, sa aton pagkabuhi, espirituhanon, may ara negative kag positive. No? So, ang positive mga kauturan, amuning kakulang sa aton pagtuo. Amo na mga kabinan, kulang sa pagtuo. Sa rason nga gina-priority na to ng kalibutan, kung kaisa, no, mga kauturan, amo na nga daw malipatan tanhaang langit nun nga puluyan mga kaabyanan. Oo, malipatan na. Pero gusto sa Ginoo ano daw? Dapat kita hanason sa pagtambong sa Dios. Oo, always kita nagapamalandong kadagutlo sa tong kabuhi sa kay Kristo. Labi na sa iya ginaman nga balay nga bulawan. Now, padayon. Si Jesus nagkari sa pagpatag sa mga kaayuhan kag sa matahom nga mga lagragway sang langit nun. Agod nga ining katahom mangin mahirop. Take note sa mga pangunahuna kag ang aton panumduman mapuno sang mga larawan sang langit nun kag walay katubtuban nga katahom. Wow! Amo na galing gusto sa Ginoo makauturan. Tisubong ang mga billionaire sa kalibutan. Ha? Si President Trump, no, ang iya galit na balay, may dako galit na siya, mansion, manggaranon, yun yung galit si President Trump, no, mga kaabyanan. May mga bulawan ang iya balay, mga kauturan. Pero, mga kauturan, dira lang nasta. Pero sa langit, mga kauturan, lunsay gid nga bulawan ang aton dito balay. Ti sa John makuturan sila niya dira, mansions. Okay? Mansions. Ang imo balay dito, mga kaabinan. Gintukod na. Halin pa sa pagtugas ang duta, mga kauturan. Ara na galing ang abalay. No, mga kaabinan, ready na na. Ang kulang na lang dira. Ikaw kag ako na lang gid, mga kauturan. Amo na gusto sa Ginoo. Nga ang aton panumduman mapuno sang larawan nga langit nun. Butsing ganun, amo lang na-permitong ginhandom. Oo, mga kaabyanan. Ang pagkamatinumanon sa sugo sa Ginoo, ang aton nga obligasyon sa aton isigapariho, sa paghigugma, pagtatap, kagpagtudlo sa kamaturan, amo ang aton buhaton sa ila. Kinimang kuturan nga gihatag sa Ginoo, kinanglanig sacrifice. Basahan nyo bala ang Galatians 5 verse 22 to 23. Tawag na siya ang the fruit of the Holy Spirit. Ara dirang sacrifice mga kaabyanan. Ini lang kay silingka joy lang, love lang, no. Ha? Una to ang gugma. So dili nimo mahimo ang walo ka mga butang kung wala ang gugma. So gugma gid ang naguna. So dare sina kung may gugma kita sa Ginoo mga kaabyanan, dapat kita mag-sacrifice. Nga man, ha? Balik naman ta kay Kristo. Si Kristo tungod sa iya gugma sa aton, for God so loved the world, ha? Gihatagid sang Dios ang iya bugtong anak. Gisakripisyuhan kita mga kaabinan. Amo na nga kung kita naghandom langit subong, kinahanglan nga ikaw kag ako nakapukos sa langit nun nga puluyan. Ha? Ikaduha ang pagka-obedience sa kasuguan sang Dios. Damo gid subong nagatudlo nga wala na sing kasuguan. Ila ginalubag, ginatuis ang sugo sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo. Pero take note, makutuhan ka na nga mga magtutudlo sa ulahi nga mga panag-on. Pulo kapilo ang ila mabaton nga silot. Oo. Ti kita nga membro, ati pito lang kapilo, pero ti, sumisan isa lang galing kapilo, di ko magpasugot sina. Oo. So dapat makauturan ang aton mabaton, ining ginaman sa Ginoo, langit nun nga puloyan. Ano pagid? Ang dako nga manunudlo, nagahatag sa tao sing talan-awon sang umalabot nga kalibutan. Okay? Manunudlo meaning si Kristo. Ginadala niya ini kaupod sang iya katahom dira sa iya pananaw kon iya mapaangot ang hunahuna sa umalabot nga kabuhi kag sa iya pagkaayo. Kon ipaanggid sa umalagi nga mga kabalaka sa sini nga kalibutan. Ang maathag nga kaibahan, no, mapadulot gid sa hunahuna nga nagakasayop sa tagipusoon kagalag kag sa bugos nga pagkatao. Okay? OHC 285, mga kaabyanan. So gusto sa Ginoo tani aton mapadulot maayo ang langit nga puloyan sa atong hunahuna kag tagipusoon. Pero mga kauturan, dipindi na lang na sa aton. At least, gitagaan kita sa Ginoo sa ang ginatawag nga instruction. Kung piliun tagin ang kalibutan, wala mahimo ang Ginoo. Okay? Pero kung piliun taman ang Ginoo, oh, nga aton priminti dumdumon ang langit, aton dumdumon ang gisaan niya, everlasting life, mga kauturan. Butsing ganun, ang aton ginahimo, ang aton hunahuna, ang aton ginatikab, ang aton mga aksyon, kinahanglan mapahalipay sa Ginoo. Oo, mga kaabyanan, kay gusto na sa Ginoo gali, nga muna ang aton himuon, mga kauturan. Kaya nakasulod diri si Myrna Hambri-Hambri, sinindi, good evening sa imo. Brother Hedren Soliano, happy Sabbath sa imo. Sa inyo kag sa tanan nga nagapamati, God is good all the time. Thank you, no? Sister Okon Ma'am Myrna Hambri. Nini Amasola is watching. Thank you again, ma'am, sa imo nga pag-join. Mary Ann Pirocho Dumagit. Sister Mary Ann gina ako naning gitamyaw. No, thank you Sister Mary Ann sa imo nga pag-join subong. No, regards nila sa atong makabiyanan ra kag si Brother Emil Burakit, no, naka-highlights man. Thank you Brother Emil. God bless dira sa imo. So na tamya ko na gina, pero ti salamat nag join pagid ikaw. Conchita Cadiz, happy Sabbath brother. Yes, happy Sabbath sa imo Sister Conchita. Kag gabay nga yara kasama yung panglawas, no, regards sa atong mga brethren dira sa Cadiz Handumanan o kon sa Handumanan Church. Gingging and Sero is watching from Riyadh, no? Si Ma'am Gingging Ansero Amado. Okay? Sinandiri, happy Sabbath day, Pastor, and everyone. So, thank you, Gid. Ma'am Ging, always take care dira sa imong work, no? I hope nga peaceful na dira sa Riyadh, no? Kaluyan sa Ginoo, makapauli ka nga wala, Gid, sing kasablagan o kung mahitabo. Sige. So, siling ni Brother Emil Burakit, Abo Gid, Pastor, unahon gid naton ang Dios, no, labaw sa tanan. Yes, thank you, no, seek first the kingdom of God. So thank you, no, sa mga nakasulod subong. Now, padayon kita makaturan sa pagbasa, no, ang katuyuan sang Kristohanon, no, ang title diri naman. Siling diri ang mga katuyuan sang ang katuyuan nga mas mabaskog kag ang mga ahensya nga labi kagamhanan indi gid magamit, no? So buting anon iya sa kalibutan makauturan, dili gid na siya gihapon makalabaw sa gahom san Dios. Kag sa langit nun nga puloyan makauturan, ang ahensya bisan presidente ka pa sa bilog kalibutan, indi na to kapasar sa langit, mga kaabyanan. Kay ang Dios na aton turong leader, ang Dios na among priminti naton simbahon, no, wala na to sang pa indi sanay didto diri subong. No, bisan ano ka di kagamhanan, ti pwede mo na magamit, no? Kay ti ari ka sa kalibutan. Pero sa langit wala na. Sinindiri. Ang labaw nga mga balos sang paghimo sing maayo, ang pagpangalipay sang langit. Okay, grabe no kanami. ang katilingban sang mga monogtunda ang pagpakigangot kag ang gugma sang Dios kag sang iya anak ang pagbayaw kag pagpapalapnag sang tanan naton nga mga ikasarang sa walay katubtuban nga katuigan indi bala ini matahom nga mga dulot kag pagpabaskog sa pagtulod sa aton sa paghatag sa mahigugmaon nga mga pag-alagad sang tagipusoon sa aton manluluwas kag sang manluluwas. Mga kauturan, yes, challenge sa muna na sa linggo gina. Kung naghandom kita langit, mga kabinan, kinahanglan ipadulot nato ng aton tagipusoon sa Dios kag sa iya anak. Oo. Mga kauturan, ang Dios amo ang tanan tag-iya sa sining kalibutan kag langit. Especially sa imo kabuhi, ang Dios siya ang tag-iya. Oo. Ang anak, Dios man. At the same time, ang anak, sa iya ginhimo sa Dios kalibutan, iya ikaw ginpakamatyan tungod sa aton mga sala. So gusto sa Ginoo sa dira nga ikaw, iya na ginpakamatyan, dapat mabayaw naton ang Dios. Mga kaaturan, sa kalibutan, nga wala pa nakahibalos kamatuoran. So gusto sa Ginoo nga ang katawhan sa Dios bilang mga reformador o kon mga Sabbath keeper kinahanglan magasugid sa kamatuoran. Amo nang siling dira sa Isaiah 8 bersikulo 20, ha? Kun indi kamo maghambal sa kasuguan kag sa tinuan ni Hesus Kristo, wala sa inyo sa pang ginatawag pamanagbanag. But sing ganon makauturan, ang aton kabuhi, ha, ara gyapon sa kalibutan, dulum gyapon makutuan. Kung hindi kita magpagamit sa Ginoo sa paghambal sa ginatawag nga kasuguan kag sa tinuan ni Kristo. Ano man ang tinuan ni Kristo? Is the spirit of prophecy, mga kabinan. Amo ni atong ginatunan subong ginabasa. Espiritu sa tagna. Kaya sa Bible, kung inyo tunan makutuan ang Bible, sa Revelation 21-22, dira nakapukos ang ginatawag panublion sa katawhan sa Dios. So diri sa aton ginabasa, diri ni gikuha sa aton gikilala nga propeta nga si Sister Ellen White ining Revelation 21-22, diri niya nagikuha at the same time iya ginpatpat makutoran kay amo ina ang gipakita sa Ginoo sa sininga ginatawag tinawo, mga kabinan. Oo. Sa rason, agon nga ikaw kag ako, makaintindi, makauturan, sang palaabuton nga panublion naton, mga kaabyanan. Okay? Amo nang gusto sa Ginoo? Silindra, kung masugata naton si Jesus sa paghigdait kag maluwas sa walay katubtuban, yan kita, amo ang labing malipayon sang mga tinuga. Wow! O nga nakapauli na sa katapusan diin ang mga malauton indi na makapanggamo kag ang ginakapoy yara na sa pagpahuway. Praise the Lord, mga kauturan. Ti ang pamangkot siningab i mga kabinan. Sa aton tanan, nanamian pa kamo istar sa sining kalibutan? Ha? Nanamian pa kamo? Ha? Siguro ayan kada adlaw nag-aabot gid ang ginatawag stress ay, no? Mga kauturan? Oh? Ambot ano nyo sabat dira? Yes or no? No? Nga mga kauturan, ako gapati ko nga sa akon nga side ang stress ara gid. Oo. Ang imo nga ugtas sa dalan sa traffic ko pa lang gaugtas ka na. No? Kon sa panimalay naman ang imo kabataan gaugtas ka man. No? Kung kaysa gani sa bana or magasawa gaugtas ka kay pagpuli sa imo bana maoy na. No? Why na kwarta sang irimi? Why na sang kwarta nga irimi sa imo kay ginubos na ha? Inom sang tanduway. Di ba, mga kauturan? So wala gid untat. No, mga kauturan, ang kagamo sa sini nga kalibutan, mga kaabyanan. Tama na gid kaayo kakapoy. Oo, mga kauturan. Amo gali kung mapatay ang tao, malipay na iban mapatay. No? Sa rason ng iban, daw masusay na lang kay di agwanta sang ginatawag nga problema, pero sala na ha, mga kauturan na, hindi gid kamo mag-suicide. Kay tibaw, delikado, no? Di kita mag-angkon kaluwasan sina mag-suicide ta. Oh, kay suggestion na ni Satan, no, like na kay Judas, no, si Judas maluwas man tutani ko nagtotally surrender siya, kaso makauturan, no? Dili siya totally nga surrender sa Ginoo. Sa rason nangin matay na lang siya kay nahuya siya sa Ginhimo. So di na amo makauturan. Kita tanan mga palangga sa Ginoo. Ginpakamatyan kita. Ang ato lang himuon palapit sa iya. Hinulsol sa atong masala. Oh, kagtumanon tang iya nga mga kasuguan makabyanan, no? Amo na kanami sa gisaad sa Ginoo. Ano pagid? No, may mga pila pa ka minuto. Sige dire. Ginahigugma ko ang magtulok sa tanan nga bagay nga matahom sa kinaugali sa sini nga kalibutan. Siguro manginhimpit ang akon pagkabusog sa sini nga duta nga napalibutan sang maayo nga mga butang sang Dios kun wala ini ginapakamalaot tungod sang sala. Makauturan sa bagay ang kalibutan tahuman. Lalo na sa pagwala pa nakasala ang atong ginikanan. Isang una sa Garden of Eden, wala laya eh, wala laya nga mga dahon. Tama ka tahom, wala pollution, wala inaway. Oo, sila ni Adan kag ni Eva, wala to away. Bisan tuod sila pa lang to. Pero sa dira nga nakasala ang atong ginikanan, mga kabinan, okay? Dira na ang malain nga mga pamatasan. At the same time, tungod sa sala, mga kauturan, amo ni kita naton ang kalainan sa kalibutan. Pero ang kinayahan nga to nakita makabinan kadagatan, kabukiran, mga kahuyan, mga kabulakan, oh, di ba? Nga nga magkadto ka sa mga ginatawag nga mga may ara nga mga resorts nga matahom, no? May mga bulak, may mga swimming pool, may mga tahom nga mga ginimo sa Ginoo. No, ang tanan makuturan iya ni sa Ginoo. Amo na nga dapat aton i-recognize ang ginihimo sang Dios sa sini nga kalibutan kay iya ni. No, mga katulong, bisan pa sa likod sa sala, pero mas nami pagid kun ato na makita ang matuod nga langit, mga katulong. Ato ni Matun Andres sa pagpadayon, mga kabinan. Now, last na lang ni Guru nga paragraph aton basahon. Sa letter 62, ginsulat sang 1886. Silinya diri. Apang may aton kita nga bag-o nga langit kagduta. Nakita ini ni Juan sa iya balaan nga palananawon kag nagsiling. Nabatian ko ang mabaskog nga tingog gikan sa trono nga nagasiling. Yari karon ang kayang-kayang sang Dios upod sa mga tao nagapuyo siya kaupod nila. Kag sila mangin iya katawhan kag ang Dios gid magaupod sa ila. Bugna 21 verse 3. O kung Revelation 21 verse 3. No, arada sa Bible. Na sila bulahan ang paglaom mahimayaon nga palaabuton. Wow, mga kauturan. Kung mapalangit na ikaw makabinan face to face, imuna mangin kaupod ang Ginoo, mga kauturan. Sa subong, di natin siya nangin kaupod. Pero ara siya, mga kaabinan. True Holy Spirit, mga kaabinan. Oo. Nagahandom kita langit, mga kauturan. Amo na, mga kauturan. Ining aton balay subong, nga hayob-hayob lang, ha? Di kita magkabalaka. Ang aton pagkabuhi karon, tama kabudlay, puro problema, di magkabalaka, mga kaabinan. Kung basahon nyo ng Revelation 21, ara-dira nakasulat. Wala na sang paghibi, wala na sang kasakit, ha? Wala na sang kabudlayan, mga kauturan. Pahira na sa Ginoo ang imo mga luha, mga kaabinan. Nga aman, amuna na siyang padya sa imo. Lamang kung ikaw magamatinumanon sa mga sugo sa Ginoo, mga kauturan. Gani, mga kauturan. Kini nga mga pagtudlo, tama ka nami, mga kaabinan. Amo ini siya ang aton paglaom samtang kita nagalagad sa sini nga kalibutan. Gani, mga kauturan. Sa ako na nasiling sa aton ginbasa, gusto sa Ginoo nga mapasantop ang iya langit nun nga puloyan sa imo tagipusoon ga pangunauna. Kaya kung anon man natong kalibutan, kung maangkon taman na ang kalibutan, pero madula man ang langit nun nga tinutuyo. Mas maayon na lang makauturan nga madula naton ang kalibutan, kay pagbalik sa Ginoo, maangkon tang langit nun nga puloyan, mga kabinan. Amo lang na mga kauturan, lamang kita always nga magasubmit sa Ginoo every minute, no? Every hour, every Every day, no makauturan, ihatag ta sa Ginoo ang aton kabuhi. Ang aton mga plan, ang aton mga desisyon, ihatag ta sa Ginoo. Agon nga hindi man kita mapaslawan. Way na ta oras makauturan, no? So, sa sinigabi, no, may ari nakasulod. Si Brother Romeo Villaros is watching. So, thank you, Brother Romeo. So, buwas kita na kita, no? Dito sa ilan ni Brother GC, Banghero, no? Brother Romeo. No, kaloyan may panglawas. Subong man Elsa Soliano is watching. Akon nga pililanggang asawa. Lorena Biato Magahin is watching man. So, salamat. Happy Sabbath, bro. No, sige. So, salamat ka. Good evening and happy Sabbath to all listeners. No, siling ni Mrs. Elsa Soliano. So, thank you, mami, sa imong nga pag-upod subong. So, wala ta oras mga kauturan. Okay? Buwas sa gabi, padayunong tayining pagtuon. No, kanami makauturan. Dirigi pakita kung ano katahom ang langit mga kaabyanan. Oo. Sige. So, ato na lang pasalamatan unas tanan sa Ginoo gid no nga nakahimo kita sa pagtuon sang iya mga pulong subong man sa aton nga pinilangga nga CEO Dr. Emilito Oy, subong man nga station manager Sergio Silbanyes, kay subong man ang aton nga radio technician sa sining gabi Sir BJ Sirada. Magapangamo idanay kita mga kaabyanan. Dalayaw namon nga Amay nga yara kasi kita saan sa mga langit. Salamat gid sa mga pulong nga imong ginhatag sa amon. Nasa diin ini naga hatag sa amon sang inspirasyon sa amon kabuhi nga dapat kami mangin yara gid dira sa imo sa tanan nga tinion kag ang langit nga imo ginaman kabuhi nga wala sin katapusan gabay amo ang amon handom kag tuyo nga amon ina maangkon lamang kung kami mapinadayunon sa pag-alaga dira sa imo gas gani so, sini nga gabi nagatugyan kami sa amon kagulingon nga ikaw padayon nga magakapot sa imo kusganon nga mga bukton nga sa din indi kami madayaan sa sini nga kalibutan labi na gid sa mga munog daya sa kamatuoran gabay nga ang imo makatawhan hatagan nimo sing dugang nga kaalam nga langit nun labaw sa tanan sang imo Holy Spirit nga mugid ang mag-guide sa ila agod nga sa din kami tanan imo isahon sa imo iglesia sa sini nga kalibutan agod nga dalon didto sa imo langit nun nga puluyan. Kag sining gabi, ikaw magaproteksyon sa imong makanakan nga nagapamati sila mga radyo naga-live through Facebook. Nasa diin ang mga pagpakamayo ilang mangkon, spiritual, physical, kag mental. Kag kun may nakulangan financial, ikaw man magaprovide sa ila. Kag amon mangidala sa pagpangamuyo ang nagabalatian nga ato subong sa ospital, duawa sila, ayuha sila, kag ipakita ang imong milagro, kag ang pagigugma labaw sa tanan sa pagkilala sa kamatuoran. Amon man ginapangamuyo ang amon nga CEO Dr. Emilito Oy upod siya panimalay ang protection may panglawas siya pun ila maangkon mga blessing agod madamo pang mga tawo ang mabuligan labaw sa tanan ang imobulaton sa pagwaragwag sa kamatuoran sa kahanginan. Subong man amon nga station manager Sir Jose Albanias ang iyang panimalay siya pun ikaw mga protection may panglawas siya pun ila maangkon ang tanan nga mga staff sa XFM ikaw man maghatag dugang kaalam sa ila mga hilikoton kag protection kag good health sa gyapon ila mangkon kag magamalipayon sila kag isa kami sa pagprotection sining gabi samtang kami magapalahulay sa mga katulogon buhas sa aga makabugtaw kami nga gyapon malipayon sa pagdayaw dira sa imo langit nang ngalan. Salamat sa pagsabat nimo sa among pangamuyo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga personal nga manluluwas. Amen. Ang inyo kubos nga lagad Brother Hedren Soliano katropa nyo XFM. Good night, see you tomorrow.
1: The music of salvation.
2: You were the word at the beginning.
1: Songs one of love, God. Inspiration, and hope.
2: Spirit, lead me where my trust is without borders.
1: This is Gospel Hour on XFM.

0: FM.
1: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, iyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paa nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginintuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
0: X FM.
2: The Music of Salvation.
3: You are the word at the beginning.
2: Songs of love, inspiration, and hope.
3: Spirit, lead me where my trust is without borders.
2: This is Gospel Hour on XFM.

minsan nawawalan tayo ng pag-asa. Pero gaano man kabigat ang problema mo, gaano man kalaki ang pagsubok na dumating sa